0: su biye da Masar a matsayin ta biyu da al'ummar ta ke bayar da kashi 2.45 cikin 100 na yawan samun su. Ta uku akwai Najeriya ita ce Ghana wadda jama'ar take iya bayar da kashi 2.19 yanda Kenya ke matsayin ta hudu a Afirka ta biyar kuma a duniya. Uganda da ke matsayin ta shida a duniya ta biyar kuma a Afirka jama'ar tana iya bayar da kashi 2.04 yayin da Malawi ke matsayin ta goma a duniya ta shida kuma a Afirka wajen yawan bayar da sadakar.
1: A gaida Azima Bashir Aminu a gina kunakiri mai dakin tsohon shugaban kasar Ahmed Sekou Touré Hajji André Touré ta rasu a jiya Laraba a Morocco inda ta shafe watanni tana jinya. Hajji André Touré na ɗaya daga cikin matan da suka taka muhimmiyar rawa a rayuwar wannan ƙasa karkashin zamanin Sekou Touré kamar yadda yake a rubuce. Ana bayyana ta a matsayin wacce ta taimaka wa shugaban kasar a tafiye-tafiye lokacinsa zuwa kasashen waje wanda ya mulki kasar karkashin wani tsarin mulkin mallaka. Sojojin Amurka sun sake kai wasu hare-hare a yankunan Iran yayin da Tehran ta mayar da martani sansanonin sojojin Amurka da ke Bahrain da kuma Kuwait kwana guda bayan bangarorin biyu sun kaddamar da hare-hare kan juna wanda ke barazana musamman na dawowar yaki a yankin gabas tsakiya. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya bayyana cewa Amurka yanzu haka ta kama hanyar fidda kasar Siriya daga cikin jerin kasashe da ke goyon bayan ta'addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole a ci gaba da tattaunawa sulhu tsakanin Amurka da Iran cikin nutsuwa ganin gami da kai zuciya nesa duk da hare-haren da bangarorin biyu suka kai wa juna a baya-bayan nan. Ga kaɗan daga cikin kalaman shugaban kasar.
2: Je pense qu'il y a eu une violation de cet accord.
3: Ba shakka Iran ta karye yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar kai hare-hare lamarin da ya sa Amurka ta maida martani. A gani na Iraniyawa sun tafka kuskure babba na kai waɗannan hare-haren waɗanda suka karye yarjejeniyar tsagaita wutar da su da kansu suka rattabawa hannu a Islamabad. Sai dai har yanzu muna cikin kwanaki 60 da aka ɗiba don ci gaba da tattaunawa wanda na yi imanin ba za a fasa ba kuma dole a ci gaba da wannan kokari cikin nutsuwa da juriya da kuma haƙuri. Muna nan kan aniyarmu ta neman zaman lafiya da kwanciyar hankali da tabbatar da buɗe mashigin ruwan Hormuz ba tare da ginda ya sharaɗa ba. Sai kuma maido da zaman lafiya a Lebanon karkashin shirin da ya kunshi karɓe makaman ƙungiyar Hezbollah da ficewar sojojin ƙetare daga ƙasar da kuma ƙarfafa rundunar sojin ƙasar ta Lebanon. Sai kuma tsara karɓaɓɓun manufofin samarwa dukkanin ɓangarori tsaro ta hanyar samun nasarar tattaunawa kan makomar shirin nukiliya da kuma ƙera makamai masu linzami na Iran. Don haka za a ci gaba da tattaunawa.
1: Fasara kalaman shugaban Faransa kenan Emmanuel Macron. A jiya Laraba sabon sakataren kungiyar kasashen Laraba Nabil Fahmi yana mai bayyana cewa Isra'ila ta hana shi kai ziyara wani yanki na Ramallah wanda haka shine fitarsa ta farko tun bayan da aka damƙa masa wannan mukami a wannan watan da muke cikin sa. Ba tare da wani jinkiri ba hukumomi a bangaren Palestina sun sanar da kungiyar matakin da Isra'ila ta dau wata hanyar hana ganawa tsakanin Nabil da Mahmud Abbas a Ramallah. Nabil Fahmi shi ya ce Falasinawa da ke wannan yankin na fama da ƙawanya da yankunansu da birane yanzu kuma suna fuskantar zalunci daga Isra'ila. Amurka ta sanar da dawo da wasu mutane kusan 12 zuwa Eswatini a jiya Laraba kamar yadda wani lauya ya tabbatar. Ƙarfe 8:10. Lokaci na sauraron labaran wasanni Ahmed Abubakar da sake dawowa.
4: Yanzu muna saka da bayani kan bincike da aka kaddamar kan hukumar kullun kafar Argentina sai lokaci ya halinsa. To masu gabatar da kara na tarayya Amurka da FBI duk sun haɗin gwiwa wajen kaddamar da bincike kan hukumar kullun kafa ta Argentina din a Amurka. Suna binciken ko mu'amaloli da suka shafi hukumar na iya zama halatta kudaden haram ko zamba a gargashin dokokin Amurka. A cewar wani rahoto da jaridar Argentina La Nacion ta wallafa jiya Laraba, masu bincike daga ma'aikatar shari'a ta Amurka sun fara tattara shaidu da hujjoji daga mutane da ke da masaniya game da ayyukan kuɗi na hukumar a Amurka yayin da ake ci gaba da wannan gasa na kofin duniya. Rahoton ya ce masu binciken suna neman gano yadda hukumar kullun kafa a gargashin jagorancin Claudio Chiquitapia ta harhada miliyoyin daloli ta hanyar tsarin hada-hadar kuɗi ta Amurka domin sanin ko mu'amalolin da suka yi yadda suka hada kuɗin sun saba dokokin Amurka. Ka san ba karin farko bane ake zargin shi wannan shugaban hukumar kullun kafa
1: Argentina.
4: To captain din tawagar Faransa Kylian Mbappe ko Kylian Mbappe ya sha gaban Lionel Messi na Argentina a matsayin dan wasa mafi bajinta a jadawalin FIFA bayan kammala zagayen 16 a gasar cin kofin duniya. Yammacin jiya Laraba FIFA ta sanar da jerin yan wasa mafi hazaka a gasar kawo yanzu inda Mbappe ya zo na 1 da maki 8.71 wajen zarce Messi wanda ya koma na biyu da maki 8 din shi ma da amma digo 45. Dan wasan gabana Norway Allen Haaland ne ke matsayi na 3 da maki 8.4 yayin da captain din England Harry Kane ke matsayi na 4 da maki 7.41. FIFA Power Rankings wacce aka kaddamar da wannan gasa ta bana Aramco ke jagoranta wadda ke tantance kokarin yan wasa a duka wasanni. Ana auna kokarin yan wasa daga fili zuwa wato daga sifili zuwa goma a bangarori uku wato kai rukunin farmaki da kirkirar damammaki ko sarrafa kullo da kuma tsaron gida. Ana tantance masu tsaron raga ne a irin kullo da suka tare. Ana sabunta alƙaluman bayan kowane wasa. Yan wasan Faransa wato su suka mamaye rukuni biyu daga cikin uku domin kuwa Michael Olise ke kan gaba a jerin masu kirkira da maki 8.19 sai Dayot Upamecano da ke kan gaba a rukunin masu tsaron baya. Mai tsaron raga na Portugal Diogo Costa ne ke kan gaba a jerin masu tsaron raga da maki 8.89. To yayin da aka shiga doka wasannin ake shirin shiga doka wasannin quarter final na gasar neman cin kofin duniyar yan wasa 17 za su shiga wannan wasa a mataki na taka tsantsan la'akari da cewa suna da katin gargadi wanda idan suka samu ƙari to kai tsaye zai hana su damar doka wa kasar su zagayen dab da karshe koda kuwa su tawagar tasu ta samu damar zuwa semi-final. A gargashin dokokin laraftarwa na FIFA duk wani dan wasa da ya samu katin gargadi na biyu a gasar a lokacin zagayen quarter final zai rasa wasan da za su doka na karshe idan kungiyar su ta samu nasara. Jimillar yan wasa 17 kamar yadda muka faɗa suka samu katin gargadi a zagayen wasan da aka yi na yan 16 da aka karkare. Kaga Morocco na da su Ashraf Hakimi da su wato Bilal Ingila kuma na da Jude Bellingham zakarkurin yan wasa kenan yan wasan Faransa biyu da suka hada da Manu Kone da Michael Olise duk su ma suna da wannan kati yan wasan Switzerland da su Antonio Nuna na Norway da sauransu duk suna dauke da wannan kati
1: na madalla Ahmed Abba a gashe ka
4: madalla.
5: A yau ne za a ci gaba da fafatawa wasan zagayen dabda na kusa da na ƙarshe a gasar lashe kofin duniya da kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico ke karɓar bakunci. Kuma wasan Faransa da Morocco ne za a fara a wannan zagayen gabanin sauran wasanni da za a yi tsakanin Norway da Ingila, Spain da Belgium sai kuma Argentina da Switzerland. Wasa tsakanin Faransa da Morocco da yana da tarihi sosai ganin cewa sau shida suna haduwa a dukkanin gasanni, amma sai dai Faransa ce ta yi nasara a wasanni hudu ita kuma Morocco ta yi nasara a wasa ɗaya sai kuma suka yi kunnen doki a wasa guda. Wannan ne dai karo na biyu da tawagogin kasashen za su hadu a gasar lashe kofin duniya inda suka yi haduwar farko a gasar ta shekarar 2022 da Qatar ta karfi bakunci, kuma a wancan lokacin Faransa ce ta samu nasara da ci biyu da nema a matakin dabda na kusa da na karshe wato semi-final. Mustafa Sarkin Fawa mai sharhi ne kan lamuran wasanni ya kuma nuna tsokaci yadda yake kallon wannan wasa zai kasance.
6: Morocco za ta fafata da Faransa, idan ka dubo tun farko Morocco ta doke Canada ne da ci uku da nema Faransa ko ba ta doke Paraguay da kyar da gumin goshi da ci ɗaya mai ban haushi. Kowace ƙasa akwai ɗan wasan da take tunkaho da shi, duk da Morocco Ismail Saibari kamar bai murmure daga raunin da ya samu ba, amma an gara Himi ɗan wasan gaba matashi da ya shigo ya nuna kansa a wasan da ita Morocco ta doke Canada. Sannan a Faransa zaratan yan wasan ta irin su Kylian Mbappe, su Olise da sauran yan wasa irin su Ousmane Dembele duk suna cikin koshin lafiya. Kusan wannan wasa kasashe ne wanda karfin su ya zo kusan da yadda dai Faransa kai tsaye ya iya cewa tafi Morocco karfi, amma wasa ne wanda ba za ka iya cewa kai tsaye ga kasar da za ta yi nasara ba.
5: Bayan kammala wasannin zagayen yan 16 a ita wannan gasa da aka yi, a yanzu dai captain din tawagar Faransa Kylian Mbappe ne ya shiga gaban Lionel Messi wajen zama dan wasan gaba da ya fi nuna bajinta a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya da ke gudana yanzu haka. A jadawalin da hukumar FIFA ta fitar a jiya Laraba, ta ce Mbappe ya kai wannan matakin ne bayan da ya samu maki 8.71 yayin da shi kuma Lionel Messi ya rikito inda yake da maki 8.45. Erling Haaland na Norway ne ke a mataki na 3 da sama da maki 8, yayin da Harry Kane na Ingila shi kuma ke a mataki na 4 da maki 7.41. Kawo yanzu dai an buga jimillar wasanni 96 daga cikin 104 da za a yi a gasar lashe kofin duniya ta bana, inda wasanni 8 kenan suka yi saura ita wannan gasa, kuma an samu nasarar cin kwallaye 280, inda Messi ke kan gaba da kwallaye 8, lamarin da ya bashi damar zama dan wasan da ya fi yawan zura kwallaye a gasar ta lashe kofin duniya a wannan lokacin.
1: Haka yake da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu ga wannan sako.
7: Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da shirin yin akuwa ko kuma sauya ɗabi'un tubabbun 'yan ta'adda a wani yunkuri na dawo da su cikin al'umma, wanda ta ce baya taimakawa ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen yaƙi da ta'addancin da ya yi mata katutu. Yayin zaman majalisar, ɗan majalisa Abdulaziz Yar'adua, wanda ya gabatar da ƙudurin, ya ce yi wa 'yan ta'addar akuwa na ba su damar zama 'yan sintirin abokan aikinsu da ke daji, inda suke zama masu kai musu bayanan sirri da safarar kayayyakin bukata, yayin da yake haddasa wutar ƙiyayya tsakaninsu da waɗanda suka yi wa ta'addanci a baya. Za mu so jin ra'ayinku game da tsarin gwamnati na yi wa tubabbin 'yan ta'addar afuwa, har ma da shirin ɗaukar su ayyukan samar da tsaro. Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
1: Bata rabata lokaci ba ga shirinmu na gaba.
8: Gaskiya anan dai ƴaƴa mata ba sa karatun nan. Suna dai yi amma dai ba sosai ba, saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. Ayamari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su, in sun yi secondary dai ayi aure ne, in kuma ba ayi auren bare ga ƴan tallana.
9: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lalle marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya nufi yankunan karkara ne a arewacin Najeriya, inda wasu wuraren gine-ginen makarantu ke ci gaba da kasancewa a matsayin kango kasancewar babu ɗalibai. A wasu wuraren ma azuzuwa sun zama fanko, yayin da matasa da yara suka ƙaurace shiga. ‘Yan mata na fita birni yin tallace-tallace, su kuwa samari na dambatawa ne da aikin ƙwadagon fasa duwatsu da kuma ɗiban yashi.
8: Makaranta an yaye ‘yan shekara farko sun tafi, tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu, in sun tafi dai gida suke da wa ittalinan a ci gaba. Haka dai ake yi, to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa, saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba, ɗaliban su zo gobe su ki zuwa, saboda su da malamai ba sa zuwa.
9: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar da wani rahoto da ke nuna cewa jihohin Kano, Katsina, Jigawa ne ke kan gaba a fadin Najeriya wajen yawan yaran da ba sa zuwa makaranta, inda a fadin kasar kuwa akwai yara sama da miliyan 18,300 da makoma ta iliminsu ke cikin hadari. Sau da yawa wannan zargi yana komawa ne ga gwamnati, sai dai abin tambayar shine shin ko laifin na iyaye ne da al'umma, ko kuwa su ma hukumomin akwai nasu kasan. Mun ziyarci garin Mai Shumi da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano, inda shirin ya tarar da makarantar primary na nan a gine, amma ɗakin karatu ya zama kufai. Sai dai mazauna yankin irin su Magaji Bala Mai Dorawa da Malam Sa'id Mai Kaji sun bayyana mana yadda abubuwan suka tabarbare.
10: Lalla ne hayo ya sami shugaban su back a Ungogo, saboda alakarsa da garin nan shi ma muka ga yana ta aikace-aikace, muka rubuta takarda muka je muka kaimar, shi ma alhamdulillah ya zo ya kara mana block da ya haka mana burba zai ma a gurin.
11: To ya yanayin zuwan yara makarantar? Naga kamar ba a karatu a makarantar.
10: Amma dai daman akwai karancin malamai, kuma abin da ya fara sa yara suka dan yi sanyi da zuwa makaranta a baya, lokacin da aka wani headmaster ne, amma dai mun yi kokari an yi cire shi wannan headmaster. Aka dawo da wani, muka zabi wanda muke so, aka dawo mana da shi.
12: To suna zuwa, amma dai gaskiya ba 100% ba, bayan da aka so ba cikin bayan rayuwa ce irin ta karkara, wataƙila ma mu kusan ba wanda ya san daɗin bokon sai ɗaya, amma wanda suka yi shahada suka da sha'awar abun suna tura, amma dai har yanzu dai ga shi dai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un.
9: Babban abin tambayar dai shi ne, wai ina iyaye mata ne waɗanda ke da alhakin lura da tarbiyya da tura yara makaranta? Naja'atu Ibrahim ta magantu kan wannan batu.
8: To makarantar ce dai ba za mu ce babu ba, dan da akwai da babu dai aka ce gwara ba dadi, amma makaranta an yaye ɗan shekara farko sun tafi. Tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa'ar talinan a ci gaba. Haka dai ake yi, to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba. Daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Makaranta iya primary ce ba babu secondary. Kuma dai karatun nan dai ai in aka primary ai gaba da ake tafiya sai in ga an tafi secondary, to mu da iyayenmu in suka gama primary sai a ce shikenan.
13: To kamar yadda kuke da yara haka kanana amma su tasowa, ba kwa tunanin yadda rayuwarsu za ta kasance?
8: To ya za mu tuna dai haka yanzu kasar ta koma mako in ce al'umman ma da an koma haka muna so su yi. To iya dai primary ai ba ta rike ta ba ta rike yara balantana mu ce in suka yi primary mun ji dadi. To in ko suka zauna a gida ai sa dan taya mu ma wasu ayyukan tunda malaman ma ba sa zuwa. Malaman ba sa zuwa
13: kwata kwata ne ba sa zuwa koya suke.
8: To wani malamin ba sai ya sati, wani ma in ya zo ba abin da zai koya musu, haka za su zauna sai dai su dawo gida. Kullum mu ta siya littafai a banza, ga littafan tsada.
13: Ina matsayin karatun ya'ya mata.
8: To wannan dai ma ai shi ne ma dai abin ma dai zan ce ma dai gaskiya mu gaskiya anan dai ya'ya mata ba sa karatun nan suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. In sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su sun yi secondary dai ai aure ne, in kuma ba ai auren bare ga ƴan tallana. Gwanda ma mazan su ko iya secondary suka tafi in Allah ya kawo ko aikin soji ne shi da ake dauka da iya su ko da secondary ne sai su tafi. Amma dai gaskiya su mata dai iya sai dai mu ce alhamdulillah Allah dai ya raya mana.
13: Ina kiranki ga mahukunta kasancewar kin ce rashin makarantar da jajirtattun malamai ne yasa yaranku ba sa zuwa makarantar.
8: Amma makaranta an yaye ɗan shekara farko sun tafi. Tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa'ar talinan a ci gaba. Haka dai ake yi, to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba. Daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Ni dai gaskiya ina kira ga mahukunta kamar yadda suka dauki nauyin dawainiyar ƴaƴansu, mu ma su zo su duba mana yanda haƙƙin mu yake a wuyansu, su zo su kawo mana malamai jajirtattu a samu a dan ƙara mana makarantar nan ko ta mata ce secondary da ta maza, a ce dai in aka gama nan za a tafi nan. Kaga dai ko ba komai mu ma ƴaƴanmu za su fukar za su dan waye da jahilcin nan a dan samu ci gaban da ake samu a al'umma. In ga ko hakan ne ai a samu saukin wasu annobobin da suke fitowa daga bangaren jahilci.
9: Kowace irin gudunmawa shugabannin gargajiya ke yi wajen ceto makomar manyan gobe, Malam Nazifi Abdullahi shine wakilin mai unguwar wannan yanki. Ga abin da yake shaidawa Aisha Shehu Kabara.
14: Eh to mu dai muna na farko mun kai korafin cewar mun yaranmu ba su da bangaren ilimi, muka kai korafe-korafe aka zo aka yi mana makaranta. Na biyunsu kuma idan yau gayuwa mai jijjiga ko mara lafiya idan yau ta faru da wannan muna samun matsalolin ɗinsa daga ƙarshe, kafin ma a fita da mara lafiya muna samun jigata domin cewar ita mara lafiya sai ta sha wahala sosai da sosai. Irin wannan sassan ɗin muke bin hanyoyi domin cewar mu tabbatar da cewar ya za a yi a sami ci gaba irin wannan. Mu dai a mazauninmu na su idan suka zo suka ziyarce mu a mazauninsu na 'yan siyasa, in suka zo mu sarautu muna ba su zo su gaida mu, in suka gaida mu suna nuna mana cewar sun zo ne akan ƙudurinsu. Idan Allah ya kai su gaci, Allah ya kai su gaci insha Allahu ga ƙudurinsu, mu ma mu faɗi ƙudurinmu kuma mu yi su a rubuce domin mu rubuta mu danƙa musu. To kuma idan suka tafi sai mu ji shiru ba wani bayani da yake biyo ba.
13: To kamar tunda kun yi a rubuce-rubuce ba kwa bibiya irin alƙawarirrukan da suka yi muku tunda ga shakuna da washi a rubuce?
14: Eh to idan muka bi ma idan muka bi da ita mu ba mu da 'yan social media, su 'yan siyasar namu in suka bibiya suka bibiya suka ji ba a saurare su ba sai su koma su zauna ko kuma su koma wannan ɗinsu. Ba za a sake saurara mu ba sai dai lokacin kamfen ya yi ko na siyasa ko na zaɓe, tukuna ba za a kuma waiwayo mu tukuna a zo a ce ana neman.
9: Ita kuwa Malama Fatima Shehu Muhammad wadda ke koyarwa a wannan yanki ta bayyana mana halin da ake ciki.
15: Tsayina na malama sun fi gane yaransu su zauna a gida su yi musu talla. In muka zo makarantar wataran ba ɗaliban ba su zo ba. Wataran rabi sun zo wataran ƴan kaɗan ba zai zade zuwa makarantar sun fi so ƴaƴansu su yi talla.
16: Tuwayya tsarin zuwan karatun ƴaƴa mata makaranta tun usuli dama haka garin yake?
15: Ito a baya dai sanda ake ba su tallafin taimako na kuɗi yaransa suna zuwa makaranta. Amma da aka janye wannan abu na kuɗi gaskiya yanzu ba sa zuwa. Shi yasa ko yanzu da aka ce an kawo wani taimako ba su ɗau abin da mahimmanci ba saboda sun ga yanzu ba kuɗin nan da ake bayarwa.
16: To idan aka ce wai ki bawa ma'aikatar ilimi ta jiha shawara kan yadda za su magance wannan matsala, me za ki ce?
15: To gaskiya dai shawarar da zan bayar shi ne su taimaka su bi ƙauyuka da unguwanni su ringa taimakawa na wayar da yaƙi da jahilci da kuma taimakawa kan al'umma.
9: Kowane mataki ma'aikatar ilimi ta jihar Kano za ta ɗauka kan waɗannan yankuna da suka fifita talla da ƙwadago fiye da rubutu da karatu. A dakace mu a shirinmu na gaba domin jin ƙarin bayani a kai. Amma kafin nan, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Aisha Shehu Kabara da ta tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
1: Sama da Allah da fatan jira da wannan shirin, bari mu shakata da wannan waƙa da ke saman na'ura.

0: daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan. Kamar mi sallama kun ji cewa labarin namu sanarwar hadin gwiwa tsakanin sarakunan gargajiya da wasu gwamnoni na arewacin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shirin samar da 'yan sanda jihohi. Yayin da hukumomi a kasar Mali suka sanar da tuwar tawagar dakarun sojoji zuwa garin Anefi da ke yankin Kidal na kasar da mun fitar mayaka ɗan Jinim. Rahoton shekara-shekara na kungiyar jin kai ta World Forgiving na nuna yadda kasashen Afirka 6 suka shiga jerin kasashe 10 mafiya bayar da sadaka, yayin da Amurka da Iran suka fara kaiwa junan sahari. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci kasashen biyu su sake dawowa domin duba batun tsagaita wuta da nufin kawo ƙarshen wannan rikici. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa, Mustapha DBC Ahmed Abba da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri. Sai an ji muku. Agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio France International aklalbo a kan mitoci 26.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan lokaci. Wasu sarakunan gargajiya da gwamnonin arewacin Najeriya sun bayyana goyon bayansu ga shirin samar da 'yan sanda jihohi. Yayin da a kasar Mali yanzu haka hukumomi suka sanar da tura ƙarin dakaru zuwa garin Anefi da ke yankin Kidal. A wannan rahoto da wata ƙungiya ta fitar an bayyana cewa akwai wasu ƙasashen Afirka 6 da suka shiga jerin ƙasashe mafiya bayar da sadaka, watakila ƙasa kuna ciki, sai a biyo mu. To ga labarin yadda muka same su, musamman da tarayyar Najeriya, inda a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar ƙarshen taron da suka gudanar jiya Laraba a garin Kaduna, gwamnoni da kuma sarakunan gargajiya arewacin Najeriya sun jaddada goyon bayansu ga shirin samar da 'yan sanda jihohi, wanda a cewarsu hakan zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro da ake fama da su a ƙasar. A ƙarshen taron, shugaban ƙungiyar gwamnoni kuma gwamnan jihar Gombe Yahaya Inuwa ya yi ƙarin bayani game da abubuwan da suka tattauna a kai.
2: Jirgino hukumomin 'yan sanda a jihohi, wannan shine muke da tabbacin insha Allah zai taimake mu mu samu tsaro a dukkan gurabenmu da guraren zamanmu, tattare da kuma yanayi da kuma matsaloli da kowace jiha take fuskanta kai tsaye. Sannan kuma hailayo mun kaddamar da hukumar amintattu da za su aiwata tsaro tattare da kuɗinmu domin aiwatar da aikin tsaro a jihohinmu, wato Northern Nigeria Security Transfer. Wannan asusu na musamman da muka kafa kuma muka tabbatar da cewa gudumawa na jihohinmu ya iso, kuma mun tabbatar da cewa Allah ya yarda da wannan tallafi da wannan asusu zai yi, da abun da ake da shi da daga hukumomi na tarayya, in mun haɗa ƙarfi da ƙarfe zai ba da tsaro kyakkyawa, kuma za a yi abun da ya dace. Ko ba a wannan harkar ba kadai, a kowane abun da muka yi gidauniya ya kamata mu ba da gudumawa, domin sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe shine za mu iya gudanar da harkar da za su kawo ci gaba, musamman daga zuwa kiwon lafiya, zuwa ilimi, da kuma sauran abubuwan more rayuwa kamar yadda al'ummar mu suke bukata.
0: Yaya Inuwa kenan, gwamnan jihar Gombe a ƙarshen taron. A Najeriya dai, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC ta gurfanar da tsohon manajan daraktan matatar mai ta Fatakwal a jiya Laraba, Ahmed Dikko, bisa zarginsa da halasta kuɗaɗen haramun. Tsohon manajan ya gurfanar ne a gaban alƙali Nyang Eko a babbar kotun tarayya da ke Abuja domin fuskantar tuhume-tuhume 12. Sai dai bayan ganawa da alƙalin, Ahmed Dikko ya musanta wannan zargi, wanda bai hana kotu ta bakin alƙali bayar da belinsa akan naira miliyan 150 tare da gaba tar da mutum ɗaya da zai tsaya masa a matsayin shaida. Muna da Najeriya, inda ɗan takarar shugabancin ƙasar a zaben shekarar 2027 da ke tafe kenan a ƙarshen inuwar jam'iyyar NDC Peter Obi ya ce akwai yiwuwar zai kwanta dama kafin babban zaɓe mai zuwa, duba da yadda gwamnatin ƙasar ke bibiyarsa tare da yi masa kafar ungulu a dukkan ayyukansa. Obi ya bayyana haka ne a yayin wata ganawa da ya yi da wani fitaccen ɗan jarida wanda aka wallafa a dandalin sada zumunta na X. A jamhuriyar Nijar kuma a yau ne ake gudanar da taro tsakanin magadiyan gari da shugaban majalisar sojan ƙasar wato Abdurrahman Tchiani a birnin Maradi. Wannan dai ne karo na farko da ake gudanar da irin wannan taro tsakanin wakilan jama'a da shugaban ƙasar, wanda ake kuma kyautata zaton za su tattauna batutuwan da suka jibanci tsaro da kuma ci gaba. Kamar yadda aka ja kanin labaran duniya, Mali ta tura da tawagar dakarun sojoji garin Anefis da ke yankin Kidal na ƙasar domin fatattakar mayakan jinin masu ikirarin jihadi da suka haddabi mutane da ayyukan ta'addanci. Nasir Sani ya haɗa mana rahoto a kai.
3: mayakan kungiyar ta Janim dake ikrarin jihadi wanda ke da alaka da kungiyar Al-Qaeda da kuma yan tawayen FLN sun kwace ikon garin na Anefis ne a ranar 4 ga watan Yuli tare da yin kawanya ga sojojin sojin garin inda sojojin Mali da takwarorin sa na Rasha daga rundunar Africa Corps suka kafa sansani mai karfi. Mali ta kafa wannan sansani ne domin baiwa al'umar yankin kariya daga barazanar mayakan dake da alaka da kungiyar Al-Qaeda mai mutukar hatsari ga zaman lafiyar duniya. Sannan tura dakarun sojin Mali zai yi mutukar tasiri ga yankin na Kidal kasancewar irin kazamun fadan da ake gwabzawa tsakanin sojin kasar da mayaka masu ikirarin jihadi da kasancewar su a yankin ke da mutukar hatsari ga mutane. Tawagar dakarun ta kunshi akalla motoci 6 da tankunan yaki da motoci dake dauke da bindigun yaki da kuma jirage marasa matuka da suka nufi yankin domin fatattakar mayakan na Janim domin kwantar da guguwar yakin da ta taso da kuma hana rawar gaban hantsi. Sannan an girke jirage masu saukar angulu da kuma dakarun sojin Mali da kawayensu na Rasha a yankin Gawo domin daukar matakan ko ta kwana ko da kuwa wani hari ka iya tasowa suna kan hanya.
0: A gaida Nasiru Sani, a daidai lokacin kuma a kasar Mali jama'a na fuskantar datsewar ruwan sha a gidajensu bayan da aka samu matsala a layin samar da wutar lantarki, al'amarin da ya jefa yankuna da dama cikin duhu tsawon kwanaki. A yanzu haka dai babban kamfanin samar da ruwan sha na kasar Somajep ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa ya samu isasshen mai da zai bayar da damar komawa ga bakin aiki. Wani jami'i daga asibitin Gudumar Bamako ya ce marasa lafiya dole ne su sha ruwa daga rijiya wanda galibi ake amfani da su don dalilai na tsafta. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya, rahoton shekara-shekara na kungiyar jinkaita Wolf Giving na ya nuna yadda kasashen Afrika guda 6 suka shiga jerin kasashe 10 mafiya bayar da sadaka ga gidauniyar taimakawa kasa da kasa. Azima Bashir Amin ta hada mana rahoto akai.
4: Rahoton na bana ya nuna yadda kasashen Afirka ke sahun gaba ta fuskar bayar da sadaka inda kididdiga ta gano yadda al'ummar ta Afirka ke iya bayar da kashi 1.54 zuwa kashi 1.6 na yawan samun siga ayyukan jinkai ko kuma tallafawa fi da kasashen Turai da ke iya bayar da kashi 0.6. Alkalman da ke kunshi a rahoton na World Giving ya nuna cewa Najeriya ce ta daya a duniya baki daya wajen bayar da sadakar inda jama'ar ta ake iya bayar da kashi 2.8 cikin 100 na samun su biye da Masar a matsayin ta biyu da al'ummar ta ke bayar da kashi 2.45 cikin 100 na yawan samun su. Ta uku a gwan Najeriya ita ce Ghana wadda jama'ar take iya bayar da kashi 2.19 yayinda Kenya ke matsayin ta huda a Afirka ta biyar kuma a duniya. Uganda da ke matsayin ta 6 a duniya ta biyar kuma a Afirka jama'ar tana iya bayar da kashi 2.04 yayinda Malawi ke matsayin ta 10 a duniya ta 6 kuma a Afirka wajen yawan bayar da sadakar.
0: A gaida Azima Bashir Aminu, a gine kuna kiri mai dakin tsohon shugaban kasar Amerika Ture Hajji Andre Ture ta rasu a jiya Laraba a Morocco inda ta shafe watanni tana jinya. Hajji Andre Ture na ɗaya daga cikin matan da suka taka muhimmiyar rawa a rayuwar wannan ƙasa karkashin zamanin Sekou Ture kamar yadda yake a rubuce. Ana bayyana ta a matsayin wacce ta taimakawa shugaban kasar a tafiye-tafiye lokacinsa zuwa ƙasashen waje wanda ya mulki kasar karkashin wani tsarin mulkin mallaka. Sojojin Amurka sun sake kai wasu hare-hare a yankunan Iran yayin da Tehran ta mayar da martani sansanonin sojojin Amurka da ke Bahrain da kuma Kuwait kwana guda bayan bangarorin biyu sun kaddamar da hare-hare kan juna wanda ke barazana musamman na dawowar yaki a yankin gabas da tsakiya. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya bayyana cewa Amurka yanzu haka ta kama hanyar fidda kasar Siriya daga cikin jerin kasashe da ke goyon bayan ta'addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole a ci gaba da tattaunawa sulhu tsakanin Amurka da Iran cikin nutsuwa ganin gami da kai zuciya nesa duk da hare-haren da bangarorin biyu suka kai wa juna a baya-bayan nan. Ga kaɗan daga cikin kalaman shugaban kasar.
5: Je pense qu'il y a eu une violation de cet accord.
6: Ba shakka Iran ta karye yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar kai hare-hare, lamarin da ya sa Amurka ta maida martani. A ganina, Iraniyawa sun tafka kuskure babba na kai waɗannan hare-haren, waɗanda suka karye yarjejeniyar tsagaita wutar da su da kansu suka rattabawa hannu a Islamabad. Sai dai har yanzu muna cikin kwanaki 60 da aka diba don ci gaba da tattaunawa, wanda nayi imanin ba za a fasa ba, kuma dole a ci gaba da wannan kokari cikin nutsuwa da juriya da kuma hakuri. Muna nan kan aniyarmu ta neman zaman lafiya da kwanciyar hankali da tabbatar da bude mashigin ruwan Hormuz ba tare da ginda ya sharda ba, sai kuma maido da zaman lafiya a Lebanon karkashin shirin da ya kunshi karbe makaman kungiyar Hezbollah da ficewar sojojin ketare daga kasar da kuma karfafa rundunar sojin kasar ta Lebanon. sai kuma tsara karbabbun manufofin samarwa dukkanin bangarori tsaro ta hanyar samun nasarar tattaunawa kan makomar shirin nukiliya da kuma kera makamai masu linzami na Iran. Dan haka za a ci gaba da tattaunawa.
0: Fasarar kalaman shugaban Faransa kenan Emmanuel Macron. A jiya Laraba, sabon sakataren kungiyar kasashen Laraba Nabil Fahmi yana mai bayyana cewa Isra'ila ta hana shi kai ziyara wani yanki na Ramallah, wanda hakan shine fitarsa ta farko tun bayan da aka damƙa masa wannan mukami a wannan watan da muke cikin sa. Ba tare da wani jinkiri ba, hukumomi a bangaren Palestina sun sanar da kungiyar matakin da Isra'ila ta dau wata hanyar hana ganawa tsakanin Nabil da Mahmoud Abbas a Ramallah. Nabil Fahmi shi ya ce Falasinawa da ke wannan yankin na fama da ƙawanya da yankunansu da birane, yanzu kuma suna fuskantar zalunci daga Isra'ila. Amurka ta sanar da dawo da wasu mutane kusan 12 zuwa Eswatini a jiya Laraba, kamar yadda wani lauya ya tabbatar. Ƙarfe 8:10. Lokaci na sauraron labaran wasanni. Ahmed Abubakar sake dawowa.
7: Dazu muna saka da bayani kan bincike da aka kaddamar kan hukumar kullun kafar Argentina sai lokaci ya halinsa. To masu gabatar da kara na tarayya Amurka da FBI duk sun hadin gwiwa wajen kaddamar da bincike kan hukumar kullun kafa ta Argentina din a Amurka. Suna binciken ko mu'amaloli da suka shafi hukumar na iya zama halatta kudaden haram ko zamba a gargashin dokokin Amurka. A cewar wani rahoto da jaridar Argentina La Nacion ta wallafa jiya Laraba, masu bincike daga ma'aikatar shari'a ta Amurka sun fara tattara shaidu da hujjoji daga mutane da ke da masaniya game da ayyukan kudi na hukumar a Amurka, yayin da ake ci gaba da wannan gasa na kofin duniya. Rahoton ya ce masu binciken suna neman gano yadda hukumar kullun kafa a gargashin jagorancin Claudio Chiki Tapia ta harhada miliyoyin daloli ta hanyar tsarin hada-hadar kudi ta Amurka, domin sanin ko mu'amalolin da suka yi da suka hada kudin sun saba dokokin Amurka. Ka san ba karin farko bane ake zargin shi wannan shugaban hukumar kullun kafa
0: ta Argentina.
7: To captain din tawagar Faransa Kylian Mbappe ko Kylian Mbappe ya sha gaban Lionel Messi na Argentina a matsayin dan wasa mafi bajinta a jadawalin FIFA bayan kammala zagayen 16 a gasar cin kofin duniya. Yammacin jiya Laraba, FIFA ta sanar da jerin 'yan wasa mafi hazaka a gasar kawo yanzu, inda Mbappe ya zo na daya da maki 8.71 wajen zarce Messi, wanda ya koma na biyu da maki 8 din shi ma da amma digo 45. Dan wasan gabana Norway Erling Haaland ne ke matsayi na uku da maki 8.4, yayin da captain din Ingila Harry Kane ke matsayi na hudu da maki 7.41. FIFA Power Rankings wacce aka kaddamar da wannan gasa ta bana, Aramco ke jagoranta wadda ke tantance kokarin 'yan wasa a duka wasanni. Ana auna kokarin 'yan wasa daga fili zuwa wato daga sifili zuwa goma a bangarori uku, wato kai rukunin farmaki da kirkirar damammaki ko sarrafa kwallo da kuma tsaron gida. Ana tantance masu tsaron raga ne a irin kwallo da suka tare. Ana sabunta alkaluman bayan kowane wasa. Yan wasan Faransa wato su suka mamaye rukuni biyu daga cikin uku, domin kuwa Michael Olise ke kan gaba a jerin masu kirkira da maki 8.19, sai Dayot Upamecano da ke kan gaba a rukunin masu tsaron baya. Mai tsaron raga na Portugal Diogo Costa ne ke kan gaba a jerin masu tsaron raga da maki 8.89. To yayin da aka shiga doka wasannin, ake shirin shiga doka wasannin quarter final na gasar neman cin kofin duniyar, 'yan wasa 17 za su shiga wannan wasa a mataki na taka tsantsan, la'akari da cewa suna da katin gargadi wanda idan suka samu ƙari to kai tsaye zai hana su damar doka wa kasar su zagayen daf da ƙarshe, ko da kuwa su tawagar tasu ta samu damar zuwa semi final. A gargashin dokokin laraftarwa na FIFA, duk wani dan wasa da ya samu katin gargadi na biyu a gasar a lokacin zagayen quarter final zai rasa wasan da za su doka na karshe idan kungiyar su ta samu nasara. Jimillar 'yan wasa 17 kamar yadda muka faɗa suka samu katin gargadi a zagayen wasan da aka yi na 16 da aka karkare. Kaga Morocco na da su Ashraf Hakimi da su wato Bilal Ingila kuma na da Jude Bellingham zakarkurin ƴan wasa kenan ƴan wasan Faransa biyu da suka hada da Manu Kone da Michael Olise duk suma suna da wannan kati ƴan wasan Switzerland da su Antonio Nuna na Norway da sauransu duk suna dauke da wannan kati
0: na madalla Ahmed Abba Gasheka
7: madalla
8: Ayo ne za a ci gaba da fafatawa wasan zagayen dabda na kusa da na ƙarshe a gasar lashe kofin duniya da kasashen Amurka Canada da kuma Mexico ke karɓar bakunci kuma wasan Faransa da Morocco ne za a fara a wannan zagayen gabanin sauran wasanni da za a yi tsakanin Norway da Ingila Spain da Belgium sai kuma Argentina da Switzerland wasa tsakanin Faransa da Morocco da yana da tarihi sosai ganin cewa sau shida suna haduwa a dukkanin gasanni amma sai dai Faransa ce ta yi nasara a wasanni hudu ita kuma Morocco ta yi nasara a wasa daya sai kuma suka yi kunnen doki a wasa guda Wannan ne dai karo na biyu da tawakogin kasashen za su hada a gasar lashe kofin duniya inda suka yi haduwar farko a gasar ta shekarar 2022 da Qatar ta karfi bakunci kuma a wancan lokacin Faransa ce ta samu nasara da ci biyu da nema a matakin dabda na kusa da na karshe wato semi-final. Mustafa Sarkin Fawa mai sharhi ne kan lamuran wasanni ya kuma nuna tsokaci yanda yake kallon wannan wasa zai kasance.
9: Morocco za ta fafata da Faransa idan ka dubo tun farko Morocco ta doke Canada ne da ci uku da nema Faransa ko ba ta doke Paraguay da kyar da gumin goshi da ci daya min ban haushi. Kowace kasa akwai dan wasan da take tinkaho da shi duk da Morocco Ismail Saibari kamar bai murmure daga raunin da ya samu ba amma an gara himi dan wasan gaba matashi da ya shigo ya nuna kansa a wasan da ita Morocco ta doke Canada sannan a Faransa zaratan yan wasan ta irin su Kylian Mbappe su Olise da sauran yan wasa irin su Usman Dembele duk suna cikin koshin lafiya kusan wannan wasa kasashe ne wanda karfin su ya zo kusan da yadda dai Faransa kai tsaye a iya cewa tafi Morocco karfi amma wasa ne wanda ba za ka iya cewa kai tsaye ga kasar da za ta yi nasara ba
8: bayan kammala wasannin zagayen in 16 a ita wannan gasa da aka yi a yanzu dai captain din tawagar Faransa Kylian Mbappe ne ya shiga gaban Lionel Messi wajen zama dan wasan gaba da ya fi nuna bajinta ita wannan gasa ta lashe kofin duniya da ke gudana yanzu haka a jadawalin da hukumar FIFA ta fitar a jiya Laraba ta ce Mbappe ya kai wannan matakin ne bayan da ya samu maki 8.71 yayin da shi kuma Lionel Messi ya rikito inda yake da maki 8.45 Erling Haaland na Norway ne ke a mataki na 3 da sama da maki 8 yayin da Harry Kane na Ingila shi kuma ke a mataki na 4 da maki 7.41 Kawo yanzu dai an buga jimillar wasanni 96 daga cikin 104 da za a yi a gasar lashe kofin duniya ta bana inda wasanni 8 kenan suka yi saura a ita wannan gasa kuma an samu nasarar cin kwallaye 280 inda Messi ke kan gaba da kwallaye 8 lamarin da ya bashi damar zama dan wasan da ya fi yawan zura kwallaye a gasar ta lashe kofin duniya a wannan lokacin.
0: Haka yake da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu ga wannan sako.
10: Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da shirin yin afuwa ko kuma sauya ɗabi'un tubabbin 'yan ta'adda a wani yunkuri na dawo da su cikin al'umma wanda ta ce baya taimakawa ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen yaƙi da ta'addancin da ya yi mata katutu. Yayin zaman majalisar dan majalisa Abdulaziz Yar'aduwa wanda ya gabatar da ƙudurin ya ce yi wa 'yan ta'addar afuwa na ba su damar zama 'yan sintirin abokan aikinsu da ke daji inda suke zama masu kai musu bayanan sirri da safarar kayayyakin bukata yayin da yake haddasa wutar ƙiyayya tsakaninsu da waɗanda suka yi wa ta'addanci a baya. Za mu so jin ra'ayinku game da tsarin gwamnati na yi wa tubabbin 'yan ta'addar afuwa har ma da shirin ɗaukar su ayyukan samar da tsaro. Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
0: Batar bata lokaci ba ga shirinmu na gaba.
11: Gaskiya anan dai ƴaƴa mata ba sa karatun nan. Suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. Ayamari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su in sun yi secondary dai ayi aure ne in kuma ba ayi auren ba dai ga ƴan tallana.
12: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya nufi yankunan karkara ne a arewacin Najeriya inda wasu wuraren gine-ginen makarantu ke ci gaba da kasancewa a matsayin kango kasancewar babu ɗalibai. A wasu wuraren ma azuzuwa sun zama fanko yayin da matasa da yara suka kaurace shiga yan mata na fita birni yin tallace-tallace. Su kuwa samari na dambatawa ne da aikin kwadagon fasa duwatsu da kuma diban yashi.
11: Makaranta an yaye yan shekara farko sun tafi. Tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa'ai talinan a ci gaba. Haka dai ake yi to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun gaba wani ci gaba ake samu ba. Daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa.
12: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya fitar da wani rahoto da ke nuna cewa jihohin Kano, Katsina, Jigawa ne ke kan gaba a fadin Najeriya wajen yawan yaran da ba sa zuwa makaranta, inda a fadin kasar kuwa akwai yara sama da miliyan 18,300 da makoma ta ilimin su ke cikin hadari. Sau da yawa wannan zargi na komawa ne ga gwamnati, sai dai abin tambayar shine shin ko laifin na iyaye ne da al'umma ko kuwa su ma hukumomin akwai nasu kasan. Mun ziyarci garin Meshumi da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano, inda shirin ya tarar da makarantar primary na nan a gine amma ɗakin karatu ya zama kufai. Sai dai mazauna yankin irin su Magaji Bala mai Dorawa da Malam Sa'id mai Kaji sun bayyana mana yadda abubuwan suka tabarbare.
13: Lalla ne hayo ya sami shugaban su back a Ungogo saboda alaƙar sa da garin nan. Shi ma muka ga yana ta aikace-aikace, sai muka rubuta takarda muka je muka kaimar. Shi ma alhamdulillahi ya zo ya kara mana block ɗaya ya haka mana burbatsi ma a gurin.
14: To ya yanayin zuwan yara makarantar? Na ga kamar ba a karatu a makarantar.
13: Amma dai daman akwai karancin malamai, kuma abin da ya fara sa yara suka ɗan yi sanyi da zuwa makaranta a baya lokacin da aka kawo wani headmaster ne, amma dai mun yi kokari an yi cire shi wannan headmaster. Aka dawo da wani muka zaɓi wanda muke so aka dawo mana da shi.
15: To suna zuwa amma dai gaskiya ba 100% ba bayan da aka so ba. Cikin bayan rayuwa ce irin ta karkara wata ila ma mu kusan ba to wanda ya san daɗin bokon sai ɗaiɗai, amma wanda suka yi shahada suka da sha'awar abun suna tura, amma dai har yanzu dai ga shi dai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un.
12: Babban abin tambayar dai shine wai ina iyaye mata ne waɗanda ke da alhakin lura da tarbiyya da tura yara makaranta? Naja'atu Ibrahim ta magantu kan wannan batu.
11: To makaranta ce dai ba za mu ce babu ba, dan da akwai da babu dai aka ce gwara ba dadi. Amma makaranta an yaye yan shekara farko sun tafi. Tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa'ai talinan a ci gaba. Haka dai ake yi to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun gaba wani ci gaba ake samu ba. Daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Makaranta iya primary ce babu secondary. Kuma dai karatun nan dai ai in aka primary ai gaba da ake tafiya sai in ga an tafi secondary, to mu da iyayenmu in suka gama primary sai a ce shikenan.
16: To kamar yadda kuke da yara haka kanana amma su tasowa, ba kwa tunanin yadda rayuwar su za ta kasance?
11: To ya za mu tuna dai haka yanzu kasar ta koma ma ko in ce al'umman ma dai an koma haka muna so su yi. To iya dai primary ai ba ta rike ta ba ta rike yara balanta na mu ce in suka yi primary mun ji dadi. To in ko suka zauna a gida ai sa dan taya mu ma wasu ayyukan tunda malaman ma ba sa zuwa. Malaman ba sa zuwa
16: kwata-kwata ne ba sa zuwa koya suke.
11: To wani malamin ba sai ya sati, wani ma in ya zo ba abin da zai koya musu, haka za su zauna sai da su dawo gida kullum mu ta siya littafai a banza ga littafan tsada.
16: Ina matsayar karatun yaya mata?
11: To wannan dai ma ai shine ma dai abun ma dai zan ce ma dai gaskiya mu gaskiya nan dai yaya mata ba sa karatun nan suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. Ai mari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su in sun yi secondary dai ai aure ne, in kuma ba ai auren bare ga ƴan talla nan. Wanda ma mazan su ko iya secondary suka tafi in Allah ya kawo ko aikin soji ne shi da ake dauka da iya su ko da secondary ne sai su tafi. Amma dai gaskiya su mata dai iya sai dai mu ce alhamdulillah Allah dai ya raya mana.
16: Ina kiranki ga mahukunta kasancewar kin ce rashin makarantar da jajirtattun malamai ne yasa yaranku ba sa zuwa makarantar.
11: Amma makaranta an yaye yan shekara farko sun tafi. Tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa'ai talinan a ci gaba. Haka dai ake yi to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun gaba wani ci gaba ake samu ba. Daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Ni dai gaskiya ina kira ga mahukunta kamar yadda suka dauki nauyin dawainiyar ƴaƴansu mu ma su zo su duba mana yanda haƙƙin mu yake a wuyan su zo su kawo mana malamai jajirtattu a samu a dan ƙara mana makarantar nan ko ta mata ce sakandare da ta maza a ce dai in aka gama nan za a tafi nan kaga dai ko ba komai mu ma ƴaƴanmu za su fukar za su dan waye da jahilcin nan a dan samu ci gaban da ake samu a al'umma in ga ko hakan ne ai a samu saukin wasu annobobin da suke fuffutowa daga bangaren jahilci
12: kowace irin gudunmawa shugabannin gargajiya ke yi wajen ceto makomar manyan gobe Malam Nazifi Abdullahi shine wakilin mai unguwar wannan yanki ga abin da yake shaidawa Aisha Shehu Kabara.
17: Eh to mu dai muna na farko mun kai korafin cewar mun yaran mu ba su da bangaren ilimi muka kai korafe aka zo aka mana makaranta na biyan su kuma idan yau gaiwa mai jijjiga ko mara lafiya idan yau ta faru da wannan muna samun matsaron din sa daga ƙarhe kafin ma a fita da mara lafiya muna samun jigata domin cewar ita mara lafiya sai ta ha wahala sosai da sosai irin wannan sassan din muke bin hanyoyi domin cewar mu tabbatar da cewar ya za a yi a sami ci gaba irin wannan mu dai a mazaunin mu na su idan suka zo suka ziyarce mu a mazaunin su na ƴan siyasa in suka zo mu sarautu muna ba su su zo su gaida mu in suka gaida mu suna nuna mana cewar sun zo ne akan kudirinsu idan Allah ya kai su gaci Allah ya kai su gaci insha Allah ga kudirinsu mu ma mu faɗi kudirin mu kuma me yasa a rubuce domin mu rubuta mu danka musu to kuma idan suka tafi sai mu ji shiru ba wani bayani da yake biyo ba
18: to kamar tunda kun yi a rubuce in ba kwa bibiya irin alƙawarrukan da suka yi muku tun daga shakuna da washi a rubuce
17: eh to idan muka bi da ita mu ba mu da ƴan social media su ƴan siyasan namu in suka bibiya suka ji ba a saurare su ba sai su koma su zauna ko kuma su koma wannan din su ba za a sake saurara mu ba sai dai lokacin kamfen yayi ko na siyasa ko na zabe tukuna fa za a kuma waiwayo mu tukuna a zo a ce ana neman
12: ita kuwa malama Fatima Shehu Muhammad wadda ke koyarwa a wannan yanki ta bayyana mana halin da ake ciki
19: tsayina na malama sun fi gane yaran su zauna a gida su yi musu talla in muka zo makarantar wataran ba ɗaliban ba su zo ba wataran rabi sun zo wataran ƴan kaɗan ba zai zade zuwa makarantar sun fi so ƴaƴansu su yi talla
18: to waya tsarin zuwan karatun ƴaƴa mata makaranta tun usuli dama haka garin yake
19: ito a baya dai sanda ake ba su tallafin taimako na kuɗi yaran su suna zuwa makaranta amma da aka janye wannan abu na kuɗi gaskiya yanzu ba sa zuwa shi yasa ko yanzu da aka ce an kawo wani taimako ba su dau abin da muhimmanci ba saboda sun ga yanzu ba kuɗin nan da ake bayarwa
18: to idan aka ce wai ki bawa ma'aikatar ilimi ta jaha shawara kan yadda za su magance wannan matsala me zaki ce
19: to gaskiya dai shawara da zan bayar shine su taimaka su bi ƙauyuka da unguwanni su dinga taimakawa na wayar da yaƙi da jahilci da kuma taimakawa kan al'umma
12: kowane mataki ma'aikatar ilimi ta jihar Kano za ta ɗauka kan waɗannan yankuna da suka fifita talla da ƙwadago fiye da rubutu da karatu a dakace mu a shirinmu na gaba domin jin ƙarin bayani a kai amma kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma abokan aiki musamman Aisha Shehu Kabara da ta tattaro mana sauti Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International
0: Sama da Allah da fatan jira da wannan shirin bar mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura

0: tokos da mintuna goma. Lokacin na sauraron labaran wasanni Ahmed Abubakar saki dawa.
1: Yanzu muna saka da bayani kan bincike da aka kaddamar kan hukumar kullun kafar Argentina sai lokaci ya halinsa. To masu gabatar da kara na tarayya Amurka da FBI duk sun haɗin gwiwa wajen kaddamar da bincike kan hukumar kullun kafa ta Argentina din a Amurka. Suna binciken ko mu'amaloli da suka shafi hukumar na iya zama halatta kudaden haram ko zamba a gargashin dokokin Amurka. A cewar wani rahoto da jaridar Argentina La Nación ta wallafa jiya Laraba, masu bincike daga ma'aikatar shari'a ta Amurka sun fara tattara shaidu da hujjoji daga mutane da ke da masaniya game da ayyukan kuɗi na hukumar a Amurka yayin da ake ci gaba da wannan gasa na kofin duniya. Rahoton ya ce masu binciken suna neman gano yadda hukumar kullun kafa a ƙarƙashin jagorancin Claudio Chiquitapia ta harhada miliyoyin daloli ta hanyar tsarin hada-hadar kuɗi ta Amurka domin sanin ko mu'amalolin da suka yadda suka hada kuɗin sun saba dokokin Amurka. Ka san ba karin farko bane ake zargin shi wannan shugaban hukumar kullun kafa
0: ta Argentina.
1: To captain din tawagar Faransa Kylian Mbappe ya sha gaban Lionel Messi na Argentina a matsayin dan wasa mafi bajinta a jadawalin FIFA bayan kammala zagayen 16 a gasar cin kofin duniya. Yammacin jiya Laraba FIFA ta sanar da jerin 'yan wasa mafi hazaka a gasar kawo yanzu, inda Mbappe ya zo na daya da maki 8.71 wajen zarce Messi, wanda ya koma na biyu da maki 8 din shi ma da amma digo 45. Dan wasan gaba na Norway Erling Haaland ne ke matsayi na uku da maki 8.4, yayin da captain din Ingila Harry Kane ke matsayi na hudu da maki 7.41. FIFA Power Rankings wacce aka kaddamar da wannan gasa ta bana, Aramco ke jagoranta wadda ke tantance kokarin 'yan wasa a duka wasanni. Ana auna kokarin 'yan wasa daga fili zuwa wato daga sifili zuwa goma a bangarori uku, wato kai rukunin farmaki da kirkirar damammaki ko sarrafa kwallo da kuma tsaron gida. Ana tantance masu tsaron raga ne a irin kwallo da suka tare. Ana sabunta alƙaluman bayan kowane wasa. Yan wasan Faransa wato su suka mamaye rukuni biyu daga cikin uku, domin kuwa Michael Olise ke kan gaba a jerin masu kirkira da maki 8.19, sai Dayot Upamecano da ke kan gaba a rukunin masu tsaron baya. Mai tsaron raga na Portugal Diogo Costa ne ke kan gaba a jerin masu tsaron raga da maki 8.89. To yayin da aka shiga doka wasannin, ake shirin shiga doka wasannin quarter final na gasar neman cin kofin duniyar, 'yan wasa 17 za su shiga wannan wasa a mataki na takatsantsan, la'akari da cewa suna da katin gargadi wanda idan suka samu ƙari to kai tsaye zai hana su damar dokawa kasar su zagayen daf da ƙarshe, ko da kuwa su tawagar tasu ta samu damar zuwa semi final. A gargashin dokokin ladabtarwa na FIFA, duk wani dan wasa da ya samu katin gargadi na biyu a gasar a lokacin zagayen quarter final zai rasa wasan da za su doka na karshe idan kungiyar su ta samu nasara. Jimillar 'yan wasa 17 kamar yadda muka faɗa suka samu katin gargadi a zagayen wasan da aka yi na 16 da aka karkare. Kaga Morocco na da su Ashraf Hakimi da su wato Bilal, Ingila kuma na da Jude Bellingham, zakarkurin 'yan wasa kenan. Yan wasan Faransa biyu da suka hada da Manu Kone da Michael Olise duk suma suna da wannan kati. 'Yan wasan Switzerland da su Antonio Nuna na Norway da sauransu duk suna dauke da wannan kati.
0: Na madalla Ahmed Abba a gashe ka.
1: Madalla.
2: A yau ne za a ci gaba da fafatawa wasan zagayen dab da na kusa da na ƙarshe a gasar lashe kofin duniya da kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico ke karɓar bakunci. Kuma wasan Faransa da Morocco ne za a fara a wannan zagayen gabanin sauran wasanni da za a yi tsakanin Norway da Ingila, Spain da Belgium, sai kuma Argentina da Switzerland. wasa tsakanin Faransa da Morocco dai yana da tarihi sosai ganin cewa sau shida suna haduwa a dukkanin gasanni amma sai dai Faransa ce ta yi nasara a wasanni hudu ita kuma Morocco ta yi nasara a wasa daya sai kuma suka yi kunnen doki a wasa guda wannan ne dai karo na biyu da tawagogin kasashen za su hadu a gasar lashe kofin duniya inda suka yi haduwar farko a gasar ta shekarar 2022 da Qatar ta karfi bakunci kuma a wancan lokacin Faransa ce ta samu nasara da ci biyu da nema a matakin dab da na kusa da na karshe wato semi final Mustafa Sarkin Fawa mai sharhi ne kan lamuran wasanni ya kuma nuna tsokaci yanda yake kallon wannan wasa zai kasance.
3: Morocco za ta fafata da Faransa idan ka dubo tun farko Morocco ta doke Canada ne da ci uku da nema Faransa ko ba ta doke Paraguay da kyar da gumin goshi da ci daya bin haushi. Kowace kasa akwai dan wasan da take tinkawo da shi duk da Morocco Ismail Saibari kamar bai murmure daga raunin da ya samu ba amma an gara himi dan wasan gaba matashi da ya shigo ya nuna kansa a wasan da ita Morocco ta doke Canada sannan a Faransa zaratan yan wasannta irin su Kylian Mbappe su Olise da sauran yan wasa irin su Ousmane Dembele duk suna cikin koshin lafiya kusan wannan wasa kasashe ne wanda karfin su ya zo kusan da yadda dai Faransa kai tsaye ya iya cewa tafi Morocco karfi amma wasa ne wanda ba za ka iya cewa kai tsaye ga kasar da za ta yi nasara ba
2: bayan kammala wasannin zagayen yan 16 a ita wannan gasa da aka yi a yanzu dai captain din tawagar Faransa Kylian Mbappe ne ya shiga gaban Lionel Messi wajen zama dan wasan gaba da ya fi nuna bajinta a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya dake gudana yanzu haka a jadawalin da hukumar FIFA ta fitar a jiya Laraba ta ce Mbappe ya kai wannan matakin ne bayan da ya samu maki 8.71 yayin da shi kuma Lionel Messi ya rikito inda yake da maki 8.45 Erling Haaland na Norway ne ke a mataki na 3 da sama da maki 8 yayin da Harry Kane na English shi kuma ke a mataki na 4 da maki 7.41 Kawo yanzu dai an buga jimillar wasanni 96 daga cikin 104 da za a yi a gasar lashe kofin duniya ta bana inda wasanni 8 kenan suka yi saura a ita wannan gasa kuma an samu nasarar cin kwallaye 280 inda Messi ke kan gaba da kwallaye 8 lamarin da ya bashi damar zama dan wasan da ya fi yawan zura kwallaye a gasar ta lashe kofin duniya a wannan lokacin
0: Haka yake da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu ga wannan sako
4: Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da shirin yin afuwa ko kuma sauya ɗabi'un tubabbun 'yan ta'adda a wani yunkuri na dawo da su cikin al'umma wanda ta ce baya taimakawa ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen yaƙi da ta'addancin da ya yi mata katutu. Yayin zaman majalisar dan majalisa Abdulaziz Yar'adua wanda ya gabatar da ƙudurin ya ce yi wa 'yan ta'addar afuwa na ba su damar zama 'yan sintirin abokan aikinsu da ke daji inda suke zama masu kai musu bayanan sirri da safarar kayayyakin bukata yayin da yake haddasa wutar ƙiyayya tsakaninsu da waɗanda suka yi wa ta'addanci a baya. Za mu so jin ra'ayinku game da tsarin gwamnati na yi wa tubabbin 'yan ta'addar afuwa har ma da shirin ɗaukar su ayyukan samar da tsaro. Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
0: Batar bata lokaci ba ga shirinmu na gaba.
5: Gaskiya nan dai yaya mata ba sa karatun nan. Suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. Ayamari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su sun yi secondary dai ai aure ne in kuma ba ai auren bare ga ƴan tallana.
6: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya nufi yankunan karkara ne a arewacin Najeriya inda wasu wuraren gine-ginen makarantu ke ci gaba da kasancewa a matsayin kango kasancewar babu ɗalibai. A wasu wuraren ma azuzuwa sun zama fanko yayin da matasa da yara suka kaurace shiga yan mata na fita birni yin tallace-tallace su kuwa samari na dambatawa ne da aikin kwadagon fasa duwatsu da kuma diban yashi
5: makaranta an yaye yan shekara farko sun tafi tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa tallannan a ci gaba haka dai ake yi to kuma yanzu din ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa
6: wannan na zuwa ne a daidai lokacin da asusun kula da kananan yara na majalisar dinkin duniya UNICEF ya fitar da wani rahoto da ke nuna cewa jihohin Kano, Katsina, Jigawa ne ke kan gaba a fadin Najeriya wajen yawan yaran da ba sa zuwa makaranta inda a fadin kasar kuwa akwai yara sama da miliyan 18,300 da makoma ta ilimin su ke cikin hadari sau da yawa wannan zargi na komawa ne ga gwamnati sai dai abin tambayar shine shin ko laifin na iyaye ne da al'umma ko kuwa su ma hukumomin akwai nasu kasan. Mun ziyarci garin Meshumi dake karamar hukumar Ungogo a jihar Kano inda shirin ya tarar da makarantar primary na nan a gine amma ɗakin karatu ya zama kufai. Sai dai mazauna yankin irin su Magaji Bala mai dorawa da Malam Sa'id mai kaji sun bayyana mana yadda abubuwan suka tabarbare.
7: Lalla ne hayo ya samu shugaban su ba a Ungogo saboda alakar sa da garin nan. Shi ma muka ga yana ta aikace aikace ya muka rubuta takarda muka je muka kaimar shi ma alhamdulillah ya zo ya kara mana block da ya haka mana budawa a gurin.
8: To ya yanayin zuwan yara makarantar naga kamar ba a karatu a makarantar.
7: Amma dai daman akwai karancin malamai kuma abin da ya fara sa yara suka dan yi sanyi da zuwa makaranta a baya lokacin da aka kawo ni headmaster ne amma dai mun yi kokari an yi cire shi wannan headmaster. Aka dawo da wani muka zabi wanda muke so aka dawo mana da shi.
9: To suna zuwa amma dai gaskiya ba 100% ba yanda aka so ba. Kuma rayuwa ce irin ta karkara wata kila ma mu kusan ba wanda ya san dadin bokon sai dai amma wanda suka shahada suka da sha'awar abun suna tura amma dai har yanzu dai gashi dai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Babban abin tambayar dai shine wai ina iyaye mata ne waɗanda ke da alhakin lura da tarbiyya da tura yara makaranta. Naja'atu Ibrahim ta magantu kan wannan batu.
10: To makarantar ce dai ba za mu ce babu ba dan da akwai da babu dai aka ce gwara ba dadi amma makaranta an yaye an shekara farko sun tafi tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa'atal nan a ci gaba haka dai ake yi to kuma yanzu din ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa makaranta iya primary ce ba babu secondary kuma dai karatun da ai in aka primary ai gaba da ake tafiya sai in ga an tafi secondary to mu duk ƴaƴan mu in suka gama primary sai a ce shikenan.
11: To kamar yadda kuke da yara haka kanana amma su tasowa ba kwa tunanin yadda rayuwar su za ta kasance.
10: To ya za mu tuna dai haka yanzu kasar ta koma ma ko in ce al'umman ma dai an koma haka muna so su yi. To iya dai primary ai ba ta rike ta ba ta rike yara balanta namu ce in suka yi primary mun ji dadi. To in ko suka zauna a gida ai sa dan taya mu ma wasu ayyuka tunda malaman ma ba sa zuwa malaman ba sa zuwa
11: kwata kwata ne ba sa zuwa koya suke.
10: To wani malamin ba sai ya sati wani ma in yazo ba abin da zai koya musu haka za su zauna sai da su dawo gida kullum mu ta siya littafai a banza ga littafan tsada.
11: Ina matsayar karatun ƴaƴa mata.
10: To wannan dai ma ai shine ma dai abin ma dai zan ce ma dai gaskiya mu gaskiya anan dai ƴaƴa mata ba sa karatun nan suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. Ayamari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su in sun yi secondary dai ayi aure ne in kuma ba ayi auren bare ga ƴan tallana. Wanda ma mazan su ko iya secondary suka tafi in Allah ya kawo ko aikin soji ne shi da ake dauka da iya su ko da secondary ne sai su tafi amma dai gaskiya su mata dai iya sai dai mu ce alhamdulillah Allah dai ya raya mana.
11: Ina kiranki ga mahukunta kasancewar kin ce rashin makarantar da jajirtattun malamai ne yasa yaranku ba sa zuwa makarantar.
10: Amma makaranta an yaye an shekara farko sun tafi tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa'atal nan a ci gaba haka dai ake yi to kuma yanzu din ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Ni dai gaskiya ina kira ga mahukunta kamar yadda suka dauki nauyin dawainiyar ƴaƴansu mu ma su zo su duba mana yanda haƙƙin mu yake a wuyansu su zo su kawo mana malamai jajirtattu a samu a dan ƙara mana makarantar nan ko ta mata ce secondary da ta maza a ce dai in aka gama nan za a tafi nan kaga dai ko ba komai mu ma ƴaƴanmu za su fi ƙarfi za su dan waye da jahilcin nan a dan samu ci gaban da ake samu a al'umma in ga ko hakan ne ai a samu saukin wasu annobobin da suke fitowa daga bangaren jahilci.
6: Kowace irin gudunmawa shugabannin gargajiya ke yi wajen ceto makomar manyan gobe Malam Nazifi Abdullahi shine wakilin mai unguwar wannan yanki ga abin da yake shaidawa a Isha Shehu Kabara.
12: Eh to mu dai muna na farko mun kai korafin cewar mun yaranmu ba su da bangaren ilimi muka kai korafe aka zo aka mana makaranta na biyunsu kuma idan yau gayuwar mai jijjiga ko mara lafiya idan yau ta faru da wannan muna samun matsalolin dinsa daga ƙarshe kafin ma a fita da mara lafiya muna samun jigata domin cewar ita mara lafiya sai ta sha wahala sosai da sosai. Irin wannan sassan din muke bin hanyoyi domin cewar mu tabbatar da cewar ya za a yi a sami ci gaba irin wannan. Mu dai a mazaunin mu na su idan suka zo suka ziyarce mu a mazaunin su na ƴan siyasa in suka zo mu sarautu muna ba su su zo su gaida mu, suka gaida mu suna nuna mana cewar sun zo ne akan kudirin su idan Allah ya kai su gaci. Allah ya kai su gaci insha Allah ga kudirin su, mu ma mu faɗi kudirin mu kuma mu yi su a rubuce domin mu rubuta mu danka musu. To kuma idan suka tafi sai mu ji shiru ba wani bayani da yake biyo ba.
11: To kamar tunda kun yi a rubuce-rubuce ba kwa bibiya irin alƙawarrukan da suka yi muku tun daga shakuna da washi a rubuce?
12: Eh to idan muka bu ma idan muka bu da ita mu ba mu da yan social media su yan siyasar namu in suka bibiya suka bibiya suka ji ba a saurare su ba sai su koma su zauna ko kuma su koma wannan dinsu. Ba za a sake saurarar mu ba sai dai lokacin kamfar yayi ko na siyasa ko na zabe tukuna fa za a kuma waiwayo mu tukuna a zo a ce ana neman.
6: Ita kuwa malama Fatima Shehu Muhammad wadda ke koyarwa a wannan yanki ta bayyana mana halin da ake ciki.
13: Tsayina na malama sun fi gane yaran su zauna a gida su yi musu talla. In muka zo makarantar wataran ba ɗaliban ba su zo ba, wataran rabi sun zo, wataran ƴan kaɗan ba zai zade zuwa makarantar sun fi so ƴaƴansu su yi talla.
11: Tuwayya tsarin zuwan karatun ƴaƴa mata makaranta tun usuli dama haka garin yake?
13: Ito a baya dai sanda ake ba su tallafin taimako na kuɗi yaransa suna zuwa makaranta, amma da aka janye wannan abu na kuɗi gaskiya yanzu ba sa zuwa. Shi yasa ko yanzu da aka ce an kawo wani taimako ba su dau abin da muhimmanci ba saboda sun ga yanzu ba kuɗin nan da ake bayarwa.
11: To idan aka ce wai ki ba wa ma'aikatar ilimi ta jaha shawara kan yadda za su magance wannan matsala me zaki ce?
13: To gaskiya dai shawarar da zan bayar shine su taimaka su bi ƙauyuka da unguwanni su dinga taimakawa na wayar da yaƙi da jahilci da kuma taimakawa kan al'umma.
6: Kowane mataki ma'aikatar ilimi ta jihar Kano za ta ɗauka kan waɗannan yankuna da suka fifita talla da ƙwadago fiye da rubutu da karatu. A dakace mu a shirinmu na gaba domin jin ƙarin bayani a kai. Amma kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Aisha Shehu Kabara da ta tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: Sama da Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin, bari mu shakata da wannan waƙa da ke saman na'ura.

0: daga sashen Hausa na Radio France International kenan. Kamin mu sallama kun ji cewa labarin namu sanarwar hadin gwiwa tsakanin sarakunan gargajiya da wasu gwamnonin arewacin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shirin samar da 'yan sanda jawi. Yayin da hukumomi a kasar Mali suka sanar da tuwar tawagar Dakarun sojoji zuwa garin Anifil da ke yankin Kidal na kasar da mun fatattakar mayaka ɗan Jinim. Rahoton shekara-shekara na kungiyar jin kai ta Wolf Giving na nuna yadda kasashen Afirka 6 suka shiga jerin kasashe 10 mafiya bayar da sadaka, yayin da Amurka da Iran suka fara kaiwa shugaban Sahari. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci kasashen biyu su sake dawowa domin duba batun tsagaita wuta da nufin kawo ƙarshen wannan rikici. Duka-duka da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa, Mustapha DBC Ahmed Abba da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri. Sai an ji muku. Agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio France International aklalbu akan mitoci 26.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a barkanku da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan lokaci. Wasu sarakunan gargajiya da gwamnonin arewacin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shirin samar da 'yan sanda jawi. Yayin da a kasar Mali yanzu haka hukumomi suka sanar da tura ƙarin Dakaru zuwa garin Anifil da ke yankin Kidal. A wannan rahoto da wata ƙungiya ta fitar an bayyana cewa akwai wasu ƙasashen Afirka 6 da suka shiga jerin ƙasashe mafiya bayar da sadaka, watakila ƙasar kuna ciki, sai a biyo mu. To ga labarin yadda muka same su, musamman da tarayyar Najeriya inda a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar ƙarshen taron da suka gudanar jiya Laraba a garin Kaduna, gwamnoni da kuma sarakunan gargajiya arewacin Najeriya sun jaddada goyon bayansu ga shirin samar da 'yan sanda jawi wanda a cewarsu hakan zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro da ake fama da su a ƙasar. A ƙarshen taron shugaban ƙungiyar gwamnoni kuma gwamnan jihar Gombe Yahaya Inuwa ya yi ƙarin bayani game da abubuwan da suka tattauna a kai.
2: Kirkiro hukumomin 'yan sanda a jihohi, wannan shine muke da tabbacin insha Allah zai taimake mu mu samu tsaro a dukkan gurabenmu da guraren zamanmu, tattare da kuma yanayi da kuma matsaloli da kowace jiha take fuskanta kai tsaye. Sannan kuma hailayo mun kaddamar da hukumar amintattu da za su aiwata tsaro tattare da kudinmu domin aiwatar da aikin tsaro a jihohinmu, wato Northern Nigeria Security Transfers. Wannan asusu na musamman da muka kafa kuma muka tabbatar da cewa gudumawa na jihohinmu ya iso, kuma mun tabbatar da cewa Allah ya yarda da wannan tallafi da wannan asusu zai yi da abun da ake da shi da daga hukumomi na tarayya. In mun haɗa ƙarfi da ƙarfe zai ba da tsaro kyakkyawa, kuma za a yi abun da ya dace, ko ba a wannan harkar ba kadai, a kowane abun da muka yi gidauniya ya kamata mu ba da gudumawa, domin sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe shine za mu iya gudanar da harkar da za su kawo ci gaba, musamman daga tsaro zuwa kiwon lafiya zuwa ilimi da kuma sauran abubuwan more rayuwa kamar yadda al'ummarmu suke bukata.
0: Yaya Inuwa kenan, gwamnan jihar Gombe a ƙarshen taron. A Najeriya dai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC ta gurfanar da tsohon manajan daraktan matatar mai ta Fatakwal a jiya Laraba, Ahmed Dikko, bisa zarginsa da halasta kuɗaɗen haramun. Tsohon manajan ya gurfana ne a gaban alƙali Nyang Eko a babbar kotun tarayya da ke Abuja domin fuskantar tuhume-tuhume 12. Sai dai bayan ganawa da alƙalin, Ahmed Dikko ya musanta wannan zargi wanda bai hana kotu ta bakin alƙali bayar da belinsa akan naira miliyan 150 tare da gabatar da mutum ɗaya da zai tsaya masa a matsayin shaida. Muna da Najeriya inda ɗan takarar shugabancin ƙasar a zaben shekarar 2027 da ke tafe kenan a ƙarshen inuwar jam'iyyar NDC Peter Obi ya ce akwai yiwuwar zai kwanta dama kafin babban zaɓe mai zuwa, duba da yadda gwamnatin ƙasar ke bibiyarsa tare da yi masa ƙafar ungulu a dukkan ayyukansa. Obi ya bayyana haka ne a yayin wata ganawa da ya yi da wani fitaccen ɗan jarida wanda aka wallafa a dandalin sada zumunta na X. A jamhuriyar Nijar kuma a yau ne ke gudanar da taro tsakanin magadiyan gari da shugaban majalisar sojan ƙasar wato Abdurrahman Tchani a birnin Maradi. Wannan dai ne karo na farko da ake gudanar da irin wannan taro tsakanin wakilan jama'a da shugaban ƙasar, wanda ake kuma kyautata zaton za su tattauna batutuwan da suka jibanci tsaro da kuma ci gaba. Kamar yadda aka ja kanin labaran duniya, Mali ta tura da tawagar Dakarun sojoji garin Anifis da ke yankin Kidal na ƙasar domin fatattakar mayakan jinin masu ikirarin jihadi da suka haddabi mutane da ayyukan ta'addanci. Nasir Sani ya haɗa mana rahoto a kai.
3: mayakan kungiyar ta Janim dake ikrarin jihadi wanda ke da alaka da kungiyar Al-Qaeda da kuma ƴan tawayen FLN sun kwace ikon garin na Anefis ne a ranar 4 ga watan Yuli tare da yin kawanya ga sojojin sojin garin inda sojojin Mali da takwarorin sa na Russia daga rundunar Africa Corps suka kafa sansani mai karfi. Mali ta kafa wannan sansani ne domin baiwa al'umar yankin kariya daga barazanar mayakan dake da alaka da kungiyar Al-Qaeda mai mutukar hatsari ga zaman lafiyar duniya. Sannan tura dakarun sojin Mali zai yi mutukar tasiri ga yankin na Kidal kasancewar irin kazamun fadan da ake gwabzawa tsakanin sojin kasar da mayaka masu ikrarin jihadi da kasancewar su a yankin ke da mutukar hatsari ga mutane. Tawagar dakarun ta kunshi akalla motoci 6 da tankunan yaki da motoci dake dauke da bindigun yaki da kuma jirage marasa matuka da suka nufi yankin domin fatattakar mayakan na Janim domin kwantar da guguwar yakin da ta taso da kuma hana rawar gaban hantsi. Sannan an girke jirage masu saukar angulu da kuma dakarun sojin Mali da kawayen su na Rasha a yankin Gawo domin daukar matakan ko ta kwana ko da kuwa wani hari ka iya tasowa suna kan hanya.
0: A gaida Nasiru Sani a daidai lokacin kuma a kasar Mali jama'a na fuskantar datsewar ruwan sha a gidajen su bayan da aka samu matsala a layin samar da wutar lantarki al'amarin da ya jefa yankuna da dama cikin duhu tsawon kwanaki. A yanzu haka dai babban kamfanin samar da ruwan sha na kasar Somajep ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa ya samu isasshen mai da zai bayar da damar komawa ga bakin aiki. Wani jami'i daga asibitin Gudumar Bamako ya ce marasa lafiya dole ne su sha ruwa daga rijiya wanda galibi ake amfani da su don dalilai na tsafta. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya, rahoton shekara-shekara na kungiyar jin kai ta Wolf Giving na ya nuna yadda kasashen Afirka suka guda 6 suka shiga jerin kasashe 10 mafiya bayar da sadaka ga gidauniyar taimakawa kasa da kasa. Azima Bashir Amin ta hada mana rahoto akai.
4: Rahoton na bana ya nuna yadda kasashen Afirka ke sahun gaba ta fuskar bayar da sadaka inda kididdiga ta gano yadda al'ummar ta Afirka ke iya bayar da kashi 1.54 zuwa kashi 1.6 na yawan samun siga ayyukan jin kai ko kuma tallafawa fiye da kasashen Turai da ke iya bayar da kashi 0.6. Alkalman da ke kunshi a rahoton na World Giving ya nuna cewa Najeriya ce ta daya a duniya baki daya wajen bayar da sadakar inda jama'ar ta ake iya bayar da kashi 2.8 cikin 100 na samun su biye da Masar a matsayin ta biyu da al'ummar ta ke bayar da kashi 2.45 cikin 100 na yawan samun su. Ta uku a gwan Najeriya ita ce Ghana wadda jama'ar take iya bayar da kashi 2.19 yayinda Kenya ke matsayin ta hudu a Afirka ta biyar kuma a duniya. Uganda da ke matsayin ta 6 a duniya ta biyar kuma a Afirka jama'ar tana iya bayar da kashi 2.04 yayinda Malawi ke matsayin ta 10 a duniya ta 6 kuma Afirka wajen yawan bayar da sadakar.
0: A gaida Azima Bashir Aminu a gina Conakry mai dakin tsohon shugaban kasar Ahmed Sekou Touré. Hajji André Touré ta rasu a jiya Laraba a Morocco inda ta shafe watanni tana jinya. Hajji André Touré na ɗaya daga cikin matan da suka taka muhimmiyar rawa a rayuwar wannan kasa karkashin zamanin Sekou Touré kamar yadda yake a rubuce. Ana bayyana ta a matsayin wacce ta taimaka wa shugaban kasar a tafiye-tafiye lokacinsa zuwa kasashen waje wanda ya mulki kasar karkashin wani tsarin mulkin mallaka. Sojojin Amurka sun sake kai wasu hare-hare a yankunan Iran yayin da Tehran ta mayar da martani sansanonin sojojin Amurka da ke Bahrain da kuma Kuwait kwana guda bayan bangarorin biyu sun kaddamar da hare-hare kan juna wanda ke barazana musamman na dawowar yaki a yankin gabas tsakiya. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya bayyana cewa Amurka yanzu haka ta kama hanyar fidda kasar Siriya daga cikin jerin kasashe da ke goyon bayan ta'addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole a ci gaba da tattaunawa sulhu tsakanin Amurka da Iran cikin nutsuwa ganin gami da kai zuciya nesa duk da hare-haren da bangarorin biyu suka kai wa juna a baya-bayan nan. Ga kaɗan daga cikin kalaman shugaban kasar.
5: Je pense qu'il y a eu une violation de cet accord.
6: Ba shakka Iran ta karye yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar kai hare-hare lamarin da yasa Amurka ta maida martani. A gani na Iraniyawa sun tafka kuskure babba na kai waɗannan hare-haren waɗanda suka karye yarjejeniyar tsagaita wutar da su da kansu suka rattabawa hannu a Islamabad. Sai dai har yanzu muna cikin kwanaki 60 da aka diba don ci gaba da tattaunawa wanda nayi imanin ba za a fasa ba kuma dole a ci gaba da wannan kokari cikin nutsuwa da juriya da kuma hakuri. Muna nan kan aniyarmu ta neman zaman lafiya da kwanciyar hankali da tabbatar da bude mashigin ruwan Hormuz ba tare da ginda ya sharda ba. Sai kuma maido da zaman lafiya a Lebanon karkashin shirin da ya kunshi karbe makaman kungiyar Hezbollah da ficewar sojojin ketare daga kasar da kuma karfafa rundunar sojin kasar ta Lebanon sai kuma tsara karbabbin manufofin samarwa dukkanin bangarori tsaro ta hanyar samun nasarar tattaunawa kan makomar shirin nukiliya da kuma kera makamai masu linzami na Iran. Don haka za a ci gaba da tattaunawa.
0: Fashar kalaman shugaban Faransa kenan Emmanuel Macron. A jiya Laraba, sabon sakataren kungiyar kasashen Laraba Nabil Fahmi yana mai bayyana cewa Isra'ila ta hana shi kai ziyara wani yanki na Ramala, wanda haka shine fitarsa ta farko tun bayan da aka damƙa masa wannan mukami a wannan watan da muke cikin sa. Ba tare da wani jinkiri ba, hukumomi a bangaren Palestina sun sanar da kungiyar matakin da Isra'ila ta dau wata hanyar hana ganawa tsakanin Nabil da Mahmud Abbas a Ramala. Nabil Fahmi shi ya ce Falasinawa da ke wannan yankin na fama da kawanya da yankunansu da birane, yanzu kuma suna fuskantar zalunci daga Isra'ila. Amurka ta sanar da dawo da wasu mutane kusan 12 zuwa Eswatini a jiya Laraba, kamar yadda wani lauya ya tabbatar. Karfe 8:10. Lokaci na sauraron labaran wasanni. Ahmed Abubakar da sake dawowa.
7: Yanzu muna saka da bayani kan bincike da aka kaddamar kan hukumar kullun kafar Argentina sai lokaci ya halinsa. To masu gabatar da kara na tarayya Amurka da FBI duk sun haɗin gwiwa wajen kaddamar da bincike kan hukumar kullun kafa ta Argentina din a Amurka. Suna binciken ko mu'amaloli da suka shafi hukumar na iya zama halatta kudaden haram ko zamba a gargashin dokokin Amurka. A cewar wani rahoto da jaridar Argentina La Nation ta wallafa jiya Laraba, masu bincike daga ma'aikatar shari'a ta Amurka sun fara tattara shaidu da hujjoji daga mutane da ke da masaniya game da ayyukan kudi na hukumar a Amurka, yayin da ake ci gaba da wannan gasa na kofin duniya. Rahoton ya ce masu binciken suna neman gano yadda hukumar kullun kafa a gargashin jagorancin Claudio Chiquitapia ta harhada miliyoyin daloli ta hanyar tsarin hada-hadar kudi ta Amurka, domin sanin ko mu'amalolin da suka yi da suka hada kudin sun saba dokokin Amurka. Ka san ba karin farko bane ake zargin shi wannan shugaban hukumar kullun kafa
0: ta Argentina.
7: To captain din tawagar Faransa Kylian Mbappe ko Kylian Mbappe ya sha gaban Lionel Messi na Argentina a matsayin dan wasa mafi bajinta a jadawalin FIFA bayan kammala zagayen 16 a gasar cin kofin duniya. Yammacin jiya Laraba, FIFA ta sanar da jerin yan wasa mafi hazaka a gasar kawo yanzu, inda Mbappe ya zo na daya da maki 8.71 wajen zarce Messi, wanda ya koma na biyu da maki 8 din shi ma da amma digo 45. Dan wasan gabana Norway Alan Haaland ne ke matsayi na uku da maki 8.4, yayin da captain din Ingila Harry Kane ke matsayi na hudu da maki 7.41. FIFA Power Rankings wacce aka kaddamar da wannan gasa ta bana, Aramco ke jagoranta wadda ke tantance kokarin yan wasa a duka wasanni. Ana auna kokarin yan wasa daga fili zuwa wato daga sifili zuwa goma a bangarori uku, wato kai rukunin farmaki da kirkirar damammaki ko sarrafa kullo da kuma tsaron gida. Ana tantance masu tsaron raga ne a irin kullo da suka tare. Ana sabunta alƙaluman bayan kowane wasa. Yan wasan Faransa wato su suka mamaye rukuni biyu daga cikin uku, domin kuwa Michael Olise ke kan gaba a jerin masu kirkira da maki 8.19, sai Dayot Upamecano da ke kan gaba a rukunin masu tsaron baya. Mai tsaron raga na Portugal Diogo Costa ne ke kan gaba a jerin masu tsaron raga da maki 8.89. To yayin da aka shiga doka wasannin quarter final na gasar neman cin kofin duniyar, yan wasa 17 za su shiga wannan wasa a mataki na taka tsantsan, la'akari da cewa suna da katin gargadi wanda idan suka samu kari to kai tsaye zai hana su damar doka wa kasar su zagayen dab da karshe, koda kuwa su tawagar ta su ta samu damar zuwa semi-final. A gargashin dokokin ladabtarwa na FIFA, duk wani dan wasa da ya samu katin gargadi na biyu a gasar a lokacin zagayen quarter final zai rasa wasan da za su doka na karshe idan kungiyar su ta samu nasara. Jimillar yan wasa 17 kamar yadda muka faɗa suka samu katin gargadi a zagayen wasan da aka yi na 16 aka karkare. Kaga Morocco na da su Ashraf Hakimi da su wato Bilal, Ingila kuma na da Jude Bellingham gam zakar kurin yan wasa kenan yan wasan Faransa biyu da suka hada da Manuko ne da Michael Olise duk su ma suna da wannan kati yan wasan Switzerland da su Antonio Nuna na Norway da sauransu duk suna dauke da wannan kati
0: na madalla Ahmed Abba ga sheka
7: madalla
8: A yau ne za a ci gaba da fafatawa wasan zagayen dabda na kusa da na ƙarshe a gasar lashe kofin duniya da kasashen Amurka Canada da kuma Mexico ke karɓar bakunci kuma wasan Faransa da Morocco ne za a fara a wannan zagayen gabanin sauran wasanni da za a yi tsakanin Norway da Ingila Spain da Belgium sai kuma Argentina da Switzerland wasa tsakanin Faransa da Morocco da yana da tarihi sosai ganin cewa sau shida suna haduwa a dukkanin gasanni amma sai dai Faransa ce ta yi nasara a wasanni hudu ita kuma Morocco ta yi nasara a wasa daya sai kuma suka yi kunnen doki a wasa guda Wannan ne dai karo na biyu da tawakokin kasashen za su hada a gasar lashe kofin duniya inda suka yi haduwar farko a gasar ta shekarar 2022 da Qatar ta karfi bakunci kuma a wancan lokacin Faransa ce ta samu nasara da ci biyu da nema a matakin dabda na kusa da na karshe wato semi-final. Mustafa Sarkin Fawa mai sharhi ne kan lamuran wasanni ya kuma nuna tsokaci yanda yake kallon wannan wasa zai kasance.
9: Morocco za ta fafata da Faransa idan ka dubo tun farko Morocco ta doke Canada ne da ci uku da nema Faransa ko ba ta doke Paraguay da kyar da gumin goshi da ci daya bin haushi kowace kasa akwai dan wasan da take tun kaho da shi duk da Morocco Ismail Saibari kamar bai murmure daga raunin da ya samu ba amma an gara himi dan wasan gaba matashi da ya shigo ya nuna kansa a wasan da ita Morocco ta doke Canada sannan a Faransa zaratan yan wasan ta irin su Kylian Mbappe su Olise da sauran yan wasa irin su Ousmane Dembele duk suna cikin koshin lafiya kusan wannan wasa kasashe ne wanda karfin su ya zo kusan da yadda dai Faransa kai tsaye ya iya cewa tafi Morocco karfi amma wasa ne wanda ba za ka iya cewa kai tsaye ga kasar da za ta yi nasara ba
8: bayan kammala wasannin zagayen yan 16 a ita wannan gasa da aka yi a yanzu dai captain din tawagar Faransa Kylian Mbappe ne ya shiga gaban Lionel Messi wajen zama dan wasan gaba da ya fi nuna bajinta a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya da ke gudana yanzu haka a jadawalin da hukumar FIFA ta fitar a jiya Laraba ta ce Mbappe ya kai wannan matakin ne bayan da ya samu maki 8.71 yayin da shi kuma Lionel Messi ya rikito inda yake da maki 8.45 Erling Haaland na Norway ne ke a mataki na 3 da sama da maki 8 yayin da Harry Kane na Ingila shi kuma ke a mataki na 4 da maki 7.41 Kawo yanzu dai an buga jimillar wasanni 96 daga cikin 104 da za a yi a gasar lashe kofin duniya ta bana inda wasanni 8 kenan suka yi saura a ita wannan gasa kuma an samu nasarar cin kwallaye 280 inda Messi ke kan gaba da kwallaye 8 lamarin da ya bashi damar zama dan wasan da ya fi yawan zura kwallaye a gasar ta lashe kofin duniya a wannan lokacin.
0: Haka yake da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu ga wannan sako.
10: Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da shirin yin afuwa ko kuma sauya ɗabi'un tubabbin 'yan ta'adda a wani yunkuri na dawo da su cikin al'umma wanda ta ce baya taimakawa ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen yaƙi da ta'addancin da ya yi mata katutu. Yayin zaman majalisar dan majalisa Abdulaziz Yar'adua wanda ya gabatar da ƙudurin ya ce yi wa 'yan ta'addar afuwa na ba su damar zama 'yan sintirin abokan aikinsu da ke daji inda suke zama masu kai musu bayanan sirri da safarar kayayyakin bukata yayin da yake haddasa wutar ƙiyayya tsakaninsu da waɗanda suka yi wa ta'addanci a baya. Za mu so jin ra'ayinku game da tsarin gwamnati na yi wa tubabbin 'yan ta'addar afuwa har ma da shirin ɗaukar su ayyukan samar da tsaro. Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
0: Bata rabata lokaci ba gashirmu na gaba.
11: Gaskiya anan dai yaya mata ba sa karatun nan. Suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. Ayyamar in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su sun yi secondary dai ayi aure ne in kuma ba ayi auren bare ga ƴan tallana.
12: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya nufi yankunan karkara ne a arewacin Najeriya inda wasu wuraren gine-ginen makarantu ke ci gaba da kasancewa a matsayin kango kasancewar babu ɗalibai. A wasu wuraren ma azuzuwa sun zama fanko yayin da matasa da yara suka kaurace shiga. Yan mata na fita birni yin tallace-tallace. su kuwa samari na dambatawa ne da aikin kwadagon fasa duwatsu da kuma diban yashi
11: makaranta an yaye an shekara farko sun tafi tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa talinan a ci gaba haka dai ake yi to kuma yanzu din ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa
12: wannan na zuwa ne a daidai lokacin da asusun kula da kananan yara na majalisar dinkin duniya UNICEF ya fitar da wani rahoto da ke nuna cewa jihohin Kano, Katsina, Jigawa ne ke kan gaba a fadin Najeriya wajen yawan yaran da ba sa zuwa makaranta inda a fadin kasar kuwa akwai yara sama da miliyan 18,300 da makoma ta ilimin su ke cikin hadari sau da yawa wannan zargi na komawa ne ga gwamnati sai dai abin tambayar shine shin ko laifin na iyaye ne da al'umma ko kuwa su ma hukumomin akwai nasu kasan Mun ziyarci garin mai shumi da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano, inda shirin ya tarar da makarantar primary na nan a gine amma ɗakin karatu ya zama kufai. Sai dai mazauna yankin irin su Magaji Bala mai Dorawa da Malam Sa'id mai Kaji sun bayyana mana yadda abubuwan suka tabarbare.
13: Lalla ne hayo ya sami shugaban su back a Ungogo saboda alakar sa da garin nan. Shi ma muka ga yana ta aikace-aikace muka rubuta takarda muka je muka kaimar shi ma alhamdulillah ya zo ya kara mana block da ya haka mana burba zai ma a gurin
14: to ya yanayin zuwan yara makarantar naga kamar ba a karatu a makarantar
13: amma dai amma akwai karancin malamai kuma abin da ya fara sa yara suka dan yi sanyi da zuwa makaranta a baya lokacin da aka wani headmaster ne amma dai mun yi kokari an yi cire shi wannan headmaster aka dawo da wani muka zabi wanda muke so aka dawo mana da shi
15: To suna zuwa amma dai gaskiya ba 100% ba yanda aka so ba. Cikin rayuwa ce irin ta karkara wata ila mamu kusan ba to wanda ya san dadin bokon sai dai amma wanda suka shahada suka da sha'awar abun suna tura amma dai har yanzu dai gashi dai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un.
12: Babban abin tambayar dai shine wai ina iyaye mata ne waɗanda ke da alhakin lura da tarbiyya da tura yara makaranta? Naja'atu Ibrahim ta magantu kan wannan batu.
11: To makaranta ce dai ba za mu ce babu ba. Dan da akwai da babu dai aka ce gwara ba dadi. Amma makaranta an yaye an shekara farko sun tafi. Tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa talinan a ci gaba. Haka dai ake yi to kuma yanzu din ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba. Daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Makaranta iya primary ce ba babu secondary. Kuma dai karatun nan ai in aka primary ai gaba da ake tafiya sai in ga an tafi secondary to mu duk ƴaƴan mu in suka gama primary sai a ce shikenan
16: to kamar yadda kuke da yara haka kanana amma su tasowa ba kwa tunanin yadda rayuwarsu za ta kasance
11: to ya za mu tuna dai haka yanzu kasar ta koma ma ko in ce al'umman ma dai an koma haka muna so su to iya dai primary ai ba ta rike da ta ba ta rike yara balanta namu ce in suka yi primary mun ji dadi to in ko suka zauna a gida ai sa dan taya mu ma wasu ayyuka tunda malaman ma ba sa zuwa malaman ba sa zuwa
16: kwata kwata ne ba sa zuwa koya suke
11: to wani malamin ba sai ya sati wani ma in yazo ba abin da zai koya musu haka za su zauna sai da su dawo gida kullum mu ta siya littafai a banza ga littafan tsada
16: ina matsayar karatun ƴaƴa mata
11: to wannan dai ma ai shine ma dai abin ma dai zan ce ma dai gaskiya mu gaskiya anan dai ƴaƴa mata ba sa karatun nan suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba ayyamari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su sun yi secondary dai ayi aure ne in kuma ba ayi auren bare ga ƴan tallana wanda ma mazan su ko iya secondary suka tafi in Allah ya kawo ko aikin soji ne shi da ake dauka da iya su ko da secondary ne sai su tafi amma dai gaskiya su mata dai iya sai dai mu ce alhamdulillah Allah dai ya raya mana
16: ina kiranki ga mahukunta kasancewar kin ce rashin makarantar da jajirtattun malamai ne yasa yaran ku ba sa zuwa makarantar
11: amma makaranta an yaye an shekara farko sun tafi tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa talinan a ci gaba haka dai ake yi to kuma yanzu din ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa ni dai gaskiya ina kira ga mahukunta kamar yanda suka dauki nauyin dawaniyar ƴaƴan su mu ma su zo su duba mana yanda haƙƙin mu yake a wuyan su su zo su kawo mana malamai jajirtattu a samu a dan ƙara mana makarantar nan ko ta mata ce secondary da ta maza a ce dai in aka gama nan za a tafi nan kaga dai ko ba komai mu ma ƴaƴan mu za su fukar za su dan waye da jahilcin nan a dan samu ci gaban da ake samu a al'umma in ko hakan ne ai a samu saukin wasu annobobin da suke fuffutowa daga bangaren jahilci
12: kowace irin gudunmawa shugabannin gargajiya ke yi wajen ceto makomar manyan gobe Malam Nazifi Abdullahi shine wakilin mai unguwar wannan yanki ga abin da yake shaidawa a Isha Shehu Kabara.
17: Eh to mu dai muna na farko mun kai korafin cewar mun yaran mu ba su da bangaren ilimi muka kai korafe aka zo aka mana makaranta na biyun su kuma idan yau gaiwa mai jijjiga ko mara lafiya idan yau ta faru da wannan muna samun matsaloli din sa daga karhe kafin ma a fita da mara lafiya muna samun jigata domin cewar ita mara lafiya sai ta ya wahala sosai da sosai irin wannan sassan din muke bin hanyoyi domin cewar mu tabbatar da cewar ya za a yi a sami ci gaba irin wannan mu dai a mazaunin mu na su idan suka zo suka ziyarce mu a mazaunin su na ƴan siyasa in suka zo mu sarautu muna ba su su zo su gaida mu in suka gaida mu suna nuna mana cewar sun zo ne akan kudirin su idan Allah ya kai su gaci Allah ya kai su gaci insha Allah ga kudirin su mu ma mu faɗi kudirin mu kuma me yasa a rubuce domin mu rubuta mu danka musu to kuma idan suka tafi sai mu ji shiru ba wani bayani da yake biyo ba
18: to kamar tunda kun yi a rubuce ba kwa bibiya irin alƙawarrukan da suka yi muku tunda ga shakuna da washi a rubuce
17: eh to idan muka bu ma idan muka bu da ita mu ba mu da ƴan social media su ƴan siyasar namu in suka bibiya suka ji ba a saurare su ba sai su koma su zauna ko kuma su koma nan din su ba za a sake saurara mu ba sai dai lokacin kamfen yayi ko na siyasa ko na zabe tukuna fa za kuma waiwayo mu tukuna a zo a ce ana neman
12: ita kuwa malama Fatima Shehu Muhammad wadda ke koyarwa a wannan yanki ta bayyana mana halin da ake ciki
19: tsayina na malama sun fi gane yaran su zauna a gida su yi musu talla in muka zo makarantar wataran ba ɗaliban ba su zo ba wataran rabi sun zo wataran ƴan kaɗan ba zai zade zuwa makarantar sun fi so ƴaƴansu su yi talla
18: tuwayya tsarin zuwan karatun ƴaƴa mata makaranta tun usuli dama haka garin yake
19: ito a baya dai sanda ake ba su tallafin taimako na kuɗi yaran su suna zuwa makaranta amma da aka janye wannan abu na kuɗi gaskiya yanzu ba sa zuwa shi yasa ko yanzu da aka ce an kawo wani taimako ba su dau abin da muhimmanci ba saboda sun ga yanzu ba kuɗin nan da ake bayarwa
18: to idan aka ce wai ki bawa ma'aikatar ilimi ta jaha shawara kan yadda za su magance wannan matsala me zaki ce
19: to gaskiya dai shawarar da zan bayar shine su taimaka su bi ƙauyuka da unguwanni su dinga taimakawa na wayar da yaƙi da jahilci da kuma taimakawa kan al'umma
12: kowane mataki ma'aikatar ilimi ta jihar Kano za ta ɗauka kan waɗannan yankuna da suka fifita talla da kwadago fiye da rubutu da karatu a dakace mu a shirinmu na gaba domin jin ƙarin bayani akai amma kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma abokan aiki musamman Aisha Shehu Kabara da ta tattaro mana sauti Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International
0: Subhanallahi da fatan ajira da wannan shirin bar mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura

0: suka shafi hukumar na iya zama halatta kudaden haram ko zamba a gargashin dokokin Amurka. A cewar wani rahoto da jaridar Argentina La Nación ta wallafa jiya Laraba, masu bincike daga ma'aikatar shari'a ta Amurka sun fara tattara shaidu da hujjoji daga mutane da ke da masaniya game da ayyukan kuɗi na hukumar a Amurka yayin da ake ci gaba da wannan gasa na kofin duniya. Rahoton ya ce masu binciken suna neman gano yadda hukumar kullun kafa a ƙarƙashin jagorancin Claudio Chiqui Tapia ta harhada miliyoyin daloli ta hanyar tsarin hada-hadar kuɗi ta Amurka domin sanin ko mu'amalolin da suka yi yadda suka hada kuɗin sun saba dokokin Amurka. Ka san ba karin farko bane ake zargin shi wannan shugaban hukumar kullun kafa
1: Argentina.
0: To captain din tawagar Faransa Kylian Mbappe ko Kylian Mbappe ya sha gaban Lionel Messi na Argentina a matsayin dan wasa mafi bajinta a jadawalin FIFA bayan kammala zagayen 16 a gasar cin kofin duniya. Yammacin jiya Laraba FIFA ta sanar da jerin 'yan wasa mafi hazaka a gasar kawo yanzu, inda Mbappe ya zo na daya da maki 8.71 wajen zarce Messi, wanda ya koma na biyu da maki 8 din shi ma da amma digo 45. Dan wasan gabana Norway Erling Haaland ne ke matsayi na uku da maki 8.4, yayin da captain din Ingila Harry Kane ke matsayi na hudu da maki 7.41. FIFA Power Rankings wacce aka kaddamar da wannan gasa ta bana, Aramco ke jagoranta wadda ke tantance kokarin 'yan wasa a duka wasanni. Ana auna kokarin 'yan wasa daga fili zuwa wato daga sifili zuwa goma a bangarori uku, wato kai rukunin farmaki da kirkirar damammaki ko sarrafa kullo da kuma tsaron gida. Ana tantance masu tsaron raga ne a irin kullo da suka tare. Ana sabunta alƙaluman bayan kowane wasa. Yan wasan Faransa wato su suka mamaye rukuni biyu daga cikin uku, domin kuwa Michael Olise ke kan gaba a jerin masu kirkira da maki 8.19, sai Dayot Upamecano da ke kan gaba a rukunin masu tsaron baya. Mai tsaron raga na Portugal Diogo Costa ne ke kan gaba a jerin masu tsaron raga da maki 8.89. To yayin da aka shiga doka wasannin ake shirin shiga doka wasannin quarter final na gasar neman cin kofin duniyar, 'yan wasa 17 za su shiga wannan wasa a mataki na taka tsantsan, la'akari da cewa suna da katin gargadi wanda idan suka samu ƙari to kai tsaye zai hana su damar doka wa kasar su zagayen daf da ƙarshe, ko da kuwa su tawagar tasu ta samu damar zuwa semi final. A ƙarƙashin dokokin ladabtarwa na FIFA, duk wani dan wasa da ya samu katin gargadi na biyu a gasar a lokacin zagayen quarter final zai rasa wasan da za su doka na ƙarshe idan kungiyar su ta samu nasara. Jimillar 'yan wasa 17 kamar yadda muka faɗa suka samu katin gargadi a zagayen wasan da aka yi na 16 da aka karkare. Kaga Morocco na da su Ashraf Hakimi da su wato Bilal, Ingila kuma na da Jude Bellingham zakarkurin 'yan wasa kenan. Yan wasan Faransa biyu da suka hada da Manu Kone da Michael Olise duk suma suna da wannan kati. 'Yan wasan Switzerland da su Antonio Nuna na Norway da sauransu duk suna dauke da wannan kati.
1: Na madalla Ahmed Abba Gasheka.
0: Madalla.
2: A yau ne za a ci gaba da fafatawa wasan zagayen dabda na kusa da na ƙarshe a gasar lashe kofin duniya da ƙasashen Amurka, Canada da kuma Mexico ke karɓar bakunci. Kuma wasan Faransa da Morocco ne za a fara a wannan zagayen gabanin sauran wasanni da za a yi tsakanin Norway da Ingila, Spain da Belgium, sai kuma Argentina da Switzerland. Wasa tsakanin Faransa da Morocco da yana da tarihi sosai, ganin cewa sau shida suna haduwa a dukkanin gasanni, amma sai dai Faransa ce ta yi nasara a wasanni hudu, ita kuma Morocco ta yi nasara a wasa ɗaya, sai kuma suka yi kunnen doki a wasa guda. Wannan ne dai karo na biyu da tawakokin kasashen za su haɗu a gasar lashe kofin duniya, inda suka yi haduwar farko a gasar ta shekarar 2022 da Qatar ta karɓi bakunci, kuma a wancan lokacin Faransa ce ta samu nasara da ci biyu da nema a matakin dabda na kusa da na ƙarshe, wato semi final. Mustapha Sarkin Fawa mai sharhi ne kan lamuran wasanni ya kuma nuna tsokaci yadda yake kallon wannan wasa zai kasance.
3: Morocco za ta fafata da Faransa. Idan ka dubo tun farko Morocco ta doke Canada ne da ci uku da nema, Faransa ko ba ta doke Paraguay da kyar da gumin goshi da ci ɗaya biyu. haushi kowace ƙasa akwai dan wasan da take tinkaho da shi duk da Morocco Ismail Saibari kamar bai murmure daga raunin da ya samu ba amma an gara himi dan wasan gaba matashi da ya shigo ya nuna kansa a wasan da ita Morocco ta doki Canada sannan a Faransa zaratan yan wasan ta irin su Kylian Mbappe su Olise da sauran yan wasa irin su Ousmane Dembele duk suna cikin koshin lafiya kusan wannan wasa kasashe ne wanda karfin su ya zo kusan da ridda dai faransan kai tsaye a iya cewa tafi morokon karfi amma wasa ne wanda ba za ka iya cewa kai tsaye ga kasar da za ta yi nasara ba
2: bayan kammala wasannin zagayen yan 16 a ita wannan gasa da aka yi a yanzu dai captain din tawagar faransa Kylian Mbappe ne ya shiga gaban Lionel Messi wajen zama dan wasan gaba da ya fi nuna bajinta a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya da ke gudana yanzu haka a jadawalin da hukumar FIFA ta fitar a jiya Laraba ta ce Mbappe ya kai wannan matakin ne bayan da ya samu maki 8.71 yayin da shi kuma Lionel Messi ya rikito inda yake da maki 8.45 Erling Haaland na Norway ne ke a mataki na 3 da sama da maki 8 yayin da Harry Kane na England shi kuma ke a mataki na 4 da maki 7.41 kawo yanzu dai an buga jimillar wasanni 96 daga cikin 104 da za a yi a gasar lashe kofin duniya ta bana inda wasanni 8 kenan suka yi saura a ita wannan gasa kuma an samu nasarar cin kwallaye 280 inda Messi ke kan gaba da kwallaye 8 lamarin da ya bashi damar zama dan wasan da ya fi yawan zura kwallaye a gasar ta lashe kofin duniya a wannan lokacin
1: haka yake da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu ga wannan sako
4: Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da shirin yin afuwa ko kuma sauya ɗabi'un tubabbin 'yan ta'adda a wani yunkuri na dawo da su cikin al'umma wanda ta ce baya taimakawa ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen yaƙi da ta'addancin da ya yi mata katutu. Yayin zaman majalisar dan majalisa Abdulaziz Yar'adua wanda ya gabatar da ƙudurin ya ce yi wa 'yan ta'addar afuwa na ba su damar zama 'yan sintirin abokan aikinsu da ke daji inda suke zama masu kai musu bayanan sirri da safarar kayayyakin bukata yayin da yake haddasa wutar ƙiyayya tsakaninsu da waɗanda suka yi wa ta'addanci a baya. Za mu so jin ra'ayinku game da tsarin gwamnati na yi wa tubabbin 'yan ta'addar afuwa har ma da shirin ɗaukar su ayyukan samar da tsaro. Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
1: Batar bata lokaci ba ga shirmu na gaba.
5: Gaskiya anan dai ƴaƴa mata ba sa karatun nan. Suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. Ayamari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantun nan dai iyakacin su in sun yi secondary dai ayi aure ne in kuma ba ayi auren ba dai ga ƴan tallana.
4: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya nufi yankunan karkara ne a arewacin Najeriya inda wasu wuraren gine-ginen makarantu ke ci gaba da kasancewa a matsayin kango kasancewar babu ɗalibai. A wasu wuraren ma azuzuwa sun zama fanko yayin da matasa da yara suka kaurace shiga yan mata na fita birni yin tallace-tallace su kuwa samari na dambatawa ne da aikin kwadagon fasa duwatsu da kuma diban yashi
5: makaranta an yaye yan shekara farko sun tafi tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa'a tallanan a ci gaba haka dai ake yi to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun gaba wani ci gaba ake samu ba daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa
4: wannan na zuwa ne a daidai lokacin da asusun kula da kananan yara na majalisar dinkin duniya UNICEF ya fitar da wani rahoto da ke nuna cewa jihohin Kano, Katsina, Jigawa ne ke kan gaba a fadin Najeriya wajen yawan yaran da ba sa zuwa makaranta inda a fadin kasar kuwa akwai yara sama da miliyan 18,300 da makoma ta ilimin su ke cikin hadari sau da yawa wannan zargi na komawa ne ga gwamnati sai dai abin tambayar shine shin ko laifin na iyaye ne da al'umma ko kuwa su ma hukumomin akwai nasu kasan Mun ziyarci garin Mai Shumi da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano inda shirin ya tarar da makarantar primary na nan a gine amma ɗakin karatu ya zama kufai sai dai mazauna yankin irin su Magaji Bala Mai Dorawa da Malam Sa'id Mai Kaji sun bayyana mana yadda abubuwan suka tabarbare
6: Lalla ne hayo ya sami shugaban su back a Ungogo saboda alaƙar sa da garin nan shi ma muka ga yana ta aikace aikace muka rubuta takarda muka je muka kai mar shi ma alhamdulillah yazo ya kara mana block daya ya haka mana burtsatse ma a gurin
5: to ya yanayin zuwan yara makarantar naga kamar ba a karatu a makarantar
6: amma dai daman akwai karancin malamai kuma abin da ya fara sa yara suka dan yi sanyi da zuwa makaranta a baya lokacin da aka kawo na headmaster ne amma dai mun yi kokari an yi cire shi wannan headmaster aka dawo da wani muka zabi wanda muke so aka dawo mana da shi
7: shin ya ya mata suna zuwa makaranta ma to suna zuwa amma dai ba 100% ba inda aka so ba cikin rayuwar shi irin ta karkara wata ila ma mu kusan ba wanda ya san dadin bokon sai dai amma wanda suka yi shahada suka da sha'awar abun suna tura amma dai har yanzu dai gashi dai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un
4: babban abin tambayar dai shine wai ina iyaye mata ne waɗanda ke da alhakin lura da tarbiyya da tura yara makaranta Naja'atu Ibrahim ta magantu kan wannan batu.
5: To makarantar ce dai ba za mu ce babu ba. Dan da akwai da babu dai aka ce gwara ba dadi. Amma makaranta an yaye an shekara farko sun tafi. Tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa'atalan nan a ci gaba. Haka dai ake yi to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba. Daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Makaranta iya primary ce ba babu secondary. Kuma dai karatun nan dai ai in aka primary ai gaba da ake tafiya sai in ga an tafi secondary to mu da iyayen mu in suka gama primary sai a ce shikenan
8: to kamar yadda kuke da yara haka kanana amma su tasowa ba kwa tunanin yadda rayuwar su za ta kasance
5: to ya za mu tuna dai haka yanzu kasar ta koma ma ko in ce al'umman ma dai an koma haka muna so su to iya dai primary ai ba ta rike ta ba ta rike yara balanda na mu ce in suka yi primary mun ji dadi to in ko suka zauna a gida ai sa dan taya mu ma wasu ayyukan tunda malaman ma ba sa zuwa malaman ba sa zuwa
8: kwata kwata ne ba sa zuwa koya suke
5: to wani malamin ba sai ya sati wani ma in yazo ba abin da zai koya musu haka za su zauna sai da su dawo gida kullum mu ta siya littafai a banza ga littafan tsada
8: ina matsayar karatun yaya mata
5: to wannan dai ma ai shine ma dai abun ma dai zan ce ma dai gaskiya mu gaskiya nan dai yaya mata ba sa karatun nan suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba ai mari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su sun yi secondary dai ai aure ne in kuma ba ai auren bare ga ƴan tallana wanda ma mazan su ko iya secondary suka tafi in Allah ya kawo ko aikin soji ne shi da ake dauka da iya su ko da secondary ne sai su tafi amma dai gaskiya su mata dai iya sai dai mu ce alhamdulillah Allah dai ya raya mana
8: ina kiranki ga mahukunta kasancewar kin ce rashin makarantar da jajirtattun malamai ne yasa yaranku ba sa zuwa makarantar
5: amma makaranta an yaye an shekara farko sun tafi tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa'atalan nan a ci gaba haka dai ake yi to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa ni dai gaskiya ina kira ga mahukunta kamar yanda suka dauki nauyin dawainiyar ƴaƴan su mu ma su zo su duba mana yanda haƙƙin mu yake a wuyan su su zo su kawo mana malamai jajirtattu a samu a dan ƙara mana makarantar nan ko ta mata ce secondary da ta maza a ce dai in aka gama nan za a tafi nan kaga dai ko ba komai mu ma ƴaƴan mu za su fukar za su dan waye da jahilcin nan a dan samu ci gaban da ake samu a al'umma in ga ko haka ne ai a samu saukin wasu annobobin da suke fitowa daga bangaren jahilci
4: ko wace irin gudunmawa shugabannin gargajiya ke yi wajen ceto makomar manyan gobe Malam Nazifi Abdullahi shine wakilin mai unguwar wannan yanki ga abin da yake shaidawa Aisha Shehu Kabara
9: eh to mu dai muna na farko mun kai korafin cewar mun yaran mu ba su da bangaren ilimi muka kai korafe aka zo aka mana makaranta na biyun su kuma idan yau gaiwa mai jijjiga ko mara lafiya idan yau ta faru da wannan muna samun matsaron din sa daga ƙarhe kafin ma a fita da mara lafiya muna samun jigata domin cewar ita mara lafiya sai ta ha wahala sosai da sosai irin wannan sassan din muke bin hanyoyi domin cewar mu tabbatar da cewar ya za a yi a sami ci gaba irin wannan mu dai a mazaunin mu na su idan suka zo suka ziyarce mu a mazaunin su na 'yan siyasa in suka zo mu sarautu muna ba su zo su gaida mu in suka gaida mu suna nuna mana cewar sun zo ne akan kudirin su idan Allah ya kai su gaci Allah ya kai su gaci insha Allahu ga kudurinsu, mu ma mu faɗi kudurinmu, kuma mu yi su a rubuce domin mu rubuta mu danka musu. To kuma idan suka tafi sai mu ji shiru ba wani bayani da yake biyo ba.
8: To kamar tunda kun yi a rubuce-rubuce, ba kwa bibiya irin alƙawarirrikan da suka yi muku tun daga shakuna da washi a rubuce?
9: Eh, to idan muka bi ma, idan muka bi da ita mu ba mu da yan social media, su yan siyasar namu in suka bibiya suka ji ba a saurare su ba, sai su koma su zauna ko kuma su koma wannan dinsu. Ba za a sake saurarar mu ba sai dai lokacin kamfen ya yi, ko na siyasa ko na zaɓe, tukuna ba za a kuma waiwayo mu tukuna a zo a ce ana neman.
4: Ita kuwa Malama Fatima Shehu Muhammad, wadda ke koyarwa a wannan yanki, ta bayyana mana halin da ake ciki.
10: Tsayina na malama sun fi gane yaransu su zauna a gida su yi musu talla. In muka zo makarantar wataran ba ɗaliban ba su zo ba, wataran rabi sun zo, wataran ƴan kaɗan ba zai zade zuwa makarantar, sun fi so ƴaƴansu su yi talla.
8: Tuwayya tsarin zuwan karatun ƴaƴa mata makaranta tun usuli dama haka garin yake?
10: Ito, a baya dai sanda ake ba su tallafin taimako na kuɗi, yaran su suna zuwa makaranta. Amma da aka janye wannan abu na kuɗi, gaskiya yanzu ba sa zuwa. Shi yasa ko yanzu da aka ce an kawo wani taimako, ba su ɗau abin da mahimmanci ba, saboda sun ga yanzu ba kuɗin nan da ake bayarwa.
8: To idan aka ce wai ki bawa ma'aikatar ilimi ta jiha shawara kan yadda za su magance wannan matsala, me za ki ce?
10: To gaskiya dai shawarar da zan bayar shi ne su taimaka su bi ƙauyuka da unguwanni su dinga taimakawa na wayar da yaƙi da jahilci da kuma taimakawa kan al'umma.
4: Kowane mataki ma'aikatar ilimi ta jihar Kano za ta ɗauka kan waɗannan yankuna da suka fifita talla da ƙwadago fiye da rubutu da karatu. A dakace mu a shirinmu na gaba domin jin ƙarin bayani a kai. Amma kafin nan, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki, musamman Aisha Shehu Kabara da ta tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
1: Sama da Allah da fatan jira da wannan shirin, bari mu shakata da wannan waƙa da ke saman na'ura.

0: daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan. Kamar mu sallama kun ji cewa labarin namu sanarwar hadin gwiwa tsakanin sarakunan gargajiya da wasu gwamnonin arewacin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shirin samar da yan sanda jawi. Yayin da hukumomi a kasar Mali suka sanar da tuwar tawagar Dakarun sojoji zuwa garin Anifil da ke yankin Kidal na kasar da mafi tattakar mayaka yan Jinim. Rahoton shekara-shekara na kungiyar jin kai ta Wolf Giving na nuna yadda kasashen Afirka shida suka shiga jerin kasashe goma mafiya bayar da sadaka, yayin da Amurka da Iran suka fara kai wa junan sahari. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci kasashen biyu su sake dawowa domin duba batun tsagaita wuta da nufin kawo ƙarshen wannan rikici. Duka-duka da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa, Mustapha DBC Ahmed Abba da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri. Sai an ji muku. Agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio France International akalalbo akan mitoci 26.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan lokaci. Wasu sarakunan gargajiya da gwamnonin arewacin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shirin samar da yan sanda jawi. Yayin da a kasar Mali yanzu haka hukumomi suka sanar da tura ƙarin Dakaru zuwa garin Anifil da ke yankin Kidal. A wannan rahoto da wata ƙungiya ta fitar an bayyana cewa akwai wasu ƙasashen Afirka shida da suka shiga jerin ƙasashe mafiya bayar da sadaka, watakila ƙasar kuna ciki, sai a biyo mu. To ga labarin yadda muka same su, musamman da tarayyar Najeriya inda a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar ƙarshen taron da suka gudanar jiya Laraba a garin Kaduna, gwamnoni da kuma sarakunan gargajiya arewacin Najeriya sun jaddada goyon bayansu ga shirin samar da 'yan sanda jihohi wanda a cewarsu hakan zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro da ake fama da su a ƙasar. A ƙarshen taron shugaban ƙungiyar gwamnoni kuma gwamnan jihar Gombe Yahaya Inuwa ya yi ƙarin bayani game da abubuwan da suka tattauna a kai.
2: Kirkiro hukumomin 'yan sanda a jihohi, wannan shi ne muke da tabbacin insha Allah zai taimake mu mu samu tsaro a dukkan gurabenmu da guraren zamanmu, tattare da kuma yanayi da kuma matsaloli da kowace jiha take fuskanta kai tsaye. Sannan kuma hailayo mun kaddamar da hukumar amintattu da za su aiwata tsaro tattare da kuɗinmu domin aiwatar da aikin tsaro a jihohinmu, wato Northern Nigeria Security Transfer. Wannan asusu na musamman da muka kafa kuma muka tabbatar da cewa gudumawa na jihohinmu ya iso, kuma mun tabbatar da cewa Allah ya yarda da wannan tallafi da wannan asusu zai da abun da ake da shi da daga hukumomi na tarayya. In mun haɗa ƙarfi da ƙarfe zai ba da tsaro kyakkyawa, kuma za a yi abun da ya dace, ko ba a wannan harkar ba kadai, a kowane abun da muka yi gidauniya ya kamata mu ba da gudumawa, domin sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe shi ne za mu iya gudanar da harkar da za su kawo ci gaba, musamman daga tsaro zuwa kiwon lafiya zuwa ilimi da kuma sauran abubuwan more rayuwa kamar yadda al'ummarmu suke bukata.
0: Yaya Inuwa kenan, gwamnan jihar Gombe a ƙarshen taron. A Najeriya dai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC ta gurfanar da tsohon manajan daraktan matatar mai ta Fatakwal a jiya Laraba, Ahmed Dikko, bisa zarginsa da halasta kuɗaɗen haramun. Tsohon manajan ya gurfana ne a gaban alƙali Nyang Eko a babbar kotun tarayya da ke Abuja domin fuskantar tuhume-tuhume 12. Sai dai bayan ganawa da alƙalin, Ahmed Dikko ya musanta wannan zargi wanda bai hana kotu ta bakin alƙali bayar da belinsa akan naira miliyan 150 tare da gabatar da mutum ɗaya da zai tsaya masa a matsayin shaida. Muna da Najeriya inda ɗan takarar shugabancin ƙasar a zaben shekarar 2027 da ke tafe kenan a ƙarshen inuwar jam'iyyar NDC Peter Obi ya ce akwai yiwuwar zai kwanta dama kafin babban zaɓe mai zuwa, duba da yadda gwamnatin ƙasar ke bibiyarsa tare da yi masa kafar ungulu a dukkan ayyukansa. Obi ya bayyana haka ne a yayin wata ganawa da ya yi da wani fitaccen ɗan jarida wanda aka wallafa a dandalin sada zumunta na X. A jamhuriyar Nijar kuma a yau ne ake gudanar da taro tsakanin magadiyan gari da shugaban majalisar sojan kasar wato Abdurrahman Chani a birnin Maradi. Wannan dai ne karo na farko da ake gudanar da irin wannan taro tsakanin wakilan jama'a da shugaban kasar, wanda ake kuma kyautata zaton za su tattauna batutuwan da suka jibanci tsaro da kuma ci gaba. Kamar yadda aka ja kanin labaran duniya, Mali ta tura da tawagar Dakarun sojoji garin Anifis da ke yankin Kidal na kasar domin fatattakar mayakan jinin masu ikirarin jihadi da suka haddabi mutane da ayyukan ta'addanci. Nasir Sani ya haɗa mana rahoto akai.
3: mayakan kungiyar ta Janim dake ikrarin jihadi wanda ke da alaka da kungiyar Al-Qaeda da kuma ƴan tawayen FLN sun kwace ikon garin na Anefis ne a ranar 4 ga watan Yuli tare da yin kawanya ga sojojin sojin garin inda sojojin Mali da takwarorin sa na Russia daga rundunar Africa Corps suka kafa sansani mai karfi Mali ta kafa wannan sansani ne domin baiwa al'umar yankin kariya daga barazanar mayakan dake da alaka da kungiyar Al-Qaeda mai mutukar hatsari ga zaman lafiyar duniya sannan tura dakarun sojin Mali zai yi mutukar tasiri ga yankin na Kidal kasancewar irin kazamun fadan da ake gwabzawa tsakanin sojin kasar da mayaka masu ikrarin jihadi da kasancewar su a yankin ke da mutukar hatsari ga mutane tawagar dakarun ta kunshi akalla motoci 6 da tankunan yaki da motoci dake dauke da bindigun yaki da kuma jirage marasa matuka da suka nufi yankin domin fatattakar mayakan na Janim domin kwantar da guguwar yakin da ta taso da kuma hana rawar gaban hantsi sannan an girke jirage masu saukar angulu da kuma dakarun sojin Mali da kawayansu na Rasha a yankin Gawo domin daukar matakan ko ta kwana ko da kuwa wani hari ka iya tasowa suna kan hanya
0: a gaida Nasiru Sani a daidai lokacin kuma a kasar Mali jama'a na fuskantar datsewar ruwan sha a gidajensu bayan da aka samu matsala a layin samar da wutar lantarki al'amarin da ya jefa yankuna da dama cikin duhu tsawon kwanaki a yanzu haka dai babban kamfanin samar da ruwan sha na kasar Somajep ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa ya samu isasshen mai da zai bayar da damar komawa ga bakin aiki wani jami'i daga asibitin Gudumar Bamako ya ce marasa lafiya dole ne su sha ruwa daga rijiya wanda galibi ake amfani da su don dalilai na tsafta labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio France International RFI kamar yadda aka ji akanin labaran duniya rahoton shekara-shekara na kungiyar jin kai ta Wolf Giving ya nuna yadda kasashen Afrika suka guda 6 suka shiga jerin kasashe 10 mafiya bayar da sadaka ga gidauniyar taimakawa kasa da kasa Azima Bashir Amin ta hada mana rahoto akai.
4: Rahoton na bana ya nuna yadda kasashen Afirka ke sahun gaba ta fuskar bayar da sadaka inda kididdiga ta gano yadda al'ummar ta Afirka ke iya bayar da kashi 1.54 zuwa kashi 1.6 na yawan samun siga ayyukan jin kai ko kuma tallafawa fiye da kasashen Turai da ke iya bayar da kashi 0.6. Alkalman da ke kunshi a rahoton na World Giving ya nuna cewa Najeriya ce ta daya a duniya baki daya wajen bayar da sadakar inda jama'ar ta ake iya bayar da kashi 2.8 cikin 100 na samun su biye da Masar a matsayin ta biyu da al'ummar ta ke bayar da kashi 2.45 cikin 100 na yawan samun su ta uku a gwan Najeriya ita ce Ghana wadda jama'ar take iya bayar da kashi 2.19 yanda Kenya ke matsayin ta hudu a Afirka ta biyar kuma a duniya Uganda da ke matsayin ta 6 a duniya ta biyar kuma a Afirka jama'ar tana iya bayar da kashi 2.04 yayin da Malawi ke matsayin ta 10 a duniya ta 6 ma Afirka wajen yawan bayar da sadakar
0: a gaida Azima Bashir Aminu a gina kunakri mai dakin tsohon shugaban kasar Ahmed Sekou Touré Hajji André Touré ta rasu a jiya Laraba a Morocco inda ta shafe watanni tana jinya Hajji André Touré na ɗaya daga cikin matan da suka taka muhimmiyar rawa a rayuwar wannan kasa karkashin zamanin Sekou Touré kamar yadda yake a rubuce ana bayyana ta a matsayin wacce ta taimaka wa shugaban kasar a tafiye-tafiye lokacin sa zuwa kasashen waje wanda ya mulki kasar karkashin wani tsarin mulkin mallaka Sojojin Amurka sun sake kai wasu hare-hare a yankunan Iran yayin da Tehran ta mayar da martani sansanonin sojojin Amurka da ke Bahrain da kuma Kuwait kwana guda bayan bangarorin biyu sun kaddamar da hare-hare kan juna wanda ke barazana musamman na dawowar yaki a yankin gabas tsakiya shugaban Amurka Donald Trump kuma ya bayyana cewa Amurka yanzu haka ta kama hanyar fidda kasar Syria daga cikin jerin kasashe da ke goyon bayan ta'addanci shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole a ci gaba da tattaunawa sulhu tsakanin Amurka da Iran cikin nutsuwa ganin gami da kai zuciya nisa duk da har-haren da bangarorin biyu suka kawo juna a baya-bayan nan ga kaɗan daga cikin kalaman shugaban kasar
5: Je pense qu'il y a eu une violation de cet accord.
6: Bashaka Iran ta kare yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar kai harare lamarin da yasa Amurka ta maida martani. A gani na Iraniyawa sun tafka kuskure babba na kai waɗannan hararen waɗanda suka karye yarjejeniyar tsagaita wutar da su da kansu suka rattabawa hannu a Islamabad. Sai dai har yanzu muna cikin kwanaki 60 da aka diba don ci gaba da tattaunawa wanda nayi imanin ba za a fasa ba kuma dole a ci gaba da wannan kokari cikin nutsuwa da juriya da kuma hakuri. Muna nan kan aniyarmu ta neman zaman lafiya da kwanciyar hankali. Da tabbatar da bude mashigin ruwan Hormuz ba tare da ginda ya sharda ba sai kuma maido da zaman lafiya a Lebanon karkashin shirin da ya kunshi karbe makaman kungiyar Hezbollah da ficewar sojojin ketare daga kasar da kuma karfafa rundunar sojin kasar ta Lebanon sai kuma tsara karbabbin manufofin samarwa dukkanin bangarori tsaro ta hanyar samun nasarar tattaunawa kan makomar shirin nukiliya da kuma kera makamai masu linzami na Iran. Don haka za a ci gaba da tattaunawa.
0: Fashar kalaman shugaban Faransa kenan Emmanuel Macron. A jiya Laraba, sabon sakataren kungiyar kasashen Laraba Nabil Fahmi yana mai bayyana cewa Isra'ila ta hana shi kai ziyara wani yanki na Ramala, wanda haka shine fitarsa ta farko tun bayan da aka damƙa masa wannan mukami a wannan watan da muke cikin sa. Ba tare da wani jinkiri ba, hukumomi a bangaren Palestina sun sanar da kungiyar matakin da Isra'ila ta dau wata hanyar hana ganawa tsakanin Nabil da Mahmud Abbas a Ramala. Nabil Fahmi shi ya ce Falasinawa da ke wannan yankin na fama da ƙawanya da yankunansu da birane, yanzu kuma suna fuskantar zalunci daga Isra'ila. Amurka ta sanar da dawo da wasu mutane kusan 12 zuwa Eswatini a jiya Laraba, kamar yadda wani lauya ya tabbatar. Ƙarfe 8:10. Lokaci na sauraron labaran wasanni. Abu da Abu Barka da sake dawowa.
7: Dazu muna saka da bayani kan bincike da aka kaddamar kan hukumar kullun kafar Argentina sai lokaci ya halinsa. To masu gabatar da kara na tarayya Amurka da FBI duk sun hadin gwiwa wajen kaddamar da bincike kan hukumar kullun kafa ta Argentina din a Amurka. Suna binciken ko mu'amaloli da suka shafi hukumar na iya zama halatta kudaden haram ko zamba a gargashin dokokin Amurka. A cewar wani rahoto da jaridar Argentina La Nation ta wallafa jiya Laraba, masu bincike daga ma'aikatar shari'a ta Amurka sun fara tattara shaidu da hujjoji daga mutane da ke da masaniya game da ayyukan kudi na hukumar a Amurka, yayin da ake ci gaba da wannan gasa na kofin duniya. Rahoton ya ce masu binciken suna neman gano yadda hukumar kullun kafa a gargashin jagorancin Claudio Chiki Tapia ta harhada miliyoyin daloli ta hanyar tsarin hada-hadar kudi ta Amurka, domin sanin ko mu'amalolin da suka yi da suka hada kudin sun saba dokokin Amurka. Ka san ba karin farko bane ake zargin shi wannan shugaban hukumar kullun kafa
0: ta Argentina.
7: To captain din tawagar Faransa Kylian Mbappe ya sha gaban Lionel Messi na Argentina a matsayin dan wasa mafi bajinta a jadawalin FIFA bayan kammala zagayen 16 a gasar cin kofin duniya. Yammacin jiya Laraba, FIFA ta sanar da jerin 'yan wasa mafi hazaka a gasar kawo yanzu, inda Mbappe ya zo na daya da maki 8.71 wajen zarce Messi, wanda ya koma na biyu da maki 8 din shi ma da amma digo 45. Dan wasan gabana Norway Allen Haaland ne ke matsayi na uku da maki 8.4, yayin da captain din Ingila Harry Kane ke matsayi na hudu da maki 7.41. FIFA Power Rankings wacce aka kaddamar da wannan gasa ta bana, Aramco ke jagoranta wadda ke tantance kokarin 'yan wasa a duka wasanni. Ana auna kokarin 'yan wasa daga fili zuwa wato daga sifili zuwa goma a bangarori uku, wato kai rukunin farmaki da kirkirar damammaki ko sarrafa kullo da kuma tsaron gida. Ana tantance masu tsaron raga ne a irin kullo da suka tare. Ana sabunta alƙaluman bayan kowane wasa. 'Yan wasan Faransa wato su suka mamaye rukuni biyu daga cikin uku, domin kuwa Michael Olise ke kan gaba a jerin masu kirkira da maki 8.19, sai Dayot Upamecano da ke kan gaba a rukunin masu tsaron baya. Mai tsaron raga na Portugal Diogo Costa ne ke kan gaba a jerin masu tsaron raga da maki 8.89. To yayin da aka shiga doka wasannin ake shirin shiga doka wasannin quarter final na gasar neman cin kofin duniyar, 'yan wasa 17 za su shiga wannan wasa a mataki na taka tsantsan, la'akari da cewa suna da katin gargadi wanda idan suka samu kari to kai tsaye zai hana su damar dokawa kasar su zagayen daf da karshe, ko da kuwa su tawagar tasu ta samu damar zuwa semi final. A gargashin dokokin ladabtarwa na FIFA, duk wani dan wasa da ya samu katin gargadi na biyu a gasar a lokacin zagayen quarter final zai rasa wasan da za su doka na karshe idan kungiyar su ta samu nasara. Jimillar 'yan wasa 17 kamar yadda muka faɗa suka samu katin gargadi a zagayen wasan da aka yi na 'yan 16 aka karkare. Kaga Morocco na da su Ashraf Hakimi da su wato Bilal Ingila kuma na da Jude Bellingham zakar gurin yan wasa kenan yan wasan Faransa biyu da suka hada da Manu Kone da Mikel Olise duk su ma suna da wannan kati yan wasan Switzerland da su Antonio Nuna na Norway da sauransu duk suna dauke da wannan kati
0: na madalla Ahmed Abba ga sheka
7: madalla
8: A yau ne za a ci gaba da fafatawa wasan zagayen dab da na kusa da na ƙarshe a gasar lashe kofin duniya da kasashen Amurka Canada da kuma Mexico ke karɓar bakunci kuma wasan Faransa da Morocco ne za a fara a wannan zagayen gabanin sauran wasanni da za a yi tsakanin Norway da Ingila Spain da Belgium sai kuma Argentina da Switzerland wasa tsakanin Faransa da Morocco da yana da tarihi sosai ganin cewa sau shida suna haduwa a dukkanin gasanni amma sai dai Faransa ce ta yi nasara a wasanni hudu ita kuma Morocco ta yi nasara a wasa daya sai kuma suka yi kunnen doki a wasa guda Wannan ne dai karo na biyu da tawakokin kasashen za su hada a gasar lashe kofin duniya inda suka yi haduwar farko a gasar ta shekarar 2022 da Qatar ta karfi bakunci kuma a wancan lokacin Faransa ce ta samu nasara da ci biyu da nema a matakin dab da na kusa da na karshe wato semi-final Mustafa Sarkin Fawa mai sharhi ne kan lamuran wasanni ya kuma nuna tsokaci yanda yake kallon wannan wasa zai kasance
9: Morocco za ta fafata da Faransa idan ka dubo tun farko Morocco ta doke Canada ne da ci uku da nema Faransa ko ba ta doke Paraguay da kyar da gumin goshi da ci daya mai ban haushi kowace kasa akwai dan wasan da take tinkaho da shi duk da Morocco Ismail Saibari kamar bai murmure daga raunin da ya samu ba amma an gara himi dan wasan gaba matashi da ya shigo ya nuna kansa a wasan da ita Morocco ta doke Canada sannan a Faransa zaratan yan wasan ta irin su Kylian Mbappe su Olise da sauran yan wasa irin su Ousmane Dembele duk suna cikin koshin lafiya kusan wannan wasa kasashe ne wanda karfin su ya zo kusan da yadda dai Faransa kai tsaye a iya cewa tafi Morocco karfi amma wasa ne wanda ba za ka iya cewa kai tsaye ga kasar da za ta yi nasara ba
8: bayan kammala wasannin zagayen yan 16 a ita wannan gasa da aka yi a yanzu dai captain din tawagar Faransa Kylian Mbappe ne ya shiga gaban Lionel Messi wajen zama dan wasan gaba da ya fi nuna bajinta a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya da ke gudana yanzu haka a jadawalin da hukumar FIFA ta fitar a jiya Laraba ya ce Mbappe ya kai wannan matakin ne bayan da ya samu maki 8.71 yayin da shi kuma Lionel Messi ya rikito inda yake da maki 8.45 Erling Haaland na Norway ne ke a mataki na 3 da sama da maki 8 yayin da Harry Kane na Ingila shi kuma ke a mataki na 4 da maki 7.41 Kawo yanzu dai an buga jimillar wasanni 96 daga cikin 104 da za a yi a gasar lashe kofin duniya ta bana inda wasanni 8 kenan suka yi saura a ita wannan gasa kuma an samu nasarar cin kwallaye 280 inda Messi ke kan gaba da kwallaye 8 lamarin da ya bashi damar zama dan wasan da ya fi yawan zura kwallaye a gasar ta lashe kofin duniya a wannan lokacin
0: Haka yake da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu ga wannan sako
10: Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da shirin yin afuwa ko kuma sauya ɗabi'un tubabbun 'yan ta'adda a wani yunkuri na dawo da su cikin al'umma wanda ta ce baya taimakawa ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen yaƙi da ta'addancin da ya yi mata katutu. Yayin zaman majalisar dan majalisa Abdulaziz Yar'adua wanda ya gabatar da ƙudurin ya ce yi wa 'yan ta'addar afuwa na ba su damar zama 'yan sintirin abokan aikinsu da ke daji inda suke zama masu kai musu bayanan sirri da safarar kayayyakin bukata yayin da yake haddasa wutar kiyayya tsakaninsu da waɗanda suka yi wa ta'addanci a baya. Za mu so jin ra'ayinku game da tsarin gwamnati na yi wa tubabbin 'yan ta'addar afuwa har ma da shirin ɗaukar su ayyukan samar da tsaro. Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
0: Bata rabata lokaci ba gashirmu na gaba.
11: Gaskiya anan dai yaya mata ba sa karatun nan. Suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. Ayyamari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su in sun yi secondary dai ayi aure ne in kuma ba ayi auren bare ga ƴan tallana.
12: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya nufi yankunan karkara ne a arewacin Najeriya inda wasu wuraren gine-ginen makarantu ke ci gaba da kasancewa a matsayin kango kasancewar babu ɗalibai. A wasu wuraren ma azuzuwa sun zama fanko yayin da matasa da yara suka kaurace shiga 'yan mata na fita birni yin tallace-tallace. Su kuwa samari na dambatawa ne da aikin kwadagon fasa duwatsu da kuma ɗiban yashi.
11: Makaranta an yaye 'yan shekara farko sun tafi. Tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa ittalin nan a ci gaba. Haka dai ake yi to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba. Daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa.
12: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya fitar da wani rahoto da ke nuna cewa jihohin Kano, Katsina, Jigawa ne ke kan gaba a fadin Najeriya wajen yawan yaran da ba sa zuwa makaranta, inda a fadin kasar kuwa akwai yara sama da miliyan 18,300 da makoma ta ilimin su ke cikin hadari. Sau da yawa wannan zargi yana komawa ne ga gwamnati, sai dai abin tambayar shine shin ko laifin na iyaye ne da al'umma ko kuwa su ma hukumomin akwai nasu kasan. Mun ziyarci garin Meshumi da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano, inda shirin ya tarar da makarantar primary na nan a gine amma ɗakin karatu ya zama kufai. Sai dai mazauna yankin irin su Magaji Bala mai Dorawa da Malam Sa'id mai Kaji sun bayyana mana yadda abubuwan suka tabarbare.
13: Lalla ne hayo ya sami shugaban su back a Ungogo saboda alakar sa da garin nan. Shi ma muka ga yana ta aikace-aikace, muka rubuta takarda muka je muka kaimar, shi ma alhamdulillah ya zo ya kara mana block da ya haka mana burba zai ma a gurin.
14: To ya yanayin zuwan yara makarantar? Naga kamar ba a karatu a makarantar.
13: Amma dai daman akwai karancin malamai, kuma abin da ya fara sa yara suka dan yi sanyi da zuwa makaranta a baya lokacin da aka wani headmaster ne, amma dai mun yi kokari an yi cire shi wannan headmaster. Aka dawo da wani muka zabi wanda muke so aka dawo mana da shi.
15: To suna zuwa amma dai gaskiya ba 100% ba yanda aka so ba. Cikin bayan rayuwa ce irin ta karkara wata ila mamu kusan ba wanda ya san daɗin bokon sai dai, amma wanda suka shahada suka da sha'awar abun suna tura, amma dai har yanzu dai ga shi dai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un.
12: Babban abin tambayar dai shine wai ina iyaye mata ne waɗanda ke da alhakin lura da tarbiyya da tura yara makaranta? Naja'atu Ibrahim ta magantu kan wannan batu.
11: To makaranta ce dai ba za mu ce babu ba, dan da akwai da babu dai aka ce gwara ba dadi. Amma makaranta an yaye 'yan shekara farko sun tafi. Tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa ittalin nan a ci gaba. Haka dai ake yi to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba. Daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Makaranta iya primary ce ba babu secondary. Kuma dai karatun nan ai in aka primary ai gaba da ake tafiya sai in ga an tafi secondary, to mu da iyayen mu in suka gama primary sai a ce shikenan.
16: To kamar yadda kuke da yara haka kanana amma su tasowa, ba kwa tunanin yadda rayuwarsu za ta kasance?
11: To ya za mu tuna dai haka yanzu kasar ta koma ma ko in ce al'umman ma da an koma haka muna so su yi. To iya dai primary ai ba ta rike yara balanta na mu ce in suka yi primary mun ji dadi. To in ko suka zauna a gida ai sa dan taya mu ma wasu ayyuka, tunda malaman ma ba sa zuwa. Malaman ba sa zuwa
16: kwata kwata ne ba sa zuwa koya suke.
11: To wani malamin ba sai ya sati, wani ma in ya zo ba abin da zai koya musu, haka za su zauna sai dai su dawo gida. Kullum mu ta siya littafai a banza, ga littafan tsada.
16: Ina matsayar karatun ya'ya mata?
11: To wannan dai ma ai shine ma dai abin ma dai zan ce ma dai gaskiya mu gaskiya anan dai ya'ya mata ba sa karatun nan, suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. Ayamari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su, in sun yi secondary dai ayi aure ne, in kuma ba ayi auren bare ga yan tallana. Wanda ma mazan su ko iya secondary suka tafi, in Allah ya kawo ko aikin soji ne shi da ake dauka da iya su ko da secondary ne sai su tafi. Amma dai gaskiya su mata dai iya sai dai mu ce alhamdulillah Allah dai ya raya mana.
16: Ina kiranki ga mahukunta kasancewar kin ce rashin makarantar da jajirtattun malamai ne yasa yaranku ba sa zuwa makarantar.
11: Amma makaranta an yaye 'yan shekara farko sun tafi. Tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa ittalin nan a ci gaba. Haka dai ake yi to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba. Daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Ni dai gaskiya ina kira ga mahukunta kamar yadda suka dauki nauyin dawainiyar 'ya'yansu, mu ma su zo su duba mana yanda haƙƙin mu yake a wuyansu, su zo su kawo mana malamai jajirtattu a samu a dan ƙara mana makarantar nan ko ta mata ce sakandare da ta maza a ce dai in aka gama nan za a tafi nan kaga dai ko ba komai mu ma ƴaƴanmu za su fukar za su dan waye da jahilcin nan a dan samu ci gaban da ake samu a al'umma in ko hakan ne ai a samu saukin wasu annobobin da suke fuffutowa daga bangaren jahilci
12: kowace irin gudunmawa shugabannin gargajiya ke yi wajen ceto makomar manyan gobe Malam Nazifi Abdullahi shine wakilin mai unguwar wannan yanki ga abin da yake shaidawa Aisha Shehu Kabara.
17: Eh to mu dai muna na farko mun kai korafin cewar mun yaran mu ba su da bangaren ilimi muka kai korafe aka zo aka mana makaranta na biyun su kuma idan yau gaiwa mai jijjiga ko mara lafiya idan yau ta faru da wannan muna samun matsaloli din sa daga ƙarhe kafin ma a fita da mara lafiya muna samun jigata domin cewar ita mara lafiya sai ta ha wahala sosai da sosai irin wannan sassan din muke bin hanyoyi domin cewar mu tabbatar da cewar ya za a yi a sami ci gaba irin wannan mu dai a mazaunin mu na su idan suka zo suka ziyarce mu a mazaunin su na ƴan siyasa in suka zo mu sarautu muna ba su su zo su gaida mu in suka gaida mu suna nuna mana cewar sun zo ne akan kudirin su idan Allah ya kai su gaci Allah ya kai su gaci insha Allah ga kudirin su mu ma mu faɗi kudirin mu kuma mu yi su a rubuce domin mu rubuta mu danka musu to kuma idan suka tafi sai mu ji shiru ba wani bayani da yake biyo ba
18: to kamar tunda kun yi a rubuce in ba kwa bibiya irin alƙawarin rukan da suka yi muku tunda ga shakuna da washi a rubuce
17: eh to idan muka bi da ita mu ba mu da yan social media su yan siyasar namu in suka bibiya suka ji ba a saurare su ba sai su koma su zauna ko kuma su koma wannan din su ba za a sake saurara mu ba sai dai lokacin kamfar yayi ko na siyasa ko na zabe tukuna fa za kuma waiwayo mu tukuna a zo a ce ana neman
12: ita kuwa malama Fatima Shehu Muhammad wadda ke koyarwa a wannan yanki ta bayyana mana halin da ake ciki
19: tsayina na malama sun fi gane yaran su zauna a gida su yi musu talla in muka zo makarantar wataran ba ɗaliban ba su zo ba wataran rabi sun zo wataran ƴan kaɗan ba zai zade zuwa makarantar sun fi so ƴaƴansu su yi talla
18: tuwayya tsarin zuwan karatun ƴaƴa mata makaranta tun usuli dama haka garin yake
19: ito a baya dai sanda ake ba su tallafin taimako na kuɗi yaran su suna zuwa makaranta amma da aka janye wannan abu na kuɗi gaskiya yanzu ba sa zuwa shi yasa ko yanzu da aka ce an kawo wani taimako ba su dau abin da muhimmanci ba saboda sun ga yanzu ba kuɗin nan da ake bayarwa
18: to idan aka ce wai ki bawa ma'aikatar ilimi ta jaha shawara kan yadda za su magance wannan matsala me zaki ce
19: to gaskiya dai shawarar da zan bayar shine su taimaka su bi ƙauyuka da unguwanni su dinga taimakawa na wayar da yaƙi da jahilci da kuma taimakawa kan al'umma
12: kowane mataki ma'aikatar ilimi ta jihar Kano za ta ɗauka kan waɗannan yankuna da suka fifita talla da ƙwadago fiye da rubutu da karatu a dakace mu a shirinmu na gaba domin jin ƙarin bayani a kai amma kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma abokan aiki musamman Aisha Shehu Kabara da ta tattaro mana sauti Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International
0: Subhanallahi da fatan ajira da wannan shirin bar mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura

0: zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. A yau Alhamis za a yi jana'izar jagoran addinin Musulunci a Iran Ayatollah Ali Khamenei a wani yanayi da rikicinta da Amurka ke wato neman dawowa sabo bayan mugayen hare-hare da suka kai wa juna a yan wato a yan tsakanin nan Ummar Sani ya hada mana rahoto akai.
1: A cewar kamfanin dillancin labaran Iran IRNA a birnin Mashhad dake arewa maso gabashin kasar za a binne gawar shagora addinin kasar a cikin hubbaran Imam Reza guda daga cikin wuraren ibada mafi tarihi a kasar. Taron addu'o'in na yau shine mafi kululuwar daraja da aka tanadar wa shagora addinin bayan ayi takaikomo da gawar sa tsakanin biranen mabiya dari karshe a Iran da Iraki. Gidan talabijin din gwamnatin Iran ya ce akalla mutum miliyan 15 kwatankwacin yawa al'umma birnin Mashhad sau biyar ake sa ran za su halar jana'izar. Ana gudanar jana'izar ne yayin da babbar hanyar layin dogo da ta hada birnin kasar da garin na Mashhad ta katse sakamakon mugayen hare-haren da Amurka ta kai mata a daren da ya gabata. Ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata, jagora addinin Musulunci Iran Ayatollah Ali Khamenei ya rasu a hare-haren Amurka da Isra'ila yayin yakin kwanaki 40 da suka gwabza.
0: A Jamus wata cibiya mai bincike kan sha'anin kiwon lafiya da ake kira RKI ta ce tsananin zafi da ake fuskanta a kasar ya yi sanadin mutuwar mutum sama da 5,000 daga farkon shekara zuwa yanzu. Salisu Binoni, wani mazaunin kasar ta Jamus, ya bayyana mana irin halin da ake ciki.
2: Lalle sati biyu da suka wuce haka an samu zahinin wanda lalle kuma mutane da yawa sun rasa rayukansu kwa mai yanzu cikin kwanakin nan zahin ya dan dakata. Ana samun shojan ventuita kanga gobe Juma'a muna tsammanin shi zai kai zuwa 30 abinda ya kai sama kwa. Ana ganin sati, ana ganin pronostic na zahin wanda za a yi kamar zuwa sati. Yanzu ana tsammanin kamar yanzu zahin da za a yi sati guda haka wanda zuwa 30 kelk ne zahin.
0: To, sojojin Amurka sun sake kai hare-hare a wasu yankunan Iran a yayin da Tehran ta mayar da martani sakamakon sojin wato a sansanonin sojin Amurka a Bahrain da kuma Kuwait kwana guda bayan da bangarorin biyu suka kaddamar da hare-hare kan juna. Karfe 5:15. Labarin wasanni kenan ga coach Khamis Saleh da janzaransa.
3: To Nasu Sani, barka da wannan lokaci.
0: Barka da shigo.
3: A yau za a dawo a ci gaba da fafatawa a matakin zagayen dab da na kusa da ƙarshe a gasar lashe kofin duniya wato quarter finals kenan. Kuma karawa farko da za a yi da misalin karfe 9 agogon Najeriya Nijar kamar Chadi za ta kasance ne tsakanin Faransa da Morocco. Wannan karawa tana da tarihi tsakanin waɗannan ƙasashe biyu domin idan
0: an taba gwada
3: alaka tsakanin su uwar gidiya ce da kuma wace kaiwa mulkin mallaka. To kaga tanan akwai wannan alaƙar
0: kenan.
3: Sannan mafi yawanci ƴan wasan ƙasar Morocco a halin yanzu zaka ga yawancin wasu daga cikinsu an haife su ne a ƙasar Faransa ko suna da alaƙa da Faransa da dai sauransu. To wannan wasa hakan ya sake da muhimmanci matuƙa a tsakaninsu. Idan muka duba tarihi dai wannan ba shine karo na farko da waɗannan ƙasashe suke haɗuwa ba. Sun haɗu a tarihi so shida a wasanni daban-daban. Na'am, kuma ita Faransa ce ta samu nasara a wasanni hudu, ita Morocco ta samu nasara a wasa ɗaya, suka yi kunnen doki a wasa guda. To kaga idan aka duba wannan za a iya cewa lalle kan Faransa tana da damar da za ta iya samun nasara a wannan wasa. To sai dai ba nan gizo ke sakar ba, domin ita ma a yanzu Morocco ta taso kuma tana ɗaya daga cikin tawagogin da ake ji da su a ƙwallon kafa ma a duniya ba a nahiyar Afrika ba kadai. Domin idan ka duba irin rawar da suka taka a gasar da ta gabata, sannan kuma a wannan gasar ma irin rawar da take takawa, ta kawo wannan matakin ne har yanzu ba tare da an yi nasara a kanta ba. To wani abu ne da ke haska cewa lalle Morocco za ta iya yin nisa daga da sannan kuma za ta shiga wasan ne da neman ɗaukan fansan abin da ya faru da ita da ita ƙasar Faransa a gasar da ƙasar Qatar ta karbi bakunci a shekarar 2022. Domin a wancan karan dai ita Faransa ce ta samu nasara da ci biyu da nema a kanta. To kaga a wannan karan zata so ta rama wancan abin da ya faru da ita. To wannan da yana zuwa ne daidai lokacin da ita Morocco ake dama ake zargin wani jami'in gwamnatin ta da nuna cewa su ba sa wakiltar nahiyar Afrika. To amma sai dai hukumomin kasar sun fitar da sanarwa da suke cewa lalle kam su ƴan Afrika ne kuma suna tare da kuma Afrika suke wakilta a ita wannan gasa. To shi kuwa ana sa bangaren mai horar da tawagar kasar Faransa Didier Deschamps ya bayyana cewa wannan wasa da za su yi na da muhimmanci a wajensu domin sun kawo wannan mataki ne ba wai kawai irin a ce irin sun zo wannan matakin ne ta hanyar sa'a. A'a, sun cancanci zuwa wannan matakin domin sun yi aiki ne har suka kawo wannan mataki. Don hakan ne ma yake cewa za su yi duk abin da ya kamata su yi wajen ganin cewa sun samu nasara a wasan nasu na yau. Domin ita dai Faransa ana ganin cewa ita ce tawagar da za ta iya karawa a wasan ƙarshe kuma za ta ma iya lashe gasar saboda irin namijin ko ince zaratan ƴan wasan da take da su musamman idan ka duba Kylian Mbappe, akwai Ousmane Dembele, sannan kuma ga Olise.
0: To bazara ce ka misali muna godiya da.
3: To na gode.
0: To ajira kuma ga attajirin gidan Michael Kudusin da kundin bayanai a tattalin
4: arziki. Lallai sai fa attajiri man Nasir, barka da warhaka.
0: Barka da shigowa.
4: A to hukumar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya ta tabbatar da cewa babban kamfanin mai na Exxon Mobil ya amince zai zuba jarin dala biliyan 1 a fannin haƙo mai na cikin teku ne kenan. Aikin da aka walakabi da Usan on Infield. To wannan gagarumin shiri da na da nufin kare yawan man da ake hakowa da ganga 40,000 kowace rana
0: a Najeriya
4: domin bunƙasa asusun kudaden shiga na Najeriya. Bare kuwa to ana sa ran jarin zai farfado da ayyukan yi ya kawo fasahar zamani tare da dawo da martabar kasar a kasuwar mai ta duniya bayan shekaru da dama ba tare da sabon shirin hako mai ba. Wato sai har ila yau a Najeriya muke inda hadakar kungiyoyin farar hula da ke fafutukar kare haƙƙin al'umma sun yi kira ga babban bankin Najeriya da ya gaggauta sake duba matakin soke lasisin bankunan tafi da gidan ko kuma kananan bankuna 46 da aka soke. To kungiyoyin sun ce wannan tsauraran mataki ko kuma tsauraran matakin zai jefa kananan ƴan kasuwa cikin rashi, sannan zai raba miliyoyin mutane mazauna karkara da ayyukan banki na yau da kullum. To sun buƙaci gwamnati ta nemo hanyar ko kuma dabarun gyara maimakon ta dauki waɗannan matakai masu tsauri kenan.
0: Kaga kamar yadda ka faɗa mutanen ƙauyen sai ya zama to ana yi babu su.
4: So sai sai ya yi babu su tunda babu waɗannan bankuna da a turanci ake kiran su mobile banking, mobile banks. To har yanzu dai a batun CBN din CBN ne ya fito da sanarwar gargadi inda yake gargadin ƴan Najeriya da ƴan kasuwa a game da kin karbar takardar kuɗi ta naira 100 a yayin ciniki. Ka san an fara irin wannan yin watsi ko kuma kin karbar
0: takardar
4: naira 100. To bankin da ya ji da cewa tsohuwar takardar kuɗin gama gari da kuma na musamman da aka yi don bikin cika shekaru 100 da haɗe yankunan Najeriya waje guda watan amalgamation of 1914 kenan da aka yi. To an yi bikin cika shekaru 100 a shekarar 2014 sannan saboda haka aka fito da wannan takardar kuɗi na wannan biki na musamman. Saboda haka an ce za a rika karɓar su gaba ɗaya maimakon a ce an soke guda. Kasan ana cewa ana dabda soke guda saboda haka ba za a karbi takardar ko kuma takardar tsohuwar takardar naira 100 ba. To CBN da ya yi kashedin cewa duk wanda aka kama yana kememe akan karɓar su sai fuskanci hukunci mai tsanani na doka da tara mai nauyi kamar dai yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. To sai batun IMF watan asusun bada lamuni kenan na duniya ya rage hasashen bunƙasar tattalin arzikin duniya na wannan shekarar zuwa kashi 3.0 cikin 100 sakamakon matsalolin kuɗi da ke addabar duniya. To wannan raguwa ta faru ne saboda ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki da kuma tsauraran manufofin kuɗi da babban ko manyan bankuna ke amfani da su.
0: To Michael Kudusin, muna godiya. Na ga Mustapha a DBC yana ta tsalle.
4: To ina godiya, ya zama yellow fever.
5: RFI.
0: Ta hukumar agajin abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa akwai sama da mutane miliyan 17 da ke fama da matsananciyar yunwa a yankin arewacin Najeriya. A rahoton da ta fitar cikin makon jiya, WFP ta bayyana tabarbarewar sha'anin tsaro a yankin a matsayin babban dalilin matsalar karancin abincin. Faruk Muhammad Yabo, wakilin mu na jihar Sokoto, wato ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da yunwar, ya aika mana wannan rahoto.
5: Daga ƙauyuka har ma a birane, batu guda ne kacal ya hana kowa rawar gaban hantsi. Matsalar tsaro, matsalar ta hana dimbin mazauna ƙauyuka zama gidajensu, ta kuma hana su noma da kiwon dabbobi. Abin da ya sa hukumar kula da samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen cewa kimanin mutum miliyan 17 na gab da tsunduma a cikin matsalolin yunwa, da idan ba doki mataki ba matsalar ka iya zarta haka. Na ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira da ke a mil 10 ta karamar hukumar mulkin Bodinga, na kuma zanta da wani dattijo dan gudun hijira.
6: To hali ka wanda zan bai cikin gida ne ka aica cikin hali ko yaushe, sannan wanda an kawo riski haka ya tashi shi ka bai karɓi abin da an kai ko abin da za a yi.
7: Ku a can kuna da gonaki wanda kuke noma kuma kuke dogaro da kanku ba tare da kun je ko ina wajen ainihin roƙo.
6: Eh kwarai.
7: Ya yanayin gonakin shi kenan?
6: To gaskiya gonaki akwai alheri amma da yanzu Allah an watsi.
7: Kinan babu zancen noma?
6: Yanzu gaskiya yanzu sai dai wanda Allah kai. Sai dai Allah ka kwanta da mai a tafi a gyara.
5: Matsalolin sun ƙara ta'azzara yawan barace-barace da waɗannan ƙananan yara suka ce gare shi suka dogara.
8: Mara mu kai.
7: A cikin gari?
8: Awo.
7: A nan wannan garin kawai ko ko dai da wani garin daban?
8: Wannan garin.
7: To anya ana samu ko abu?
8: Ana samu. Bara ni kai. Bara in samu cikin gida. In samu santo yanzu na yanti in karanta ya shiga in samu yanzu na yanti na kwasan kai malama.
5: Waɗannan makiyaya guda biyu da na zanta da su sun gudo ne daga ƙauyukan Kuluje da kuma Kulodo a ƙarƙashin gundumar don caɗi ta ƙaramar hukumar mulkin Bodinga a jihar Sokoto. Yanzu kuma babu abinci balle na ciyar da dabbobi.
7: Wato ana dai nan dai ana ta hankali saboda tashin hankali. Wato ma'ana kun samu shiga daji da su amma kuma yanzu ba ku da shi.
9: Gaskiya bai shigo yanzu. Maganar matsala gaskiya ba daɗi. Duk wanda yake wanga lokaci wannan abin riga ya cika da shi ya san babu daɗi. Ba ruwanka da mu dai yanzu a takaice zan yi maka yankinmu. A yankinmu ban san ma wani abin da gwamnati ta yi mana ba. Ba mu da asibiti, ba mu da makaranta ta lalace sama da shekara 20. Na biyu a ce yanzu noman da muke yi muna neman abin da muka ci da kiwon da muke yi. A je a tashe ka gurinka, in ka tashi ina za ka je? An kwaci dabbarka, an hana ka noma, wasu an kashe su. To ina za ka yi da rayuwarka?
5: A ganin Alhaji Tukur ɗan Sakai mazauni gefen Sokoto, akwai matsala fa idan ba a kawar da wannan matsala ba.
10: So ba shakka rahoto na iya zama gaskiya. Mu idan ba a noma ba duk abin da ɗan kasuwa ka so ya je ya sawo, so ko ya zo ƙauye ba zai samu shi ba. Domin kasuwannin ƙauye can ne ƙauyawa ke nomo abincinsu su je su kai kasuwa su ajiye, mu ko mu je can mu same shi mu saya.
5: Na yi ƙoƙarin ji daga ofishin ƙungiyar likitocin da ba su da sanke amma hakan ba ta samu ba. Sai dai a cewar kwamishinan ayyukan gona na jihar Sokoto Alhaji Tukur Alkali ya ce lura da irin wannan matsala ne ya sa suka yi gaggawar baiwa manoma taki kuma a kyauta. Hukumar kula da samar da abinci dai ta ce akwai buƙatar kuɗi dola miliyan 89 ne domin ragewa matsalar ƙarfi. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arabai Hausa.
0: Najeriya na tattaunawa da ƙasar China wajen ganin ta samu goyon bayan da take bukata na amfani da fasahar zamani da kuma makamai domin shawo kan matsalar ta'addanci da ya addabe ta. Jakadan Najeriya a China Janar Abdulrahman Bello Dambazau mai ritaya ya bayyana haka a tattaunawar da suka yi da Bashir Ibrahim Idris ga yadda tattaunawar ta kasance.
11: Janar Abdulrahman Bello Dambazau, jakadan Najeriya a China, me kake yi wajen ganin Najeriya ta amfana da China wajen shawo kan matsalar ta'addancin da ya addabe ta?
12: Ba shakka ko da na bar soja inda na ma fuskanta kenan. Saboda haka zuwa na nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da na sa a gaba. Ko a ciya mun yi meeting, akwai permanent secretary na Ministry of Foreign Affairs na Nigeria, Ambassador Ahmed Umar Dunoma, ya zo ya ziyarci China. Kuma na raka shi mun je Ministry of Foreign Affairs na su na nan mun yi meeting. Kuma ɗaya daga cikin abubuwan da muka tattauna shine game da abubuwa da suka shafi matsalar tsaro a Najeriya. da kuma ba Najeriya ba kawai da ma nan makwabtanmu, tunda yanzu harkar tsaro ba harka ce ta Najeriya ba kawai, harka ce da ta shafi wannan bangaren da ake kira Sahel da kuma can wajen bangaren Lake Chad.
11: To kamar me kuke a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu domin tunkarar matsalar?
12: Domin san cewar abubuwa guda biyu da ya kamata mu yi la'akari da wanda suke ƙarfafa ta'addanci da kidnapping da shauransu shine yawan makamai da suke hannun mutanen nan 'yan ta'adda da barayi. Akwai makamai da dama a hannunsu, da kuma makaman nan ba nan a Najeriya ka kera su ba, daga waje ake shigowa bane su. Akwai na biyu shine shan ƙwayoyi da suke ake shigowa da wayannan suna amfani da su don su fita hayyacinsu, shi yasa za ka ga cewar suna abu ba imani a zuciyarsu.
11: La'akari da ci gaban China, kamar ta wace hanya kake ganin Najeriya za ta amfana da ita domin shawo kan wannan matsalar?
12: Ya kamata mu samu abubuwa na zamani na technology wanda za ka iya zama a waje ɗaya ma. Misali za ka ga abin da ke faruwa kusan kilomita 300 za ka hanga. Akwai kamfani da muka je kwanaki wanda suke da irin rada kamar tabarar hangen nesa kenan, wanda ka kafa shi ko kiyashi gitta kilomita 50 za ka gano shi. To irin wannan shine ya kamata samu kattaba saboda abodocinmu. To amma ko da ka kafa wannan, to ya kamata ka samu karfin ko hanyar da zaka idan wani abu ya taso na gaggawa kilomita 50 ka hango wani abu da faruwa, amma ba da yadda zaka kai ka je wajen, to ai ka ga ba wani abu, shi wannan bai maka amfani ba. To saboda haka dole shi ma ka samu wani abun da zai iya kai ka wajen nan a lokacin da kake so, har ka samu ka gyara wannan abu ko ka kai hari akan wayannan za su yi barna ko kuma da yadda ya kamata ka yi. To saboda haka duk wayannan abubuwan suna da su a nan, suna da drone wanda yake cewar drone din nan za ka ɗana shi ya tafi ya bar waje zuwa wani waje, yana hango mutane suna barna. To shi a nan wajen ba waje juyo ba ne ya gaya maka cewar ya hango mutane suna za su yi barna, a'a, a nan wajen zaka iya aikata abin da kake so ka aikata akan wayannan mutane. Ko yanzu dai muna so mu zauna mu tattauna da su, wato game da horo da jami'an tsaro, game da mushanin sayan makamai da shauransu, abin da ya kamata mu saya dan abin da ke damun mu a yanzu maganar ta'addanci.
11: General Abdulrahman Bello Dambazau, jakadan Najeriya a China, mun gode sosai.
12: Alhamdulillah, na gode, thank you.
0: To tattaunawar Bashir Ibrahim Idris kenan da jakadan Najeriya a kasar China. To a cikin labarin namu kun ji cewa manyan jagororin adawar siyasar Najeriya na kokawa kan fuskantar barazanar kisa daga wasu bangarori. Sannan bayan shafe shekaru 15 da samun yancin kai, har yanzu wato Sudan ta Kudu na cikin halin gaganikayi. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
13: Rayuwata.
14: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI, ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
13: Rayuwata.
14: Mu soma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan irin mawuyacin halin da iyalai ke shiga bayan an yi garkuwa da 'yan uwansu na dumuwa da damuwa akan rashin sanin tabbacin halin da 'yan uwan nasu ke ciki ko kuma fargabar abin da ka iya biyo baya. Malama Fatima Muhammad, kanwar wani da aka taba yin garkuwa da shi.
15: Gaskiya mun tsinci kanmu cikin wani hali na tausayi da kuma halin da dan uwanmu ya shiga ciki. Kudin da za su samu mutum bai ma taba ganin su ba. Ko shi da aka dauke shi balantana mu 'yan uwa, gaskiya mun ji babu dadi.
14: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Mu soma da ra'ayin malama ta farko, fara ki gabatar da kanki.
13: Assalamu alaikum. Shirye rayuwa ta mai magana malama Rahmatu Isa Karganan babban birnin Yamai Jamhuriyar Nijar. An koma gida birnin Kantagar Hanga. Gaskiya yaro ko hita yayi nan da can. Baka ga inda ya shiga ba gaskiya hankalinka na tashi balle gashi ka ji an ce ga su an dauka an yi daji da su. Gashi ko kudin hansa aka bada sai dai a kashe mutum. Wasu ba a ganin gawasu. Gaskiya akwai tashin hankali. Allah ya kiyaye, Allah ya tsare. An ga yara kuma waɗanda aka dauka kwanakin bayan nan, Allah ya sa iyayensu su gana da su.
16: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ida mai albarka rayuwa ta Radio Branch International mai magana Ummu Huzaifa daga Kaduna, Nigeria. Gaskiya ana shiga hali na rashin ya zakai na niyasu. To koda ka kasawa za a yi a rarraba ma dangi kafin kuɗin nan su haɗu. Sakamakon halin da muke ciki ana shan wani wahala daban. Sai dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ne kawai ya kawo mana ƙarshen wannan fitina da take ƙarewa. Tun a baya ba zan manta ba, malamai sun tabbatar wa akan cewa ma a daina bada wannan kuɗin fansa sakamakon ana ƙarasa su zuciyarsu na jin daɗi ne. To amma abin saboda baka iyawa naka na cikin wani hali duk yayin da aka ambato ɗinan miliyoyi gani kake yi rayuwa nan dai ta tsira. To mu dai muna roƙon Allah ne ya cusa mu zuciyarsu imani.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International barkanmu da warhaka jiya Zainab barka da kokari. Kai gaskiya ba karamin fargaba ya sanya mutanen Najeriya ba saboda duk wanda aka ce zai yi tafiya to abinda zai kawo shine ɗan bindiga a hanya, ɗan kinafi, ɗan garkuwa su ne zullumin mutum. Yanzu in dai har za ka yi tafiya to zullumin ka kenan saboda abin ya riga ya gauraya Najeriya gabaki daya. Da an san cewa arewa ne kawai to amma yanzu ko daga nan kudu din ma ka tashi tafiya kana cikin fargaba. Muna kira a hukumomi da shugabanni gwamnoni su wa Allah su wa annabi su duba wannan girman al'amarin. Kai ya kasance saboda su ba sa bin hanya ba su damu ba ya kamata su tausaya.
18: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kemba jihar Niger, ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Africa Reshen jihar Niger. Abu ne wanda za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan al'amari na biyan kuɗin fansa ba ƙaramin fargaba da hasara yake ƙara jawo ba rayukan mu 'yan arewa da kuma dukiyoyinmu baki ɗaya ba. Kuma haƙƙin haka ya ta'allaka ne ga ainihin su shugabanninmu na arewacin Najeriya musamman 'yan siyasa da kuma jami'an tsaro manya. Wallahi Allah bai taɓa yafa haƙƙin wanda aka zalunta. Suna da iko da duk za su dauki mataki akan dakile wannan al'amari amma suka bari wannan al'amarin na ci gaba. To wallahi su tuna fa alhaki fa wallahi ba zai basu ba.
14: A cikin maudu'i na gaba shirin ya leka jihar Kano dake arewacin Najeriya inda al'umma ke kokawa akan rashin jami'an tsaro mata a mafi yawan kasuwannin jihar. Dalilin da yasa ake aikata wasu abubuwa ba bisa ka'ida ba. Honorable Abdul Bashir Hussein shugaban wasu daga cikin kasuwannin jihar Kano.
19: In suka samu irin wannan police station ake tafiya so ba wani hurumin namiji ya caje mace sai yar uwarta mace tunda akwai mata police a tunda division ce cikakkiyar division ba outpost bace.
14: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki.
20: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International. Sunana Maman Aminu Ismu Sikwatas Kaduna Nigeria. Magana ta gaskiya kam ana da buƙatar samun jami'an tsaro mata saboda ko ba komai. Su waɗannan da Allah ya dora musu bala'i na sace-sacen nan. Zaka ga irin ta gaskiya ne mazajen nan wasu in suka zo laliben su ba wai suna laliben abin da aka sata bane a'a duk surorin jikin macen nan suna kokarin sai sun ga sun mulakanta ta da sunan wai su suna caje kayan su. To mu dai babban abin da muke magana akai su matan nan su ji tsoron Allah su sani sata ba sana'a bace ba za ta taba zama sana'a ba. Idan kika kiyaye kanki kika kiyaye mutuncinki babu wani namijin da zai ce ya zo laliben jikinki ya ci zarafinki.
21: Da harko suna na Mama Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger tare da ni akwai Malam Gada na Sako Gangan. Lalle wannan maulidi to shina da kalubale gare mu musulmi saboda mace in ta yi laihi ko ko an gace ta tuhum mata da sata kinan mace wata ya kamata ta bincike ta ba na namiji ba. Namiji gaskiya ba zai wata mace ba za ta yarda a taba ta ba.
1: Suna na Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Port Harcourt jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Babu shakka samar da jami'ai mata musamman ma a wa'innan kasuwanni na manyan birane to tabbas wannan abu ne mai kyau saboda a kare mata da kimanta koda a ce wai ta dauki wani abu ne ko zarginta ake dangane da yin wani abu na almundahana to gaskiya babu dacewa a yanayin society mu na arewacin Najeriya a ce maza ne za su zo su rika caje ta ko kuma wani abu mai kama da haka.
2: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
22: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
2: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
22: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
2: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
22: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
23: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin yayi magana akan yadda mutuwar iyaye ko kuma rabuwar aure ke taka rawa wajen jefa rayuwar wasu ƴaƴan cikin halin ni'a su musamman idan ba a samu dacin iyayen riko na garba ga dai muryar wata yarinya da ta bayyana mana halin da ta tsinci kanta a ciki bayan rabuwar iyayenta
24: idan mahaifinka na nan ana nuna maka ana son ka idan baya nan ana wahalar da kai kana shan wahala sosai ko idan mutane sun zo za a nuna maka kai fa lafiya lafiya kake zauni amma suna fita abin zai canza
23: to da haka zamu ji ra'ayin mai sauraron mu na gaba jamu ji
25: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France International Rahama Ibrahim Rahama Maman Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna Nigeria Hajiya Zainab muna godiya wannan maudu'in da kika saka mana gaskiya maraici babban abu ne saboda idan mutun ya rasa iyayensa za a kai shi riko wani kina ma bai saba da tallaba wani ma bai saba da cin abincin ba abincin da zai ci ko wani abu babu yana bashi wahala ta sanadin haka za a daura mai talla za a azabtar da shi za a musuna mai siwa da suka ji tsoron Allah ya taimaka musu sai in Allah ya baka uwa ta gari ta ki ba da ƴaƴan a riko to shine ita ne za ta yi ta shiga cikin wahala da kunci ta san yanda za ta yi ta nemo ma ƴaƴan ta abinci in kuma uba ne mata shi ta rasu to haka zai ta jajirtawa yi haka
26: Sunana Bashir Muhammad dan Inna Kadisau karamar hukumar Faskaren jihar Katsina hakika wannan matsala ana fuskantar ta duba da yadda zaki ga wasu yaran suna tsintar kansu a yanayin da basu tsammani za su tsinci kansu ba sai dai ni jin hankalin da zan yi ga mazaje dan Allah dan Annabi har idan Allah ya sa kun rabu da matarka kuma akwai zuri'a a tsakani kai kokari ka kulla kyakkyawar alaka tsakaninta da ƴaƴan da ta ban maka duba da yaran suna shiga wani yanayi sakamakon kai ka daura huska ka hana ta alaka da ƴaƴanta wannan ba karamin matsala yake haifarwa ba ina jin hankali iyaye maza dan Allah dan Annabi mu ji tsoron Allah mu kaddara cewar har idan yaran nan fa sun tarbiyantu to al'umma ce da dama ta tarbiyantu
23: Masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku to a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare musamman waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
27: to an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin
28: RFI
27: To a shirin labaran namu na kashi na biyu rahotanni dake zuwa mana yanzu haka Iranayawa dai sun gudanar da jana'izar jagoran addinin musuluncin kasar Ayatollah Al-Khamenei da fatan Allah ya masa rahama Manyan shugabannin ƴan adawa a Najeriya ciki har da dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi da kuma jam'iyyar adawa ta ADC sun bayyana cewa rayukansu na fuskantar barazana tare da ikirarin cewa gwamnati ce ke daukar nauyin masu bibiyar rayuwarsu domin hana su fafutuka ko kuma fafatawa a babban zabe dake tahowa a nan badi rahotannin dake zuwa mana daga nan garin Gumi dake jihar Zamfara a Najeriya sun ce jami'an tsaron kasar sun samu nasarar ko kuma gagarumar nasara wajen hallaka ƴan ta'adda sama da 300 da suka addabi mutanen yankin wani mazaunin yankin ya shaidawa gidan rediyon Faransa wato sashen Hausa na gidan Radio Faransa cewar an kwashe kwanaki biyu ana takun saka da kuma dauki ba dadi tsakanin dakarun na Najeriya da 'yan ta'addan kusan 1000 guda kafin mulkushe su. Rahotanni sun ce hakan wato rahotanni sun ce yanzu haka dai mutanen yankin na cikin wani karfan farin ciki dangane da wannan nasara da zojojin suka samu yayin da ake ci gaba da yada hotunan wadanda aka kashe a kafofin sada zumunta. Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa ya wato mai retire ya gargadi sojojin kasar da sauran jami'an tsaro kansu guji yin jinkiri wajen daukar matakin halaka 'yan ta'adda da zaran sun yi arba da su. Ministan wanda ya bayyana haka a garin Sokoto a yayin raba motocin sulke ga jami'an tsaro ya kara da cewa duk jami'in tsaron da aka samu da laifin jinkirin bude wuta wa 'yan ta'addan to fa za a tuhume shi tamkar ya agazawa 'yan ta'addar wajen gudanar da ayyukan su ne. Har ila yau ministan tsaron na Najeriya dai Christopher Musa ya bayyana cewa yanzu sojojin kasar za su fara karbar naira 100,000 a wata a matsayin mafi karancin albashi maimakon naira 49,000 da suka wato saba karba a sakamakon shirin gwamnatin kasar na inganta walwalar su. Musa ya bayyana haka ne a yayin wata hira da aka yi da shi a tashar talabijin ta News Central na kasar wato da aka yi da shi ranar Laraba. Ministan tsaron ya kuma bayyana cewa har yanzu bangaren sojojin na fama da karancin kudaden gudanar da lamura duk da cewa dai an gudanar da wato an samu ƴansu kafofi ko kuma ƴansu lamura na ingantuwar harkokin sojojin kasar. Jamhuriyar Niger wato a Jamhuriyar Niger magadan gari 266 da kasar ke da su sun fara taron su na shekara-shekara wato a wannan Alhamis din a jihar Maradi a karkashin jagorancin ministan cikin gida na kasar Janar Muhammadu Tumba inda ake sa ran za su tattauna kan matsaloli daban-daban da al'ummomin su ke fuskanta. Rasha da wasu kasashen yammacin Afrika karkashin jagorancin AAS waɗanda suka hada da Mali da Niger da kuma Burkina Faso sun sha alwashin aiki kafada da kafada a bangaren ayyukan soji domin fatattakar harkokin masu ikirarin jihadi da ke ganin sun samu gindin zama a wannan yanki. Bangarorin biyu sun fitar da wannan sanarwa ce a ranar Laraba bayan wata ganawa da suka yi a birnin Yame a cikin dare. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya gana da shugabannin mulkin sojin kasashen uku da suka raba gari da Faransa da kawayenta a yayin da hukumomin kasashen suka yi maraba da wannan shiri na tsaka wato dake tsakanin su da Rasha wanda ke da zumma ta kawo karshen wato harkokin 'yan ta'adda da suka addabi yankunan nasu. Gwamnatin Kamaru ta sanar da rufe wato majami'u sama da 1,400 a bangaren Jehovah Witness saboda sabawa dokokin kasar. Ministan cikin gida Paul Atanganji ya sanar da daukar matakin ne saboda abin da ya kira rashin wato sabawa dokar kasa. Atanganji ya zargi mabiya wannan majami'a ce da kin rera takin kasa da kuma matsayin su akan wasu harkokin kula da lafiya wanda ya hada da amincewa da shirin wato bada jini. Gwamnatin Chadi ta sanar da karbar motoci kiran bus guda 50 da kuma wasu motocin daukar wato marasa lafiya guda 50 daga gwamnatin Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa a wani bangare na tallafawa bangaren lafiya da kuma tsaron kasar tare kuma da sake kyautata alaka a tsakanin kasashen guda biyu. Binciken Majalisar Dinkin Duniya ya nuna cewa wato kashe-kashe da satar mutane da fyaɗe da kuma wato matsananciyar yunwa da ake fuskanta a Sudan ya kasance wata sala ta kisan gilla da take wato da yirka faruwa a wannan yanki a kuma kasar. Sannan ofishin binciken na Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ya fitar da sakamakon binciken a ranar Laraba ne inda ya bayyana cewa yakin da RSF ke yi ya hada da cin zarafin fararen hula da ya hada maza da mata da kananan yara da kuma mamayar wasu wurare da basu dace ya zamanto an mamaya ba wanda yake haddasa munanan matsaloli a kasar. Wasu manoma a Uganda sun shigar da kara a babbar kotun Burtaniya dangane da batun shimfida bututun mai a gabashin Afrika a ranar Talata tare da bukatar ganin an yi amfani da dokar kasar da ta shafi lamuran muhalli da yanayi ta kasar akan kamfanin da aka yi wa rajista a Burtaniya wanda ke daukan nauyin wannan aiki a wajen warware wannan matsala na dasa bututan. labarin da yana zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Sai kuma nishadi.
3: A labarin nishadi na yau zamu faro ne da Nollywood inda tsohuwar matar fitaccen jarumi Yul Edochi wato me Yul Edochi ta shigar da ƙara babban kotun jihar Lagos tana neman kotu ta umarci a rufe wasu shafukan internet da aka dade ana amfani da su wajen cin zarafi, tursasawa da bata mata suna. Me ta lissafa sunayen wasu mutane kamar Yinka Omolola inda take neman a hana su ci gaba da wallafa kalaman batanci game da ita. Baby girl, I say, anan kuma kamfanin Rixel Studios ya sanar da shirin fitar da sabon film din sa mai suna Black Market wanda Jarumi Latif Adedimeji da Linda Ejiofor Suleiman ke jagoranta. Masu shirya wannan film sun bayyana cewa suna da burin kafa tarihin duniya na Guinness World Record wajen haska shi lokaci daya a waje guda. To idan muka leka masana'antar Hollywood dake can kasar Amerika, hukumar tallata jarumai ta Creative Artists Agency wadda ke wakilta manyan taurari kamar su Tom Cruise da Zoe Saldana ta fito fili tana kalubalantar sabon tsarin kirkirar hotuna na AI na kamfanin Meta mai suna Muse Image. Hukumar na zargin kamfanin da yin amfani da sirrin jarumai ba bisa ka'ida ba, yayin da Mark Zuckerberg ke amfani da damar wajen samun makudan kudaden shiga. Anan kuma an fitar da jerin sunayen jarumai da shirye-shiryen su da aka zaba don mika lambar yabon Emmy ta 2026 da za a yi karo na 78 inda jerin shirye-shiryen talabijin da nafa-nafa za su fafata a wannan gasa. Za dai a gudanar da bikin bayar da lambar yabon na Emmy a karkashin jagorancin jaruma Mariska Hargitay a tsakiyar garin Los Angeles na California dake kasar Amurka. Idan muka leka a India kuwa, babban labarin masana'antar fina-finan Telugu ta Tollywood na yau shine shiryawa da jiran fitowar babban film din nan mai suna Lenin wanda fitaccen jarumi Akil Akineni ke taka rawar gani wanda za a saki a gidajen kallo gobe Juma'a. Sai kuma babban film din jarumi Parabas mai suna Fauzi wanda ke ci gaba da daukar hankali bayan kamfanin shirye fina-finai na Bollywood wato Anil Sadani ya sayi hakkin nuna film din a gidajen kallon harshen Hindi akan kudi mai dimbin yawa. A masana'antar Bollywood kuwa, babban labarin da ya mamaye duniyar nishadi shine matakin da jam'iyyar siyasa ta Shiromani Akali Dal ta dauka na shelar haska film din Satluj a kowane kauye na jihar Punjab. Wannan na zuwa ne bayan da aka cire film din lokaci guda daga dandalin kallon fina-finai na Z5 kasa da sa'o'i 48 da fara haska shi. Film din dai ya gini ne akan tarihin rayuwar fitaccen mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama na mabiya addinin Sikh wato Jaswant Singh Kalra.
27: To an gaishe da Shamsiya Haruna da wannan shiri nata, yanzu kuma sai shirin mu na ra'ayoyi.
4: Ba sauraro, assalamu alaikum, barkamu da katarin sake saduwa a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Kamar da yadda kuka ji a labaranmu, Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da shirin yin afuwa ko kuma saiwa da bi'un dubbin 'yan ta'adda a wani yunkuri na dawo da su cikin al'umma, wanda ta ce baya taimakawa kokarin da take yi wajen yaƙi da ta'addanci da ya yi wa ƙasar katutu. Akan wannan maudu'in za mu so mu ji ra'ayoyinku a game da tsarin gwamnati na yi wa dubbin 'yan ta'addar afuwa, har ma da shirin ɗaukar su ayyukan samar da tsaro. Malami na farko, jamuji.
5: Alaikum Radio France International. Mai magana Anas Sarabiyun Muhammad daga nan Bunto jihar Katsina Najeriya. Mun yi lokaci don gane da wannan majalisa ta dattawa ta Najeriya akan yadda ta tattauna akan ajen yi ma 'yan ta'adda afuwa. So wannan abu ne mai kyau don ganin yadda a ce mafi akasari wa 'yan ta'adda su gama yin ta'addanci sannan wai a ce an zo an yafe musu. So wannan ba karamin kuskure bane ba, yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara jawo taɓarɓarewar rashin tsaro a rasa gane inda aka dosa don ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari na ta'addanci. Dama ya kamata tun farko ma zamana an zauna an yi wannan tattaunawa don ganin wannan tuba da suke, za mu iya cewa tuban mazuru ne,
0: kawai gwamnati ta fito ta yaƙe su yadda ya kamata domin ba wanda ya fi ƙarfin gwamnati a wannan ƙasa. Wannan abu ne mai kyau, abu ne wanda muka daɗe muna so mu ga an tattauna a kai. Na gode har da kai Hausa.
6: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Ibrahim Jibril Biyu na kiran ku daga nan Angora Jigol cikin garin Biyu jihar Borno. Muna godiya da dama da kuke ba mu rotof albarkacin bakin mu akan maudu'in da kuka saka mana. Gaskiya ina tare da majalisar dattawa akan wannan bangare na cewa gwamnati ta sauke batun karban tubabbun yan ta'adda. Gaskiya lamari duk wanda kaga goyi bayan a karbi tuban wannan yan ta'addan shi ba mishi ta'addanci ba, amma mu da aka mana ta'addanci wallahi lazim ba ma kaunan mu ga irin wayannan mutane din. Ganin kuma ba ma aikin tsaron su da gaske ba, tuban su ba na Allah bane, so suna taimakawa yan uwan su na jeji ne har yau. So gara ma kawai wanda ya kashe a kashe shi, ina jin shi zai fi zaman lafiya. Nagode ku tashi lafiya, mai magana Ibrahim Jibril Biyu yana kiran ku daga nan Angora Jigo cikin garin jihar Borno.
7: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya, ɗaya daga ƙungiyar masu kira da sauraron Radio Afirka reshen Arewacin Najeriya Ibrahim Mai Wankin Hula, Isa Sallah masallacin Barebare sarkin garin Jale Shehu Tafira tare da Hadan Azumi ke muku gaisuwa da fatan alkhairi. To a zahiri na gaskiya batu dai na janye afuwa ba wasu daga cikin tubabban ƴan ta'adda wadda wasu daga cikin ƴan majalisu su kawo motion. To tabbas wannan abu ne mai kyau, duba da za a ga cewa ai wasu daga cikin ƴan ta'adda din wallahi wasu akan yi musu afuwa kuma daga baya sai ga cewa sun koma ruwa. A ka'ida dukkanin wani wanda aka ce an kama shi da zammar cewa yana yin ta'addanci ko kuma da zammar cewa ya taba kashe wani, to lalle gaskiya shi ma aka ji shi a aiwatar masa da hukunci nan take. Duba da za ga cewa rashin yin hukunci shine ke kawo ta'azzaro wannan matsaloli na tsaro, amma matukar aka ce ana yin hukunci to ya zama to cewa kamar ana tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Allah ya kawo mana ƙarshen dukkanin wa'innan bala'i da yake fama da mu a wannan nahiya ta mu. Barka Hassan Albasa da Bafan Angon
8: Fatima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio International IFI da farko sunana Abubakar Haruna bakin gara Bagari haɗin gwiwa da Nunguwa Alhaji Sani Sarkin Iskan Danja sai kuma na Baba Kyawari da ke a garin Sabuwa. Lallai kam dangane da wannan dama da kuka ba mu to fa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ya kamata a ce gwamnatin Najeriya tana yi wajen aiwatar da ƙudurin da take yi na canza tunani na tubabbin ƴan ta'adda. To lallai kam wannan abin ayaba ne, duba da yadda matsalar tsaro kullum take ƙara hauhawa take ƙara cigaba. Wannan ƙuduri na gwamnatin Najeriya abu ne da ya dace, amma fa a mahanga ya kamata dukkanin wanda ya tuba ya ba da makaman yakin shi, kada a bar shi ya koma da su. Matuƙar za a bar shi ya koma da su, to duk lokacin da ya ji gija-gija ya ji a jiwon shi babu ƴan matsabbai zai sake ɗaukan makaman shi ya koma. Ita kuma Najeriya musamman ma in tana ba shi wani kaso ya ga kasan nan ma bai yi mishi ba, shi ma fa zai iya haddasa ya koma ya ci gaba da aikata abin da yake duba da yanda yake samun kuɗi waje-waje. Ita gwamnatin ba za ta iya ɗaukar nauyin shi yadda ya dace ba. Radio France International kashi na biyu.
9: Assalamu alaikum Radio France International a ratsayin mai magana Isa Sallah masallacin Barbari da ke garin Fatiskum a jihar Yobe tare da Malam Hassan Albasari da ke garin Fatiskum gabar da kasuwa. Shayar ba shi da barkono garin Kucida ba bai iya suke ɗan sanda miliyan da ke garin Dawasa. To alhamdulillah dangane da wannan jawabi ko shawara da majalisar dokoki ta ba ma gwamnati na ainihin wato janye ko kuma daina ba ma tubabbu wato afuwa ko kuma a ainihin sauya salon, to alal hakika wannan gaskiya ne domin tubabbun nan da yawa ban sha gani an musu afuwa an dawo da su cikin mutane ƙarshe kuma su sake komawa ko kuma zama su ne informers da wa'annan ƴan ta'adda. Alal hakika suna cutar da al'umma kuma mutane ma ba za su amince da su ba gaba ɗaya. Ya kamata a ajiye su tukun sai sun ɗauki shekaru masu yawa kafin nan, musamman a nan jihata ta Yobe sai aka ce wai su ne ma za a ba su tsaron kan hanya. Alal hakika wannan akwai kuskure a ciki, ƙarshenta su ma za su koma su yi ta'addancin ma ba tare da an sani ba. Alal hakika ba daidai ba ne. A tashi lafiya. Isa Sallahi masallacin Barbari da ke garin Fatiskum.
10: Assalamu alaikum Radio France International, kuna magana da Hashim Hassan, ina kiran ku nan daga nan garin Tsamama. a bala filinge ta talibiri a jamhuriyar Niger. Na dai dangane da wannan sulhu ko wannan sasanci da anka samu na tubobin yan ta'adda a dawo da su cikin al'umma da gwamnatin Najeriya ta yi, to lallai abu na mai kyau. Lallai waɗannan tubabbi tun da sun tuba, lallai ya kamata a dawo da su cikin al'umma, kuma gwamnati ta ba su aikin da suke tare da hukumomi a kowane lokaci. Lallai tun da dai sun san ma'anan makamin yaƙi, sun san ma'anar ɗaukar makami, to lallai ya kamata a ce an sa su a cikin sojoji ana tahiya neman waɗancan mutane tare da su. Lallai haka nan in gwamnati ya yi haka, lallai abu ne mai kyau wanda haka dai ake so. Duk wani Allah dai ya shiryar da shi wanda ya ɗauki makami ba bisa hanya ta gaskiya ba. Radio Faransa, ina muku fata alheri. Mai magana Hashim daga nan garin Tsamama a Bala Filinge, Jihar Talibiri a jamhuriyar Nijar. RFI na gode, a tashi lafiya.
11: Shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kai ma kana iya shigowa a dama da kai a cikin shirin ta wajen aikewa da sakon murya da bai wuce minti guda ba a wannan lambar ta manhajar mu ta WhatsApp, alamar ƙari 234-706-6566-41. Yanzu kuma shirin zai dora.
12: Sashen Hausa Radio Faransa, suna na Kabir Kwangila, Flyover Zaria, Kaduna State a tarayyar Najeriya. To, ni ma a ra'ayina ina goyon bayan kada a yi wa 'yan ta'adda afuwa su da cikin al'umma. Sakamakon wannan afuwan da ake musu ke da cikin al'umma shi ne matsalan kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. A yanda suke wannan ayyukan na ta'addanci, an kama su a yi musu hukunci daidai da laifin da suka aikata. To da tuna an kawo ƙarshen wannan ayyukan na ta'addanci, rashin hukunta su da ba a yi, kuma a ce an yi musu afuwa su dawo cikin al'umma, wasu daga baya su koma su ci gaba da ayyukansu na ta'addanci, su dinga cutar da al'umma, wannan ba daidai ba ne. Muna goyon bayan kada a yi ma duk wani ɗan ta'adda afuwa, kawai in an kama ɗan ta'adda a yi mai hukunci daidai da laifin da ya aikata, saboda kawo ƙarshen wannan ayyukan ta'addancin.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio France International, barkanku da aiki, sannanku da kokari. Da farko dai sunana Ramatu daga nan Lagos. To a halin gaskiya, yan ta'addan da suka ce sun tuba ko sun ajiye makamai, bai kamata kawai a ce an yaye musu ba. To an yaye musu mutanen da suka kakkashe wa, wanda suka mayar da marayi, wanda ba su da duk sun kori mutane, sun kakkashe wasu, sun raba wasu da ƴan uwansu. Ya kamata a yi musu hukuncin abin da suka yi, bai kamata a yahe musu ba. Don in aka ce an yahe musu, aka sa su cikin sojoji, ƙarshenta da su za a rinka cin, za a rinka haɗa baki ana cin galaba a kan.
27: To wannan kenan. To anan muka zo ƙarshen shirin, amma kana daga cikin muhimman kanan labarin. A cikin labarin kun ji cewa manyan jagororin adawar siyasar Najeriya na kokawa kan fuskantar barazanar kisa daga wasu ɓangarori. Bayan shefar shekaru 15 da samun 'yancin kai, Sudan ta kudu ta kasance cikin wani halin ƙaƙanikayi. Duka-duka da wannan muka zo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci, a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan Radio France International, musamman Bashir Ibrahim Idris da ya shirya wannan shiri, sai Abdulkarim Ibrahim Shikal shi ma haka, sai Mustapha IDBC da ya sada ni da ku a kan na'ura. Na ku Nasiru Sani ke cewa mu kasance lafiya. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
15: Nasiru Sani.
27: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a shirinmu na maraice. Ga kanan labaran duniyar. A cikin labarin za ku ji cewa manyan jagororin adawar siyasar Najeriya na kokawa kan fuskantar barazanar kisa daga wasu ɓangarori. Sannan bayan shafe shekaru 15 da samun 'yancin kai, Sudan ta kudu ta kasance cikin halin ƙaƙanikayi zuwa yanzu. A yau Alhamis ake shirin jana'izar jagoran addinin musulunci Iran a wani yanayi da ƙasar ke cikin yaƙi da Amurka. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Manyan shugabannin 'yan adawar siyasa a Najeriya ciki har da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi da kuma jam'iyyar ADC sun bayyana cewa rayuwarsu na fuskantar barazana tare da ikirarin cewa gwamnati ce ke daukar nauyin masu bibiyar rayuwarsu domin hana musu fafatawa a babban zabe na abadi. Shamsiya Haruna ta hada mana rahoto akai.
3: A wata tattaunawa da manema labarai, an jiyo tsohon gwamnan na jihar Anambra na bayyana fargabar cewa watakila ba zai rayu har zuwa babban zaben 2027 ba. Yunusa Tanko jigo ne a jam'iyyar NDC ga abin da yake cewa.
1: Da dadewa muna ta hasashe yanayin inda ake bin daga jam'iyya zuwa jam'iyya. Misali, mun bar ya bar PDP aka binci zuwa Labour Party. Ita Labour Party da aka gurgunta ta. Ya je ADC, daga ADC zuwa NDC. Ana kokari ne don ma kai ya samu ma ya tasiri kan ma ya ma fito zaben gaba daya. Mun ma kanmu da muke bin sa dinnan mun ma muna cikin wani irin hatsari. Ko jiya da na bada dan wani dan interview aka ce mu ce aka kira ni da dai aka faɗa mun cewa in kaka tsantsan fa. To saboda haka irin wayannan abubuwan muna jin su ganin su suna faruwa.
3: Ko yaya masana siyasa ke kallon salon siyasar Najeriya a irin wannan lokaci? Tambayar kenan da muka yi wa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa daga kanan Najeriya.
14: A gaskiya wato yiwa yan hamayya kutun gwila da bita da kulle ba yau aka saba ba a siyasar Najeriya, amma bai taba daukan salo mai muni irin wannan karan ba da zai zama na da abin da ake nasarari da na boye na ganin cewar an kasara hamayya, an tabbatar babu wani wanda ya takara ba Bola Ahmed Tinubu ba.
3: Tuni dai fadar shugabancin Najeriya ta watsi da wannan zargi a wata sanarwa daga kakakin shugaban kasa Bayo Onanuga ya fitar, tana mai cewa wannan ba komai bane illa kawai yunkurin siyasa na janyo hankalin al'umma da kuma bata wa gwamnati suna.
27: To Allah ya kyauta. Rahotannin da ke zuwa mana daga garin Gumi da ke jihar Zamfarar Najeriya sun ce jami'an tsaron Najeriya sun samu gagarumar nasara wajen hallaka 'yan ta'adda sama da 300 da suka addabi mutanen yankin. Wani mazaunin yankin ya shaidawa a RFI Hausa cewar an kwashe kwanaki biyu ana takun saka da kuma dauki ba dadi tsakanin dakarun Najeriya da 'yan ta'addan kusan 1000 guda kafin murkushe su. Rahotannin sun ce yanzu haka mutanen yankin na ci gaba da wato cikin wani yanayi na farin ciki dangane da wannan nasara da sojojin suka samu yayin da ake ci gaba da yada hotunan waɗanda aka kashe a kafofin sada zumunta. Ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa mai ritaya ya gargadi sojojin kasar da sauran jami'an tsaro kan su guji yin jinkiri wajen ɗaukar matakin halaka 'yan ta'adda da zaran sun yi arba. Ministan wanda ya bayyana haka a garin wato a garin Sokoto a yayin raba motocin sulke ga jami'an tsaro ya kara da cewa duk jami'in tsaron da aka samu da laifin jinkiri wajen budewa 'yan ta'adda wuta to fa za a tuhume shi da agaza wato da agaza musu. Ga kaɗan daga cikin fassarar kalaman ministan tsaron na Najeriya.
16: And I want to reiterate this to all members of armed forces and security forces.
17: Ina sake nanata wannan umarni ga dukkanin sojoji da sauran jami'an tsaro, da zarar an aike da ku kada ku sake bata lokaci wajen jiran umarnin harbe wani dan bindiga ko kuma dan ta'adda. Ina mai ba ku wannan umarni da babbar murya. Duk wanda ya jinkirin aika dan ta'adda lahira da sunan jiran umarnin yin harbi, to fa shi ma zamu dauke shi a matsayin dan ta'addan. Ana amfani da kudaden gwamnati a matakin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi har ma da kuɗaɗen harajin da 'yan Najeriya ke biya wajen sayen waɗannan makamai, kuma an saye su ne domin ku yi amfani da su wajen murƙushe duk wanda ke tada hankali a ko'ina yake kuwa. Don haka haƙƙi ne kanku ku kawar da shi, ba wai ku ba shi damar kawar da ku ba.
27: Fassarar jawaban Christopher Musa ministan tsaron Najeriya kenan. Har ina yau ministan tsaron na Najeriya Christopher Musa ya bayyana cewa yanzu sojojin kasar za su fara karbar 100,000 a wata wato a wata a matsayin wani wato a matsayin mafi karancin albashi maimakon naira 49,000 da suka saba karba a sakamakon shirin gwamnati na ganin cewa ta inganta musu walwala. Musa ya bayyana haka ne a yayin wata hira da tashar talabijin ta Central News na kasar wato da aka yi hira da shi a ranar Laraba. Ministan tsaron ya kuma bayyana cewar har yanzu bangaren sojin kasar na fama da karancin kudaden gudanar da lamura duk ko da ingantuwar yanayin jin daɗi na ma'aikatar da gwamnatin kasar ta shirya. Jamhuriyar Nijar wato magadan gari 266 da kasar ke da su sun fara taron su na shekara-shekara a wannan Alhamis a jihar Maradi a karkashin jagorancin ministan cikin gida na kasar Janar Mamadu Tumba inda ake sa ran za su tattauna kan matsaloli daban-daban da al'ummomin su ke fuskanta. Umar Sani ya hada mana rahoto akai.
2: Wannan ne karo na 12 da magadan garin ke gudanar da taron su a wani yanayi da malama Mariya Sale magajin garin Libori ta koka kan rashin kudaden shiga.
18: Da jangal ne muna aiki. In babu jangal komin bai aiki. Muna so su biya jangal sai mu ade mu samu karhi mu yi aiki kwarai.
2: Bayan ya zana sunayen magadan gari kusan 6 da 'yan ta'adda suka kashe, Bubakar Sumana Garanki, shugaban kungiyar magadan garin ta ƙasa, ya koka yana mai cewa. Mai laifukan da ke gabanmu sun hada da ta'addanci na ƙasa da kwacen dukiyar jama'a da kuma garkuwa da mutane. Yana mai cewa gwamnati na bakin kokarin ta don shawo kan matsalar. Kungiyoyin mata ta bakin Madam Abdulkamil Ruqayyatu sun ce za su taimaka magadan garin da labarai da riko ni abin da dace.
18: Kin da rori ai kun ga ade mata alhamdulillah. Kenan muna iya cewa ana tare da mu 100%.
2: A nasu bangare matasa sun koka kan yadda da'irori ke watsi da bukatun su. Inshi Abdurrahman Halidu, shugaban matasa na da'irar Maradi.
19: An muka dauka cikin wannan kananan hukumomin zaka gani cewa dan abin da aka hidda ma matasa a shekara bai taka kara ya karya ba. In ba an sa kudade da dama ba wajen ilmantar da matasa, diyan da za ake za a yi wani abu na ci gaba ba zai zama na mai dorewa ba.
2: Kungiyar Pnit da ke kan gaba wajen kama wa da'irorin
19: ta ba kudade da dama ba wajen ilmantar da matasa, diyan da za ake za a yi wani abu na ci gaba ba zai zama na mai dorewa ba.
2: Kungiyar Pnit da ke kan gaba wajen kama wa da'irorin ta bukaci magadan gari da su dinga kwatanta

0: Thomas ya bayyana mana irin halin da ake ciki.
1: Lalle sati biyu da suka wuce haka an samu zahinan wanda lalle kuma mutane da yawa sun rasa rayukansu kwa. Mai yanzu cikin kwanakin nan zahin ya dan dakata, ana samun shojan ventuita kan ga gobe Juma'a, muna tsammanin shi zai kai zuwa Trent abinda ya kai sama kwa. Ana ganin sati, ana ganin pronostic na zahin wanda za a yi kamar zuwa sati. Yanzu ana tsammanin kamar yanzu zahin da za a yi sati guda haka wanda zuwa Trent kelka ne zahin.
0: To, sojojin Amurka sun sake kai harhare a wasu yankunan Iran a yayin da Tehran ta mayar da martani sakamakon sojin, wato a sansanonin sojin Amurka a Bahrain da kuma Kuwaiti, kwana guda bayan da bangarorin biyu suka kaddamar da harhare kan juna. Karfe 5:15. Labarin wasanni kenan ga coach Khamis Sale da janzaransa.
2: To Nasu Sani, barka da wannan lokaci.
0: Barka da shigowa.
2: A yau za a dawo a cigaba da fafatawa a matakin zagayen dabda na kusa da na ƙarshe a gasar lashe kofin duniya, wato quarter finals kenan. Kuma karawa farko da za a yi da misalin karfe 9 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chad za ta kasance ne tsakanin Faransa da Morocco. Wannan karawa tana da tarihi tsakanin waɗannan ƙasashe biyu, domin idan
0: an taɓa gwadawa
2: alaƙa tsakanin su, uwar gidiya ce da kuma wace kaiwa mulkin mallaka. To kaga tanan akwai wannan alaka da
0: ke nan.
2: Sannan mafi yawanci yan wasan kasar Morocco a halin yanzu zaka gani yawancin wasu daga cikinsu an haife su ne a kasar Faransa, ko suna da alaka da Faransa da dai sauransu. To wannan wasa hakan ya sake da mahimmanci matuƙa a tsakaninsu. Idan muka duba tarihi dai, wannan ba shi ne karo na farko da waɗannan ƙasashe suke haɗuwa ba. Sun haɗu a tarihi so shida a wagasanni daban-daban. Na'am, kuma ita Faransa ce ta samu nasara a wasanni hudu, ita Morocco ta samu nasara a wasa ɗaya, suka yi kunnen doki a wasa guda. To kaga idan aka duba wannan, za a iya cewa lalle kan Faransa tana da damar da za ta iya samun nasara a wannan wasa. To sai dai ba nan gizo ke sa karba, domin ita ma a yanzu Morocco ta taso, kuma tana ɗaya daga cikin tawagogin da ake ji da su a ƙwallon ƙafa ma a duniya, ba a nahiyar Afrika ba kadai. Domin idan ka duba irin rawar da suka taka a gasar da ta gabata, sannan kuma a wannan gasar ma irin rawar da take takawa, ta kawo wannan matakin ne har yanzu ba tare da an yi nasara a kanta ba. To wani abu ne da ke haska cewa lalle Morocco za ta iya yin nisa daga da, sannan kuma za ta shiga wasan ne da neman ɗaukan fansan abin da ya faru da ita da ita ƙasar Faransa a gasar da ƙasar Qatar ta karbi bakunci a shekarar 2022. Domin a wancan karan dai ita Faransa ce ta samu nasara da ci biyu da nema a kanta. To kaga a wannan karan za ta so ta rama wancan abin da ya faru da ita. To wannan dai yana zuwa ne daidai lokacin da ita Morocco ake dama ake zargin wani jami'in gwamnatinta da nuna cewa su ba sa wakiltar nahiyar Afrika. To amma sai dai hukumomin kasar sun fitar da sanarwa da suke cewa lalle kam su 'yan Afrika ne, kuma suna tare da kuma Afrika suke wakilta a ita wannan gasa. To shi kuwa a nasa ɓangaren mai horar da tawagar kasar Faransa Didier Deschamps ya bayyana cewa wannan wasa da za su yi na da mahimmanci a wajensu, domin sun kawo wannan mataki ne ba wai kawai sun zo wannan matakin ne ta hanyar sa'a. A'a, sun cancanci zuwa wannan matakin domin sun yi aiki ne har suka kawo wannan mataki. Don hakan ne ma yake cewa za su yi duk abin da ya kamata su yi wajen ganin cewa sun samu nasara a wasan nasu na yau. Domin ita dai Faransa ana ganin cewa ita ce tawagar da za ta iya karawa a wasan ƙarshe, kuma za ta ma iya lashe gasar saboda irin namijin ko in ce zaratan 'yan wasan da take da su, musamman idan ka duba Kylian Mbappe, akwai Ousmane Dembele, sannan kuma ga Olusi.
0: To bazara ce ka misali, muna godiya.
2: To na gode.
0: To to ajira ajira kuma ga attajirin gidan Michael Kudusin da kundin bayanai a tattalin
3: arziki. Lallai sai fa attajiri Iman Nasir, barka da warhaka.
0: Barka da shigowa.
3: A to hukumar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya ta tabbatar da cewa babban kamfanin mai na Exxon Mobil ya amince zai zuba jarin dala biliyan 1 a fannin hako mai na cikin teku da kenan. Aikin da aka walakabi da Usan on Infield. To wannan gagarumin shiri da na da nufin kare yawan man da ake hakowa da ganga 40,000 kowace rana
0: a Najeriya kenan,
3: domin bunkasa asusun kudaden shiga na Najeriya. Bare kuwa to ana sa ran jarin zai farfado da ayyukan yi ya kawo fasahar zamani tare da dawo da martabar kasar a kasuwar mai ta duniya bayan shekaru da dama ba tare da sabon shirin hako mai ba. Wato sai har ila yau a Najeriya muke inda hadakar kungiyoyin farar hula da ke fafutukar kare haƙƙin al'umma sun yi kira ga babban bankin Najeriya da ya gaggauta sake duba matakin soke lasisin bankunan tafi da gidanka ko kuma kananan bankuna 46 da aka soke. To kungiyoyin sun ce wannan tsauraran mataki ko kuma tsauraran matakin zai jefa kananan 'yan kasuwa cikin rashi, sannan zai raba miliyoyin mutane mazauna karkara da ayyukan banki na yau da kullum. To sun buƙaci gwamnati ta nemo hanyar ko kuma dabarun gyara maimakon ta dauki waɗannan matakai masu tsauri kenan.
0: Mun kaga kamar yadda ka faɗa mutanen ƙauyen sai ya zama to ana yi babu su.
3: Sosai sai ai babu su tunda babu waɗannan bankuna da a Turanci ake kiran su mobile banking, mobile banks. To har yanzu dai a batun CBN din, CBN ne ya fito da sanarwar gargadi inda yake gargadin 'yan Najeriya da 'yan kasuwa a game da kin karbar takardar kuɗi ta naira 100 a yayin ciniki. Ka san an fara irin wannan yin watsi ko kuma kin karbar takardar naira 100. To bankin da ya jaddada cewa tsohuwar takardar kuɗin gama gari da kuma na musamman da aka yi don bikin cika shekaru 100 da haɗe yankunan Najeriya waje guda, watan amalgamation of 1914 kenan da aka yi. To an yi bikin cika shekaru 100 a shekarar 2014, sannan saboda haka aka fito da wannan takardar kuɗi na wannan biki na musamman. Saboda haka an ce za a rika karɓar su gaba ɗaya maimakon a ce an soke guda. Kasan ana cewa ana dabda soke guda, saboda haka ba za a karɓi takardar ko kuma takardar tsohuwar takardar naira 100 ba. To CBN da ya yi kashedin cewa duk wanda aka kama yana kememe akan karɓar su zai fuskanci hukunci mai tsanani na doka da tara mai nauyi kamar dai yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. To sai batun IMF, watan asusun bada lamuni kenan na duniya, ya rage hasashen bunƙasar tattalin arzikin duniya na wannan shekarar zuwa kashi 3.0 cikin 100 sakamakon matsalolin kuɗi da ke addabar duniya. To wannan raguwa ta faru ne saboda ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki da kuma tsauraran manufofin kuɗi da babban manyan bankuna ke amfani da su.
0: To Michael Kudusin, muna godiya. Na ga Mustapha a DBC yana ta tsalliya.
3: To ina godiya, ya zama yellow fever.
0: To hukumar agajin abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargadin cewa akwai sama da mutane miliyan 17 da ke fama da matsananciyar yunwa a yankin arewacin Najeriya. A rahoton da ta fitar cikin makon jiya, WFP ta bayyana taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin a matsayin babban dalilin matsalar ƙarancin abincin. Faruk Muhammad Yabo, wakilin mu na jihar Sokoto, wato ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da yunwar, ya aiko mana wannan rahoto.
4: Daga ƙauyuka har ma a birane, batu guda ne kacal ya hana kowa rawar gaban hantsi: matsalar tsaro. Matsalar ta hana ɗimbin mazauna ƙauyuka zama gidajensu, ta kuma hana su noma da kiwon dabbobi. Abin da ya sa hukumar kula da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa kimanin mutum miliyan 17 na gab da tsunduma a cikin matsalolin yunwa, da idan ba a ɗauki mataki ba, matsalar ka iya zarta haka. Na ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira da ke a mil 10 ta ƙaramar hukumar mulkin Bodinga, na kuma zanta da wani dattijo ɗan gudun hijira.
5: To hali ka wanda zan bai cikin gida ne ka aita cikin hali koyaushe, sannan wanda an kawo riski haka ya tashi shi kaka bai karɓi abin da an kai ko abin da za a yi.
4: Ku a can kuna da gonaki wanda kuke noma kuma kuke dogaro da kanku ba tare da kun je ko ina wajen ainihin roƙo?
5: Eh, ƙwarai.
4: Ya yanayin gonakin shi kenan?
5: To gaskiya gonakin akwai alheri, amma da yanzu an watse.
4: Kenan babu zancen noma?
5: Yanzu gaskiya sai dai wanda Allah kai, sai dai Allah ka kwanta da mai a gyara.
4: Matsalolin sun ƙara ta'azzara yawan barace-barace da waɗannan ƙananan yara suka ce gare shi suka dogara.
6: Fara muke.
7: A cikin gari?
6: Awo.
7: A nan wannan garin kawai ko ko dai da wani garin daban?
6: Wannan garin.
7: To anya ana samu ko abu?
6: Ana samu. Bara ni kai. Bara in samu cikin gida, in samu san to yanzu na yanki, in karanta in shiga, in samu yanzu na yanki na kusan kai malama.
4: Waɗannan makiyaya guda biyu da na zanta da su sun gudo ne daga ƙauyukan Kuluje da kuma Kulodo a ƙarƙashin gundumar Dan Chadi ta ƙaramin hukumar mulkin Bodinga a jihar Sokoto. Yanzu kuma babu abinci balle na ciyar da dabbobi.
7: Wato ana da yanan dai ana ta hankali. Saboda tashin hankali.
8: Wato ma'ana kun saba shiga daji da su amma kuma yanzu ba ku da
7: shi. Gaskiya bai shiguwa yanzu.
9: Maganar matsala gaskiya ba daɗi. Duk wanda yake wanga lokaci wannan abin riga ya cika da shi ya san babu daɗi. Ba ruwanka da mu dai yanzu a takaice zan yi maka yankinmu. A yankinmu ban san ma wani abin da gwamnati ta yi mana ba. Ba mu da asibiti, ba mu da makaranta ta lalace sama da shekara 20. Na biyu a ce yanzu noman da muke yi muna nema abin da muka ci da kiwon da muke yi. A je a tashe ka gurinka, in ka tashi ina za ka je? An kwaci dabbarka, an hana ka noma, wasu an kashe su. To ina za ka yi da rayuwarka?
4: A ganin Alhaji Tukur ɗan Sakai mazauni gefen Sokoto, akwai matsala fa idan ba a kawar da wannan matsala ba.
10: So ba shakka rahoto na iya zama gaskiya. Mu idan ba a noma ba duk abin da ɗan kasuwa kaso ya je ya sawo, so ko ya zo ƙauye ba zai samu shi ba. Domin kasuwannin ƙauye can ne ƙauyawa ke nomo abincinsu su je su kai kasuwa su ajiye, mu ko mu je can mu same shi mu saya.
4: Na yi ƙoƙarin ji daga ofishin ƙungiyar likitocin da ba su da sanke amma hakan ba ta samu ba. Sai dai a cewar kwamishinan ayyukan gona na jihar Sokoto Alhaji Tukur Alƙali ya ce lura da irin wannan matsala ne ya sa suka yi gaggawar baiwa manoma taki kuma a kyauta. Hukumar kula da samar da abinci dai ta ce akwai buƙatar kuɗi dola miliyan 89 ne domin rage wa matsalar ƙarfi. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arabai Hausa.
0: Najeriya na tattaunawa da ƙasar China wajen ganin ta samu goyon bayan da take bukata na amfani da fasahar zamani da kuma makamai domin shawo kan matsalar ta'addanci da ya addabe ta. Jakadan Najeriya a China General Abdulrahman Bello Dambazau mai ritaya ya bayyana haka a tattaunawar da suka yi da Bashir Ibrahim Idris ga yadda tattaunawar ta suka kasance.
11: General Abdulrahman Bello Dambazau, jakadan Najeriya a China, me kake yi wajen ganin Najeriya ta amfana da China wajen shawo kan matsalar ta'addancin da ya addabe ta?
12: Ba shakka ko da na bar soja inda na ma fuskanta kenan, saboda haka zuwa na nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da na sa a gaba. Ko a ciya mun yi mitin, akwai permanent secretary na ministry na foreign affairs na Nigeria, ambassador da Ahmed Umar Dunoma ya zo ya ziyarci China, kuma na raka shi mun je ministry of foreign affairs na su na nan mun yi mitin. Kuma ɗaya daga cikin abubuwan da muka tattauna shine game da abubuwa da suka shafi matsalar tsaro a Najeriya, da kuma ba Najeriya ba kawai da ma nan makwabtanmu, tunda yanzu harkar tsaro ba harka ce ta Najeriya ba kawai, harka ce da ta shafi wannan ɓangaren da ake kira Sahel da kuma can wajen ɓangaren Lake Chad.
11: To kamar me kuke a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu domin tunkarar matsalar?
12: Domin san cewar abubuwa guda biyu da ya kamata mu yi la'akari da wanda suke ƙarfafa ta'addanci da kidnapping da shauransu shine yawan makamai da suke hannun mutanen nan 'yan ta'adda da barayi. Akwai makamai da dama a hannunsu, da kuma makaman nan ba nan a Najeriya ka kera su ba, daga waje ake shigowa bane su. Akwai na biyu shine shan kwayoyi da suke ake shigowa da wayannan suna amfani da su don su fita hayyacinsu, shi yasa za ka ga cewa suna abu ba imani a zuciyarsu.
11: La'akari da ci gaban China, kamar ta wace hanya kake ganin Najeriya za ta amfana da ita domin shawo kan wannan matsalar?
12: Ya kamata mu samu abubuwa na zamani na technology wanda za ka iya zama a waje ɗaya ma. Misali za ka ga abin da ke faruwa kusan kilomita 300 za ka hanga. Akwai kamfani da muka je kwanaki wanda suke da irin rada kamar tabarar hangen nesa kenan, wanda ka kafa shi ko kiyashi gitta kilomita 50 za ka gano shi. To irin wannan shine ya kamata samu kattaba, saboda a godocinmu amma ko da ka kafa wannan ya kamata ka samu karfin ko hanyar da zaka idan wani abu ya taso na gaggawa kilomita 50 ka hango wani abu da faruwa amma ba da yadda zaka kai ka je wajen ai ka ga ba wani abu shi wannan bai maka amfani ba to saboda haka dole shi ma ka samu wani abu da zai iya kai ka wajen nan a lokacin da kake so har ka samu ka gyara wannan abu ko ka kai hari akan wannan za su yi barna ko kuma da yadda ya kamata ka yi to saboda haka duk wayannan abubuwan suna da su a nan suna da drone wanda yake cewar drone din nan zaka dana shi ya tafi ya bar waje zuwa wani waje yana hango mutane suna barna to shi a nan wajen ba wai zai juyo bane ya gaya maka cewar ya hango mutane suna za su yi barna a nan wajen zaka iya aikata abin da kake so ka aikata akan wayannan mutane ko yanzu dai muna so mu zauna mu tattauna da su wato game da horo da jami'an tsaro game da mushanin sayan makamai da shauransu abin da ya kamata mu saya dan abin da ke damun mu a yanzu maganar ta'addanci
11: General Abdulrahman Bello Dambazau jakadan Nigeria China mun gode sosai
12: alhamdulillah na gode thank you
0: To tattaunawar Bashir Ibrahim Idris kenan da jakadan Najeriya a kasar China. To a cikin labarin namu kun ji cewa manyan jagororin adawar siyasar Najeriya na kokawa kan fuskantar barazanar kisa daga wasu bangarori. Sannan bayan shafe shekaru 15 da samun yancin kai har yanzu wato Sudan ta Kudu na cikin halin gaganikai. To yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
13: Rayuwata
14: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa Radio France International RFI ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako
13: rayuwata
14: musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan irin mawuyacin halin da iyalai ke shiga bayan an yi garkuwa da ƴan uwansu na dumuwa da damuwa akan rashin sanin tabbacin halin da ƴan uwan nasu ke ciki ko kuma fargabar abin da ka iya biyo baya malama Fatima Muhammad kanwar wani da aka taba yin garkuwa da shi
15: gaskiya mun tunce kan mu cikin wani hali na tausayi da kuma halin da dan uwan mu ya shiga ciki kudin da zasu samu mutum bai ma taba ganin su ba ko shi da aka dauke shi balantana mu ƴan uwa gaskiya mun ji babu dadi
14: shin menene ra'ayin ku dangane da wannan batu mu soma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki
16: Assalamu alaikum shirin rayuwa ta mai magana malama Ramatu Isa daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger an koma gida birnin Kantagar Hanga gaskiya yaro ko hita yayi nan da can baka ga inda ya shiga ba gaskiya hankalinka na tashi balle gashi ka ji an ce ga su an dauka an yi daji da su gashi ko kudin hansa aka bada sai dai a kashe mutum wasu ba a ganin ga wasu gaskiya akwai tashin hankali Allah ya kiyaye Allah ya tsare an ga yara kuma waɗanda aka dauka kwanakin bayan nan Allah ya sa iyayensu su gana da su
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ida mai albarka rayuwa ta Radio France International ne magana mu zaita daga Kaduna Nigeria gaskiya ana shiga hali na rashin ya zakai na niyasu to koda ka kasawa za a yi a rarraba ma dangi kafin kudin nan su hadu sakamakon halin da muke ciki ana shan wani wahala daban sai dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ne kawai ya kawo mana ƙarshen wannan fitinar da take karewa tun a baya bazan manta ba malamai sun tabbatar akan cewa ma a daina bada wannan kudin fansa sakamakon ana ƙara sasu zuciyar suna jin dadi ne to amma abin saboda baka iyawa na kana cikin wani hali fitayen da aka ambato ina miliyoyi gane kake yi rayuwar nan dai ta tsira to mu dai muna roƙon Allah ne ya cusa mu zuciyar su imani
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International barkamu da warhaka jiya Zainab barka da kokari kai gaskiya ba karamin fargaba ya sanya mutanen Najeriya ba saboda duk wanda aka ce zai yi tafiya to abinda zai kawo shine dan bindiga a hanya dan kinafi dan garkuwa sune zullumin mutum yanzu in dai har zaka yi tafiya to zullumin ka kenan saboda abun ya riga ya gaurare Najeriya gabaki daya da an san cewa arewa ne kawai to amma yanzu ko daga nan kudu din ma ka tashi tafiya kana cikin fargaba. Muna kira a hukumomi da shugabanni gwamnoni su wa Allah su wa annabi su duba wannan girman al'amarin. Kai ya kasance saboda su ba sa bin hanya ba su damu ba ya kamata su tausaya.
13: Sunana Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godi a Kemba jihar Neja ɗaya daga cikin kungiyar masu kira da sauraron radio ta Africa Reshen jihar Neja. Abu ne wanda zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan al'amari na biyan kuɗin fasa ba ƙaramar fargaba da hasara yake ƙara jawo ba rayukan mu ƴan arewa da kuma dukiyoyinmu baki ɗaya ba. Kuma haƙin haka ya ta'allaka ne ga ainihin shugabanninmu na arewacin Najeriya musamman ƴan siyasa da kuma jami'an tsaro manya. Wallahi Allah bai taɓa yafa haƙin wanda aka zalunta. Suna da iko da duk za su dauki mataki akan dakile wannan al'amari amma suka bari wannan al'amarin na ci gaba to wallahi su tuna fa alhaki fa wallahi ba zai basu ba.
14: A cikin maudu'i na gaba shirin ya leka jihar Kano dake arewacin Najeriya inda al'umma ke kokawa akan rashin jami'an tsaro mata a mafi yawan kasuwannin jihar. Dalilin da yasa ake aikata wasu abubuwa ba bisa ka'ida ba. Honorable Abdul Bashir Hussein shugaban wasu daga cikin kasuwannin jihar Kano
19: suka samu irin wannan police station ake tafiya so ba wani hurumin namiji ya caje mace sai yar uwarta mace tunda akwai mata police a tunda division ce cikakkiyar division ba out force ba ce.
14: Akan haka kuma zamu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki.
20: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zallar Radio France International sunana Maman Aminu Isum Sikwatas Kaduna Najeriya. Magana ta gaskiya kam ana da buƙatar samun jami'an tsaro mata saboda ko ba komai. Su waɗannan da Allah ya dora musu bala'i na sace-sacen nan. Zaka ga irin da gaske ne mazajen nan wasu in suka zo laliben su ba wai suna laliben abin da aka sata bane a'a duk surorin jikin macen nan suna kokarin sai sun ga sun mulakanta ta da sunan wai su suna caje kayan su to mu dai babban abin da muke magana akai su matan nan su ji tsoron Allah su sani sata ba sana'a bace ba za ta taba zama sana'a ba idan kika kiyaye kanki kika kiyaye mutuncinki babu wani namijin da zai ce ya zo laliben jikinki ya ci zarafinki.
21: Da harko sunana Mama Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger tare da ni akwai Malam Gada na Sugo Gangan. Lalle wannan maulidi to shina da kalubale gare mu mu musulmi saboda mace in taye laihi ko ko an gace ta tuhumata da sata kinan mace wata ya kamata ta bincike ta eh ba na namiji ba namiji gaskiya ba zai wata mace ba za ta yarda a taba ta ba.
22: Sunana Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Babu shakka samar da jami'ai mata musamman ma a wa'innan kasuwanni na manya-manyan birane to tabbas wannan abu ne mai kyau saboda a kare mata da kimanta koda a ce wai ta dauki wani abu ne ko zarginta ake dangane da yin wani abu na almundahana to gaskiya babu dacewa a yanayin society na arewacin Najeriya a ce maza ne za su zo su rika caje ta ko kuma wani abu mai kama da haka.
23: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
24: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
23: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
24: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
23: Tunaninka na da zurfi. Hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
25: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara.
24: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
14: Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin yayi magana akan yadda mutuwar iyaye ko kuma rabuwar aure ke taka rawa wajen jefa rayuwar wasu ƴaƴan cikin halin ni'a su musamman idan ba a samu dacen iyayen riko na garba. Ga dai muryar wata yarinya da ta bayyana mana halin da ta tsinci kanta a ciki bayan rabuwar iyayenta.
26: Idan mahaifinka na nan ana nuna maka ana son ka, idan baya nan ana wahalar da kai kana shan wahala sosai. Ko idan mutane sun zo za a nuna maka kai fa lafiya lafiya kake zaune amma suna fita abin zai canza.
14: To da haka za mu ji ra'ayin mai sauraron mu na gaba. Jamuji
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Radio France International, Rahama Ibrahim, Rahama Maman Khalifa da ke unguwar Ma'azu Kaduna, Nigeria. Hajiya Zainab, muna godiya. Wannan maudu'in da kika saka mana gaskiya maraici babban abu ne, saboda idan mutum ya rasa iyayensa za a kai shi ruku, wani kina ma bai saba da tallaba, wani ma bai saba da cin abincin ba, abincin da zai ci ko wani abu babu yana ba shi wahala. Ta sanadin ya haka za a daura mai talla, za a azabtar da shi, za a musuna mai si wanda suka ji tsoron Allah za su taimaka musu. Sai in Allah ya baka uwa ta gari ta ki ba da ƴaƴan a ruko, to shine ita ne za ta yi ta shiga cikin wahala da kunci, ta san yanda za ta yi ta nemo ma ƴaƴanta abinci. In kuma uba ne matar shi ta rasu, to a haka zai ta jajirtawa ya haka.
2: Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar Faskaren Jihar Katsina. Hakika wannan matsala ana fuskantar ta, duba da yadda zaki ga wasu yaran suna tsintar kansu a yanayin da ba su tsammani za su tsinci kansu ba. Sai dai ni jin hankalin da zan yi ga mazaje, dan Allah dan Annabi, har idan Allah ya sa kun rabu da matarka kuma akwai zuri'a a tsakani, kai kokari ka kulla kyakkyawar alaka tsakaninta da ƴaƴan da ta ban maka. Duba da yaran suna shiga wani yanayi sakamakon kai ka daura huska ka hana ta alaka da ƴaƴanta, wannan ba karamin matsala yake haifarwa ba. Ina jin hankalin iyaye maza dan Allah dan Annabi, mu ji tsoron Allah, mu kaddara cewa har idan yaran nan ba sun tarbiyantu, to al'umma ce da dama ta tarbiyantu.
14: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku to a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, da ku masu saurare, musamman waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bissalamu, huta lafiya.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin
3: RFI.
0: To a shirin labaran namu na kashi na biyu, rahotanni da ke zuwa mana yanzu haka, Iranayawa dai sun gudanar da jana'izar jagoran addinin musuluncin kasar Ayatollah Al-Khamenei, da fatan Allah ya masa rahama. Manyan shugabannin ƴan adawa a Najeriya, ciki har da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi da kuma jam'iyyar adawa ta ADC, sun bayyana cewa rayukansu na fuskantar barazana, tare da ikirarin cewa gwamnati ce ke daukar nauyin masu bibiyar rayuwarsu domin hana su fafutuka ko kuma fafatawa a babban zabe da ke tahowa a nan baɗi. Rahotannin da ke zuwa mana daga nan garin Gumi da ke jihar Zamfara a Najeriya, sun ce jami'an tsaron kasar sun samu nasarar ko kuma gagarumar nasara wajen hallaka 'yan ta'adda sama da 300 da suka addabi mutanen yankin. Wani mazaunin yankin ya shaidawa gidan rediyon Faransa, wato sashen Hausa na gidan rediyon Faransa, cewar an kwashe kwanaki biyu ana takun saka da kuma ɗauki ba daɗi tsakanin dakarun na Najeriya da 'yan ta'addan kusan 1,000 kafin mulkushe su. Rahotanni sun ce yanzu haka dai mutanen yankin na cikin wani ƙarfin farin ciki dangane da wannan nasara da sojojin suka samu, yayin da ake ci gaba da yaɗa hotunan waɗanda aka kashe a kafofin sada zumunta. Ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa mai ritaya ya gargaɗi sojojin ƙasar da sauran jami'an tsaro kansu guji yin jinkiri wajen ɗaukar matakin hallaka 'yan ta'adda da zaran sun yi arba da su. Ministan, wanda ya bayyana haka a garin Sokoto a yayin raba motocin sulke ga jami'an tsaro, ya ƙara da cewa duk jami'in tsaron da aka samu da laifin jinkirin buɗe wuta wa 'yan ta'addan, to fa za a tuhume shi, tamkar ya agazawa 'yan ta'addar wajen gudanar da ayyukansu ne. Har ila yau, ministan tsaron na Najeriya dai Christopher Musa ya bayyana cewa yanzu sojojin ƙasar za su fara karɓar naira 100,000 a wata a matsayin mafi ƙarancin albashi maimakon naira 49,000 da suka saba karɓa a sakamakon shirin gwamnatin ƙasar na inganta walwalarsu. Musa ya bayyana haka ne a yayin wata hira da aka yi da shi a tashar talabijin ta News Central na ƙasar, da aka yi da shi ranar Laraba. Ministan tsaron ya kuma bayyana cewa har yanzu ɓangaren sojojin na fama da ƙarancin kuɗaɗen gudanar da lamura, duk da cewa dai an gudanar da an samu wa'yansu kafofi ko kuma wa'yansu lamura na ingantuwar harkokin sojojin ƙasar. A jamhuriyar Nijar, magadan gari 266 da ƙasar ke da su sun fara taronsu na shekara-shekara a wannan Alhamis ɗin a jihar Maradi, a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida na ƙasar Janar Mahamadu Tumba, inda ake sa ran za su tattauna kan matsaloli daban-daban da al'ummomin su ke fuskanta. Rasha da wasu kasashen yammacin Afrika karkashin jagorancin AAS waɗanda suka hada da Mali da Niger da kuma Burkina Faso sun sha alwashin aiki kafada da kafada a bangaren ayyukan soji domin fatattakar harkokin masu ikirarin jihadi da ke ganin sun samu gindin zama a wannan yanki. Bangarorin biyu sun fitar da wannan sanarwa ce a ranar Laraba bayan wata ganawa da suka yi a birnin Yame a cikin dare. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya gana da shugabannin mulkin sojin kasashen uku da suka raba gari da Faransa da kawayenta a yayin da hukumomin kasashen suka yi maraba da wannan shiri na tsaka wato dake tsakanin su da Rasha wanda ke da zumma ta kawo karshen wato harkokin yan ta'adda da suka addabi yankunan nasu. Gwamnatin Kamaru ta sanar da rufe wato majami'u sama da 1,400 a bangaren Jehovah Witness saboda sabawa dokokin kasar. Ministan cikin gida Paul Atanganji ya sanar da daukar matakin ne saboda abin da ya kira rashin wato sabawa dokar kasa. Atanganji ya zargi mabiya wannan majami'a ce da kin rera taken kasa da kuma matsayin su akan wasu harkokin kula da lafiya wanda ya hada da amincewa da shirin wato bada jini. Gwamnatin Chadi ta sanar da karbar motocin kiran bus guda 50 da kuma wasu motocin daukar wato marasa lafiya guda 50 daga gwamnatin Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa a wani bangare na tallafawa bangaren lafiya da kuma tsaron kasar tare kuma da sake kyautata alaka a tsakanin kasashen guda biyu. Binciken Majalisar Dinkin Duniya ya nuna cewa kasa wato kashe-kashe da satar mutane da fyaɗe da kuma wato matsananciyar yunwa da ake fuskanta a Sudan ya kasance wata sala ta kisan gilla da take wato da yirka faruwa a wannan yanki a kuma kasar. Sannan ofishin binciken na Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ya fitar da sakamakon binciken a ranar Laraba ne inda ya bayyana cewa yakin da RSF ke yi ya hada da cin zarafin fararen hula da ya hada maza da mata da kananan yara da kuma mamayar wasu wurare da basu dace ya zamanto an mamaya ba wanda yake haddasa munanan matsaloli a kasar. Wasu manoma a Uganda sun shigar da kara wato kara a babbar kotun Burtaniya dangane da batun shimfida bututun mai a gabashin Afrika a ranar Talata tare da bukatar ganin an yi amfani da dokar kasar da ta shafi lamarin muhalli da yanayi ta kasar akan wato akan kamfanin da aka yi wa rajista a Burtaniya wanda ke daukan nauyin wannan aiki a wajen wato wajen warware wannan matsala na dasa bututan. Labarin da yana zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Sai kuma nishadi.
3: A labarin nishadi na yau zamu faro ne da Nollywood inda tsohuwar matar fitaccen jarumi Yul Edochi wato Mia Yul Edochi ta shigar da ƙara babbar kotun jihar Lagos tana neman kotu ta umarci a rufe wasu shafukan internet da aka dade ana amfani da su wajen cin zarafi, tursasawa da bata mata suna. Mia ta lissafa sunayen wasu mutane kamar Yinka Omolola inda take neman a hana su ci gaba da wallafa kalaman batanci game da ita. A nan kuma kamfanin Rixel Studios ya sanar da shirin fitar da sabon film ɗinsa mai suna Black Market wanda jarumi Latif Adedimeji da Linda Ejiofor Suleiman ke jagoranta. Masu shirya wannan film sun bayyana cewa suna da burin kafa tarihin duniya na Guinness World Record wajen haska shi lokaci daya a waje guda. To idan muka leka masana'antar Hollywood da ke can kasar Amurka, hukumar tallata jarumai ta Creative Artist Agency wadda ke wakilta manyan taurari kamar su Tom Cruise da Zoe Saldana ta fito fili tana kalubalantar sabon tsarin kirkirar hotuna na AI na kamfanin Meta mai suna Muse Image. Hukumar na zargin kamfanin da yin amfani da sirrin jarumai ba bisa ka'ida ba, yayin da Mark Zuckerberg ke amfani da damar wajen samun makudan kudaden shiga. A nan kuma an fitar da jerin sunayen jarumai da shirye-shiryen su da aka zaba don mika lambar yabon Emmy ta 2026 da za a yi karo na 78 inda jerin shirye-shiryen talabijin da nafi-nafinai za su fafata a wannan gasa. Za dai a gudanar da bikin bayar da lambar yabon na Emmy a karkashin jagorancin jaruma Mariska Hargitay a tsakiyar garin Los Angeles na California da ke kasar Amurka. Idan muka leka a India kuwa babban labarin masana'antar fina-finan Telugu ta Tollywood na yau shine shiryawa da jiran fitowar babban film din nan mai suna Lenin wanda fitaccen jarumi Akil Akineni ke taka rawar gani wanda za a saki a gidajen kallo gobe Juma'a. Sai kuma babban film din jarumi Prabhas mai suna Fauzi wanda ke ci gaba da daukar hankali bayan kamfanin shirye fina-finai na Bollywood wato Anil Fadani ya sayi hakkin nuna film din a gidajen kallon harshen Hindi akan kudi mai dimbin yawa. A masana'antar Bollywood kuwa babban labarin da ya mamaye duniyar nishadi shine matakin da jam'iyyar siyasa ta Shiromani Akali Dal ta dauka na shelar haska film din Satluj a kowane kauye na jihar Punjab. Wannan na zuwa ne bayan da aka cire film din lokaci guda daga dandalin kallon fina-finai na Z5 kasa da sa'o'i 48 da fara haska shi. Film din dai ya gine ne akan tarihin rayuwar fitaccen mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama na mabiya addinin Sikh wato Jaswant Singh Kalra.
0: To an gaishe da Shamsiyya Haruna da wannan shiri nata, yanzu kuma sai shirin mu na ra'ayin
4: ba sauraro. Assalamu alaikum, barkamu da katarin sake saduwa a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Kamar da yadda kuka ji a labaranmu, Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da shirin yin afuwa ko kuma saiwa da biyun tubabbin 'yan ta'adda a wani yunkuri na dawo da su cikin al'umma, wanda ta ce baya taimakawa ƙoƙarin da take yi wajen yaƙi da ta'addanci da ya yi wa ƙasar katutu. Akan wannan maudu'in za mu so mu ji ra'ayoyinku a game da tsarin gwamnati na yi wa tubabbin 'yan ta'addar afuwa, har ma da shirin ɗaukar su ayyukan samar da tsaro. Malami na farko Jamuje.
5: Alaikum Radio France International. Ni magana Anas Rabiu Muhammad daga nan Bunto jihar Katsina Najeriya. Ni lokaci don gane da wannan majalisa ta dattawa ta Najeriya akan yadda ta tattauna akan ajen yi ma 'yan ta'adda afwa. So wannan abu ne mai kyau don ganin yadda a ce mafi akasaiwa 'yan ta'adda su gama yin ta'addanci sannan wai a ce an zo an yafe musu. So wannan ba karamin kuskure bane ba, yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara jawo taɓarɓarewar rashin tsaro a rasa gane inda aka dosa don ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari na ta'addanci. Dama ya kamata tun farko ma zamana an zauna an yi wannan tattaunawa don ganin wannan tuba da suke zamu iya cewa tuban mazuru ne, kai gwamnati ta fito ta yaƙe su yadda ya kamata domin ba wanda ya fi ƙarfin gwamnati a wannan ƙasa. Wannan abu ne mai kyau, abu ne wanda muka daɗe muna so mu ga an tattauna a kai. Na gode har da kai Hausa.
6: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Ibrahim Jibril Biyu na kiran ku daga nan Angore Jigol cikin garin Biyu jihar Borno. Muna godiya da dama da kuke ba mu rutufa albarkacin bakin mu akan maudu'in da kuka saka mana. Gaskiya ina tare da majalisar dattawa akan wannan bangare na cewa gwamnati ta sauke batun karban tubabbun 'yan ta'adda. Gaskiya lamari duk wanda kaga goyi bayan a karbi tuban wannan 'yan ta'addan shi ba mishi ta'addanci ba. Amma mu da aka mana ta'addanci wallahi alazim ba ma kaunan mu ga irin wayannan mutane din, ganin kuma ba ma aikin tsaron su ya gaske ba, tuban su ba na Allah bane. So suna taimakawa ƴan uwansu na jeji ne har yau. So gara ma kawai wanda ya kashe a kashe shi, ina jin shi zafi zaman lafiya. Nagode ku tashi lafiya, mai magana Ibrahim Jibril Biyu yana kiran ku daga nan Angore Jigo cikin garin jihar Borno.
7: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya, ɗaya daga ƙungiyar masu kira da sauraron Radio Afirka reshen Arewacin Najeriya Ibrahim mai wankin hula, Isa Sallah masallacin bare-bare sarkin garin Jale Shehu Tafira tare da Haya don Azir muke muku gaisuwa da fatan alkhairi. To a zahiri na gaskiya batu dai na janye afuwa ba wasu daga cikin tubabbin 'yan ta'adda wadda wasu daga cikin 'yan majalisu suka kawo motion. To tabbas wannan abu ne mai kyau, duba da za ka ga cewa ai wasu daga cikin 'yan ta'adda ɗin wallahi wasu akan
22: yi musu afuwa kuma daga baya sai ya ga cewa sun koma ruwa. A ka'ida dukkanin wani wanda aka ce an kama shi da zammar cewa yana yin ta'addanci ko kuma da zammar cewa ya taba kashe wani, to lalle gaskiya shi ma aka ji shi a aiwatar masa da hukuncin nan take. Duba da za ka ga cewa rashin yin hukunci shine ke kawo ta'azzaro wannan matsaloli na tsaro. Amma matukar aka ce ana yin hukunci, to ya zama to cewa kamar ana tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Allah ya kawo mana ƙarshen dukkanin waɗannan bala'i da yake fama da mu a wannan nahiya ta mala. Barka Hassan Albasa da Bafan Angon Fa.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio International IFI ta farko, sunana Abubakar Haruna a bakin gara Bagari, haɗin gwiwa da unguwa Alhaji Sani Sarkin Iskan Danja, sai kuma na Baba Kyawaye da ke a garin Sabuwa. Lallai kam dangane da wannan dama da kuka ba mu a tofa albarkacin bakinmu a kan abubuwan da ya kamata a ce gwamnatin Najeriya tana yi wajen aiwatar da ƙudurin da take yi na canza tunani na tubabbin 'yan ta'adda. To lallai kam wannan abin a yaba ne, duba da yadda matsalar tsaro kullum take ƙara hauhawa, take ƙara ci gaba. Wannan ƙudurin na gwamnatin Najeriya abu ne da ya dace, amma fa a mahanga ya kamata dukkanin wanda ya tuba ya ba da makaman yakin shi, kada a bar shi ya koma da su. Matuƙar za a bar shi ya koma da su, to duk lokacin da ya ji gija-gija, ya ji a jiwon shi babu 'yan matsabbai, zai sake ɗaukan makaman shi ya koma. Ita kuma Najeriya musamman ma in tana ba shi wani kaso, ya ga kasan nan ma bai yi mishi ba, shi ma fa zai iya haddasa ya koma ya ci gaba da aikata abin da yake duba da yanda yake samun kuɗi waje-waje. Ita gwamnatin ba za ta iya ɗaukan nauyin shi yadda ya dace ba. Radio France International kashi na biyu.
9: Assalamu alaikum da Radio France International, na rataye mai magana Isa Sallai masallacin Bari Bari da ke garin Port Harcourt a jihar Yobe tare da Malam Hassan Albasari da ke garin Port Harcourt gabar da kasuwa. Shayar bai cire barkono garin Kucidaya ba bai SP dan sanda miliyan da ke garin Dawasa. To alhamdulillah, dangane da wannan jawabi ko shawara da majalisar dokoki ta ba ma gwamnati na ainihin wato janye ko kuma daina ba ma tubabbu wato afuwa ko kuma a ainihin sauye salon, to alal hakika wannan gaskiya ne, domin tubabbun nan da yawa ban sha gani an musu afuwa, an dawo da su cikin mutane ƙarshe kuma su sake komawa, ko kuma zama su ne informers da waɗannan 'yan ta'adda. Alal hakika suna cutar da al'umma, kuma mutane ma ba za su amince da su ba gaba ɗaya. Ya kamata a ajiye su tukun, sai sun ɗauki shekaru masu yawa kafin nan, musamman a nan jihata ta Yobe, sai aka ce wai su ne ma za a ba su tsaron kan hanya. Alal hakika wannan akwai kuskure a ciki, ƙarshenta su ma za su koma su yi ta'addancin ma ba tare da an sani ba. Alal hakika ba daidai ba ne. A tashi lafiya, Isa Sallai masallacin Bare Bare da ke garin Fata.
10: Assalamu alaikum Radio France International, kuna magana da Hashimi Hassan, ina kiran kuna daga nan garin Tsamama a Bala Filinge ta Tilibiri a Jamhuriyar Nijar. A dai dangane da wannan sulhu ko wannan sasanci da anka samu na tubabbin 'yan ta'adda a dawo da su cikin al'umma da gwamnatin Najeriya ta yi, to lallai abu na mai kyau. Lallai waɗannan tubabbi tun da sun tuba, lallai ya kamata a dawo da su cikin al'umma, kuma gwamnati ta ba su aikin da suke tare da hukumomi a kowane lokaci. Lallai tun da dai sun san ma'anar makamin yaƙi, sun san ma'anar ɗaukar makami, to lallai ya kamata a ce an sa su a cikin sojoji ana tahiya neman waɗancan mutane tare da su. Lallai haka nan, in gwamnati ya yi haka, lallai abu ne mai kyau wanda haka dai ake so. Duk wani Allah dai ya shirya da shi wanda ya ɗauki makami ba dusa hanya ta gaskiya ba. Radio France, ina muku fata alheri. Mai magana Hashim daga nan garin Tsamama a Bala Filinge da Tilibiri a Jamhuriyar Nijar. Radio, na gode, a tashi lafiya.
11: Shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kai ma kana iya shigowa a dama da kai a cikin shirin ta wajen aikewa da sakon murya da bai wuce minti guda ba a wannan lambar ta manhajar mu ta WhatsApp, alamar ƙari 234-706-6566-41. Yanzu kuma shirin zai ɗora.
12: Sashen Hausa Radio Faransa, sunana Kabir Kwangila, Flyover Zaria, Kaduna State a tarayyar Najeriya. To, ni ma a ra'ayina ina goyon bayan kada a yi wa ƴan ta'adda afuwa su da cikin al'umma. Sakamakon wannan afuwan da ake musu ke da cikin al'umma shine matsalan kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. A yanda suke wannan ayyukan na ta'addancin an kama su a yi musu hukunci daidai da laifin da suka aikata to da tuna an kawo ƙarshen wannan ayyukan na ta'addanci rashin hukunta su da ba a yi kuma a ce an yi musu afuwa su dawo cikin al'umma wasu daga baya su koma su ci gaba da ayyukansu na ta'addanci su dinga cutar da al'umma wannan ba daidai bane muna goyon bayan kada a yi ma duk wani dan ta'adda afuwa kawai in an kama dan ta'adda ai mai hukunci daidai da laifin da ya aikata saboda kawo ƙarshen wannan ayyukan ta'addancin.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France International barkanku da aiki sannanku da kokari da farko dai sunana Ramatu daga nan Lagos to a halin gaskiya yan ta'addan da suka ce sun tuba ko sun ajiye makamai bai kamata kawai a ce an yaye musu ba to an yaye musu mutanen da suka kakkashe wa wanda suka mayar da marayi wanda ba su da duk sun kori mutane sun kakkashe wasu sun raba wasu da ƴan uwansu ya kamata a yi musu hukuncin abin da suka yi bai kamata a yahe musu ba don in aka ce an yahe musu aka sa su cikin sojoji ƙarshenta da su za a rinka hada baki ana cin galaba akan
0: to wannan kenan to ana muka zo ƙarshen shirin amma kana daga cikin muhimman kanan labarin a cikin labarin kun ji cewa manyan jagororin adawar siyasar Najeriya na kokawa kan fuskantar barazanar kisa daga wasu bangarori bayan shefar shekaru 15 da samun yancin kai Sudan ta kudu ta kasance cikin wani halin kakanikayi duka da wannan muka zo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin daukacin abokan aiki daga nan Radio France International musamman Bashir Ibrahim Idris da ya shirya wannan shiri sai Abdulkarim Ibrahim Shikal shi ma haka sai Mustafa ADBC sada ni da ku akan na'ura na ku Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.
15: RFI Musique.